0: Honor ngayong umagang ito ay hindi po basta-basta isang constitutional law expert lamang. Sapagkat ito pong ating makakausap ay maituturing natin bilang isa sa mga ama o yung mga constitutional framers natin na ang kasalukuyang umiiral na sa Haligang Batas ng ating 1987 Constitution. Ako dyan, siya rin ay nanilbihan bilang dating COMELEC chairman. Siya rin po ay founder at honorary chairman ng grupong Lente. Siya rin po siya dun sa mga pioneers ng isang election watchdog group pa na NAMFREL. Talagang bigate ng ating makakausap sa umagang ito. Ito po ay may kaugnayan mga kababayan sa mga sunod-sunod na mga kasong inihahain kontra sa ating mga senador. No? Parang isa lamang yung makikita nating common denominator nila. Dalasan po kasi plunder ang case o indirect bribery o may kinalaman sa mga flood control project. Ang tanong po ng ating mga kababayan, are these people o yung ating mga senador na mauupo bilang senator judges once formal na magsimula ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Can we expect that these people will be able to prosecute this case, or rather adjudge this case without bias? Ayan, yan ang paalamin po natin, yan ang titignan natin. At isa pa sa mga mapapag-usapan din po natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Why is our 1987 Constitution the way it is? Ano? Ganun ba talaga ang kasimple ang requirement sa pagiging isang senador? At po yan, maya-maya sa atin pong panayam kay Attorney Christian Munsod, isa pong ang atin pong constitutional law expert, and of course, siya rin ang ating framer ng ating 1987 Constitution.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ibang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, bilang sa mga binabantayan din po natin mga kababayan, may kinalaman po dun sa PHDO. Ano ito? Pre-hold departure order kontra kaya Senador Rodante Marcoleta at syempre sa iba pang mga dating opisyal at mga pribadong individual na sangkot dito sa kasong plunder na inihain laban sa senador. May kinalaman doon sa 75 million pesos na election campaign fund na hindi i-declare sa sose netong si Senador Rodante Marcoleta. Kailan po kasi sa isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman kasama ang mga miyembro ng media, sinabi nito na fafailan ng plunder case itong si Senador Rodante Marcoleta. Kung nagkakamali, ang 7th Division ng Sandigan Bayan ay nagpalabas ng pre-hold departure order. Ibig sabihin, may nakikita ang Sandigan Bayan na flight risk. Maaaring umalis ng bansa o magtago itong mga nasabing individual na nakapaloob doon sa plunder case na ihahain ng Office of the Ombudsman.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Itong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, habang inaantabayanan po natin ang ating mga panayam sa mga nabanggit natin. Agapin muna natin ang ilang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Department of Foreign Affairs binigyang diin na igagalang ng Pilipinas ang bawat karapatan ng lahat ng dayuhan na nagtungo sa ating bansa. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dinidip rin ng Department of Foreign Affairs na ginagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng mga dayuhan na nagtutungo sa ating bansa. Ito'y matapos ang pagkakaresto sa 69 na undocumented Chinese sa isang steel plant sa Misamis Oriental noong May 15. Sa isang press statement, sinabi ng DFA na patuloy na kumikilos ang mga ahensyo ng gobyerno ng ating bansa aninsunod sa kanilang mandato at sa umiiral na batas ng bansa. Dagdag pa ng DFA na ginagawa lamang ng mga law enforcement units ng ating bansa ang kanilang trabaho upang hulihin ang mga nagkakasala sa batas, Pilipino man o dayuhan. Sa uli naman, patuloy naman na makikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy hinggil sa naturang pagkakahuli sa kani-kanilang mga dayuhang national, Chinese national na nandito sa bansa. Mula pa rin dito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Party List Solon, iginiit ang kakulangan sa supply ng kuryente at hindi dahil sa late reporting, kaya raw may rotational brownouts. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap na ang totoong sanhi ng rotational brownouts ay kulang na supply ng kuryente at hindi ang pagka-delay ng ulat ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa joint hearing ng House Committee on Energy and Legislative Franchises, tinanong ni Yap ang mga opisyal ng DOE kung ang pinagtutuunan ba ng pansin ay ang report ng NGCP o ang aktual na kakulangan sa generation capacity na nagdulot ng brownouts. Anya, ang central na issue ay imbalance sa supply at demand kaya may mga rotating brownouts. Narito ang pahayag ni Murang Kuryente Party List Representative Art Yap. Samantala, sa parehong pagdinig, inamin ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na regular nilang natatanggap ang advisories mula sa NGCP tungkol sa mga insidente sa grid. Iginit naman ng NGCP na sumusunod sila sa lahat ng reporting requirements matapos ang May 13 transmission disturbance habang sabay na nire-restore ang apektadong mga pasilidad at nakikipag-ugnayan sa power generators para mapanatili ang stability ng grid. Nanawagan din ang NGCP ng holistic at long-term energy strategy kabilang ang pagtutok sa dependable baseload generation, balancing energy mix at resource adequacy based planning para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang DOH at Bansang Tuvalu magtutulungan upang palakasin ang industriya ng kalusugan sa Pilipinas. Ang ulat niyan mula kay Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pumirma ng kasunduan ng Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni DOH Secretary Ted Herbosa at Tuvalu Minister of Health Wafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magtutulungan ang dalawang bansa at malaki rin ang ambag dito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bangon.
1: Bangon.
5: Bayang Mahal.
1: Bangon. Bayang Mahal.
5: Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 738 AM.
0: Oras po natin, 12 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency.

0: sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresolbahan ng alitan. Ang 5 talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa 5 dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang 5 kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi. Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuhay.

0: Puting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Mas mapatatag ang regional energy procurement, yung diversification o yung paghahanap ng iba't iba pang mga mapagkukunan o other energy sources, yung stockpiling capacity, ano yung pag-iimpok natin ng kuryente at energy efficiency investments sa Asia. Makailan nga po nakipagpulong ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dating Prime Minister ng Bansang Japan, si former Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na ngayon ay Supreme Advisor na ng Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community, yung ASEC. Kabilang po sa napag-usapan ay yung may kinalaman doon sa Power Asia. Ito rin pumapasok ang role naman ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency sa pagpapatatag pa. Not only on the aspect of the energy sector, pero para mas dagdagan pa ang mga high impact development cooperation at mas paigtingin pa ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dun sa binabanggit nating energy resiliency, kabilang rin sa susuportahan ng JICA sa ating bansa ang infrastructure modernization, ang usapin ng healthcare sa climate resilience, disaster risk management at peace and development initiatives sa rehiyon ng Mindanao. Tutulong din ang bansang Japan sa pamamagitan po ng JICA sa ating Philippine Coast Guard. Nakikita nila itong tulay towards shared prosperity.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay ng pagbabantay natin sa nararanasan nating sama ng panahon. Pagpasok dito sa Philippine Area of Responsibility, pangangalanan po etong si Zhang Mi, may international name, Tropical Depression Zhang Mi. Pagpasok sa PAR, pangangalanan pong bagyong Domeng. Kaugnay po nito, Climate Outlook Seminar sinagawa sa Suwal, Pangasinan upang palakasin ang kahandaan din naman sa epekto ng El Nino. Ito po ay kabila ng nararanasan pa rin natin na severe El Nino ayon po sa panayam natin sa PAGASA. Patuloy na nagpapatindi ng init sa atin pong bansa. Ang ulat niya na mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahanda ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaan ang barangay sa bayan. Na nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng PAGASA Dagupan. Na tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomeno na maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, Project Split sa Umingan, Pangasinan mas pinalakas sa pagtutulungan ng Department of Agrarian Reform, ng Department of Environment and Natural Resources at lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno mula po sa Radyo Pilipinas sa Sayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Leslie.
7: Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at ang lokal na pamahalaan ng Umingan upang patatagin ang implementasyon ng Project Split sa bayan. Layunin ng pagpupulong na mapabilis ang pagkakalob ng malinaw at individual na titulo ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries upang matiyak ang kanilang mas masaganang ani. Naging sentro ng talakayan mahakbang para sa maayos, sa mabilis at epektibong pagpapatupad ng proyekto, partikular na sa mga lupang saklaw ng reformang agraryo na matatagpuan sa paligid ng Mount Amurong Reserve. Ang pagtutulong ito ay naglalayong balansihin ang pagbibigay ng sariling lupa sa mga magsasakat ang pangailangan sa kalikasan. Nabatid na ang Mount Amurong Reserve ay isang tinalagang mahalagang ecological zone sa Umingan na sumusuporta sa biodiversity at katatagan ng lupa. Bukod dito, critical din ang papel ng bundok sa pagpapanatili ng maayos na dalo ng tubig na magsisilbing pangunahing supply sa mga sakahan at komunidad sa loob ng munisipalidad. Sa pamamagitan ng nagkakaisang mandatong ito, ang mga ehensya ng pamahalaan at ng LGU na asang maiwasan ang anumang antala sa pagpapatitulo habang sinisiguro na protektado ang kapaligiran para sa pangmatagalang kapakinabangan ng mga lokal na magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, nay. Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin.
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang rep, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa puto pong ito, makipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Immigration sa kaugnay po ng Precautionary Hold Departure Order laban po kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor at sa dalawa pang pribadong individual. Makakausap natin ngayong umagang ito, Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, Sir Al. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood na kikinig sa inyong napakagandang programa. Good morning po.
3: Sir Melvin, magandang umaga at we're happy to have you here again. Una po sa lahat, ito pong PHDO natanggap na po ba natin mula sa Sandigan Bayan?
16: Yes po, Al, na we're able to receive, confirming po na receive na po natin yung PHDO na inisyu po ng ating Sandigan Bayan, at para at least mayroon na tayong copy. At yan po ay nasa ating system na ng Bureau of Immigration.
3: Opo. Sir Melvin, please give us a glimpse kung paano po gumagana itong PHDO. Ano po bang ginagawa ng Bureau of Immigration para ipatupad itong PHDO? Binabantayan lang ba natin itong mga individual na nakapangalan sa loob ng Precautionary Hold Departure Order?
16: Ito po, Aldo, para sa malinaw lang po sa ating kabatiran ng mga nanonood na kikinig. Ito pong PHDO, ito ay once ang isang subject ay nandoon sa ating mga paliparan, magpapapo sa system, mayroon po tayong coordination, verification with the issuing authority. Tinatawagan po natin, focal person, what actions to be done po, no? Ibig sabihin po, may mga direktiba doon sa order, what actions to be done. Ibig sabihin, ang immigration po ay aantay din po once ma-verify natin with the one who issued dito po sa Sandigan Bayan, then the course of action will depend as well kung ano po yung magiging advice ng nag-issue ng order na ito.
3: Opo. Halimbawa, Sir Melvin, ang directive po ng Sandigan Bayan to keep someone in place o huwag niyong paaalisin. Ito po ba'y ginagawa rin ng Bureau of Immigration?
16: Yes po. Kung makikita, similar po ito sa lookout bulletin kasi ina-update po natin. We do not know kung ano na yung status ng kaso, no? Once kung anong magiging advice po nila, then we will comply. Kasama din po, ministerial po yung nature ng Bureau of Immigration kasi kami po yung gatekeeper. Yun po ang ginagawa ng Bureau of Immigration. Once ang maging direktiba ay to hold the departure, then we have to comply.
3: So, this does not include arrest. Linawin lang po natin para po sa ating mga kababayan.
16: Yeah. Yes po, hindi naman po. Depende po yan po kasi sa magiging direktiba. But usually, we only defer the departure. No? We do not allow departure if the advice is ganun po talaga. No? Kaya, ibig sabihin, yung action din po, manggagaling din po sa issuing authority.
3: Opo. Sir, please take this time para ano po, i-educate kami at yung ating mga kababayan. Ano po bang kinaibahan naman ng Precautionary Hold Departure Order kumpara sa isang Immigration Lookout Bulletin?
16: Opo, actually yung ating usually nanggagaling talaga ito sa mga korte, no, sa probationary, sa mga hold departure, this case from the Sandigan Bayan. For the lookout kasi may panahon may mga kailangan, nag-issue yung katulad niyan, may mga Senate hearing that they are need for people na kailangan sila for Senate hearing, the request, the send it to the Department of Justice na para ma-monitor yung galaw nila. At the same time din po, we could ask similar way din po, nagtatanong din po tayo kung ano yung mga gagawin kasi may mga focal persons po na nakalagay doon sa lookout bulletin. Para kung titingnan natin sa PHDO talaga, usually it is issued by the court.
3: Opo. In this instance, Sir Melvin, so ngayon, binabantayan na po natin. Wala po ba tayong nakikita pang travel history nitong mga apat na individual na nakapangalan doon sa Precautionary Hold Departure Order?
16: So far, wala pa tayong mga report. Nor even kasi nasa system po yan, di basta-basta. At tayo naman po ay mayroon din tayong advance, may information manifest ng API. Kahit po hindi dumaan sa tamang pamaraan, makikita na po natin. Kaya magdadalawang isip talaga ang ating mga, ang tao man ko ikaw subject dito. Dahil lahat po ay na-account through the system.
3: When you say naka-account po sa system, Sir Melvin, ibig sabihin po ba nito kahit private na chartered plane, makikita pa rin po ng immigration?
16: Sa chartered plane, nagsasubmit po sila ng manifest, no? Yung general declaration. Oo, na yan ang ginagawa. Para sa mga airlines, that is a separate. Magkaiba ko sa yung SOP nila. Pero lahat po ng mga dumarating at umaalis sa ating bansa, nagsasubmit po sila ng manifest or general declaration.
3: Opo. At ano pong mensahe naman natin sa atin pong mga kababayan? Ano po? Ang pagtitiyak po ng Bureau of Immigration na ito pong mga individual na ito ay haharapin ang anumang kaso na i-file laban sa kanila at ito po ay madadala to a court of a competent authority at masusunod natin yung ating PHDO.
16: Oh, yung ating mga kababayan, rest assured po no kung ano po yung ibinigay na PHDO po no, ng provisionary hold departure. We will comply and we will implement strictly no. May direktiba, strictly directive na po yung ating commissioner Joel Antoning Villalo na to ensure lahat ng mga borders nationwide, hindi lang sa Manila, ay dapat on alert at napasok na po ito sa system. At once ito ay dumaan sa atin, automatic po nagpa-pop out po yan sa ating system. At kaya rest assured po sa ating mga kabayan, on alert po yung ating Bureau of Immigration.
3: Sa samantalahin na po namin ang pagkakataon, Sir Melvin, ano po, yung ordinary course ng trabaho po ng Bureau of Immigration, ano po ba yung recently na mga achievements ng atin pong tanggapan kaugnay po nung pagbabantay natin, of course, dun pa rin sa mga foreigners na pumapasok sa ating bansa?
16: Yes, Sir Aldo, napakagandang katanungan kasi we have to understand ang people, ang mga tao talaga, they are asking ano ba yung ginagawa ng Bureau of Immigration? At nakita po natin sa ating mga paliparan ngayon, lalo na sa NAIA, na gumagamit po tayo ng mga e-gates, no? Napakabilis na po dahil yung e-gates natin, dito po sa Terminal 3, mayroon tayong 60 na na mga e-gates at Terminal 1, mayroon din tayo na marami na rin. Pero sa Terminal 3, nakikita natin, because I'm assigned there, nakikita mabilis na yung ating mga e-gates, nakatulong talaga yung mga inilatag nating pagproproseso using technology. Meron nga na-receive akong kaibigan ko, nagtatrabaho siya sa airport ng Emirates, no? Nang pagdating niya, talagang nag-message siya, sabi niya super bilis ng e-gates ngayon ng Pilipinas. And that is the thing na binibigyan natin ng emphasis, the use of technology, Al, dahil ito po ay makakatulong din sa ating bansa at sa mga traveler. Rest assured po, yung Bureau of Immigration, ginagawa po ang lahat para mas mapabilis po, maayos po yung ating pagsiservisyo sa ating bayan.
3: Po, actually, ako, Sir Melvin, personal experience din, talagang napakabilis na kumpara noon. Talagang napakalaki ng naging pagbabago, no? When it comes to the efficiency at yung pagbilis ng pagpasok, ano? At syempre yung proseso, overall process ng Bureau of Immigration. Huling katanungan na lang po, Sir Melvin, are we expecting na madadagdagan pa yung mga PHDO na matatanggap natin? Or meron na po ba tayong advance info kaugnay po nito?
16: So far for now, wala pa tayong natatanggap na, na PHDO. Pero tayo naman, ready naman tayo, Al, no? As soon ma-receive natin yung PHDO, ilagay natin sa system, alerted na po yung mga tao. Kaya nga po dahil dito, rest assured po yung ating publiko na ginagawa po ng ating kawanihan ng pandarayuhan yung mandato natin na magbantay sa ating mga international ports.
3: Yan, with that, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin ngayong umagang ito, ang atin pong Deputy Spokesperson, Sir Melvin Mabulak. Mabuhay po kayo, sir, at lang lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Bureau of Immigration.
16: Mabuhay din po kayo. Magandang umaga.
3: Magandang umaga po, Sir Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng ating Bureau of Immigration.
12: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 37 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Anggap naman tayo ng mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Inantabayanan natin yung ulat na yan mula kay J. Mark Dagala. Ayun ang pagtitiyak po sa atin ng ating Bureau of Immigration. Kasi ministerial lang. Yan. Mga kababayan po natin masyadong excited. Ministerial lang po ang trabaho ng ating Bureau of Immigration. Ibig sabihin, tinatanong pa rin nila doon sa issuing authority, in this case, Sandigan Bayan, kung ano ang gagawin once makita nila yung tao sa kanilang mga paliparan. Ano po, hindi po yan na walang kakayanan, walang karapatan ang Bureau of Immigration na arestuhin yung mga tao na nakalagay dito sa PHDO. Yan po ang malinaw na binabanggit sa atin ng ating deputy spokesperson. Mamaya kasi magtanong yung ating mga kababayan, oh, pumunta na pala doon, bakit hindi nyo hinuli? We have to follow the process, mga kababayan. The rules and regulations are there for a reason. Hindi po natin dapat ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Siyempre, gaya ng ating mga kababayan, no, mapapribadong sektor, mapapubliko, mapagovernment employee man yan o appointed official, we must always, always follow the rule of law. Punto pong ito, tanggapin naman natin ng ulat ni kasamang J. Mark Dagala. Public Assistance Command Center, pinagana ng DepEd, kaugnay ng OPLAN, balik eskwela. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Al, pinagana na nga ng Department of Education ang kanilang OPLAN, balik eskwela, Public Assistance Command Center. Ito ay para tumanggap ng mga sumbong at reaksyon at gayon din ay umaksyon sa mga reklamo at katanungan ng mga guro, mag-aaral, gayon din ang mga magulang sa lalong madaling panahon. Ito yung binabahagi na rin ang paghahanda nila para sa pagbubukas ng klase bilang bahagi ng offline na balik eskwela na magsisimula sa Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Dahil dito sa ilalim ng mobilisasyong ito, ilulusad ng Department of Education na itong offline balik eskwela mula Hunyo 1 hanggang 11 para tiyakin ang kahandaan sa infrastruktura at logistics sa buong bansa. Nabatid na 16 na ahensya ng pamahalaan ang magtutulong-tulungan upang masigurong ayos at mapayapa ang magiging pagbubukas ng klase para sa buwan ng Hunyo. Una na rito ay binigyan din na rin ng DepEd na katuwang nila ang maging ang Presidential Communications Office o PCO sa pagpapakalat ng mga impormasyon na may kaugnayan nga dito sa pagbubukas ng klase at malabanan na rin ang paglaganap ng disinformation at misinformation sa mga panahon ito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Higit 100 hektaryang sakahan sa Ligao City sinailalim sa survey para sa individual na titulo ng mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
19: Isinailalim sa subdivision survey ng Department of Agrarian Reform Municipal Office o Darmo Ligao ang mahigit 100 ektaryang lupang sakahan sa Ligao City, Albay para sa pagbibigay ng individual na titulo sa mga magsasaka. Ayon sa Dar Albay, saklaw ng survey ang siyam na collectively awarded agricultural holdings sa mga barangay ng Pandan, Abelia, Tupas at Herrera sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project na pinondohan ng World Bank. Layunin ng proyekto natin ang Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOA upang mapalakas ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at mapalawak ang access ng mga magsasaka sa suportang serbisyo at credit programs. Sa kabila ng mga hamon sa pagsasagawa ng survey sa malalawak na lupain, itinuloy ng grupo ang operasyon bilang bahagi ng pagpapatupad ng split project sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
22: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
22: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
23: Maging fuel efficient,
20: sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo! Publiko!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
20: Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Bangon.
23: Bangon.
12: Bayang Mahal.
23: Bangon. Bayang Mahal.
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
23: 738 AM.
3: Apatapot limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ay po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan ng ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Medyo bigo lang tayo makapanayam kanina ang ating constitutional framer. Subukan natin sa mga susunod na pagkakataon ang kanyang expertise. Ano po, napakalagang mapag-usapan kasi mga kababayan, may kinalaman po dito. Bakit nga ba ang constitution natin ay napakasimple ng hinihinging requirement para po sa ating mga matataas na opisyal gaya ng mga senador? Ano ba yung mga requirements ng senador? Una, must be a natural born citizen. Pangalawa, must at least be at 35 years old, di ba? Able to read and write. Ano pa? Tama na rin dyan. Yung panghuling requirement, must be a resident for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. So, ibig sabihin, bago yung araw ng election, at least 2 years nakatira siya dito sa ating bansa. Bakit nga ba napaka-simple? Bakit hindi natin nire-require na merong mga legal background yung mga tao na gumagawa ng ating batas? Although ideally, mga kababayan, mas maganda kung meron. Pero, the Constitution itself, under Article 6, Section 3 of our 1987 Constitution, wala namang sinasabi na must at least be a lawyer or must hold a degree of ganito, ganyan. Yung gusto nating maitanong at malaman doon sa ating mga framers ng ating konstitusyon. Sadly, sa susunod pong mga pagkakataon, susubukan nating makapanayam ulit ang ating constitutionalist. Pantala, tanggapin muna natin itong balita na ito mula po sa labas ng ating himpilan, mga serbisyong pangkalusugan at medikal pinaiigting sa probinsya ng Lanao del Norte sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 10. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
26: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
26: Report.
5: Pinaiigding ng pamahalaang probinsyal ng Luna del Norte ang healthcare o pangkalusugang programa ng probinsya sa pagkikipag-ugnayan at pagkikipagtulungan sa Department of Health Region 10, lalo na sa pagpapatupad ng Doctors to the Barrios o DTTB. Binibigyang prioridad ang mga bayan o baryo na malalayo at kulang sa serbisyong pangkalusugan. Patuloy ang ugnayan ng pamahalaang probinsyal at DOH Region 10 para sa paghahatid ng mga serbisyong medikal. Bago pa lang ay mag-courtesy visit ang mga doktor na nagsisilbing Doctors to the Barrios ng probinsya sa tanggapan ni Provincial Governor Muhammad Khalid Quebranza Dimapuro para iparating sa gobernador at pag-usapan ang mga serbisyong pangkalusugan at medikal para sa mga residente sa mga baryo na kanilang pinagsisilbihan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ram, salamat, Ms. Dandy Macarambon. Higit 4.5 milyong pisong halaga ng mga gamit at makinaryang pangsaka ay pinamahagi ng gobyerno. Ang ulat niyan mula kay Don Acawis Balio ng Radyo Pilipinas, Bonto.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nakatanggap ng mahigit 4.57 milyong pisong halaga ng agricultural machinery at equipment ang 30 farmers cooperatives and associations sa Mountain Province mula sa Department of Agriculture, katuwang ang pamahalaang palalawigan sa pamamagitan ng High Value Commercial Crops Development Program o HVCDP kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolks Month sa Bontoc. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang multi-cultivators, pump and engine sets, coffee roasters, coffee and cacao dryers, moisture meters, grass cutters, coffee pulpers at high-density polyethylene hose. Ayon kay HVCDP Mountain Province Focal Lloyd Edward Cello, layunin ng programa na palakasin ang mga produksyon at marketing ng high-value crops sa lalawigan. Sinabi naman ni Engineer Jonathan Pakipak ng DA CAR na tanging mga kwalipikado at rehistradong kooperatiba at samahan ng mga magsasaka ang mga benepisyaryo ng naturang programa, katuwang ang suporta ng provincial at municipal local government units. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay magpapaalam. Pero bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating nakapanayam kanina. Ginoong Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson po ng Bureau of Immigration. Siyempre maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jobel Lustre, Boss Arnel Villamor, and of course, ang ating mga producers, Ms. Glory Faye Bagon at Ms. Tess Ramirez. Sa... po ang Bagon Bayang Mahal, Pahabol, Christopher Tirambulo. Maraming salamat po mga kababayan at syempre isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo at isa pong mapagpalang Friday morning sa ating lahat.
25: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Office of the Civil Defense, pinaghahanda ang publiko sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pag-uwi na ngayon ang Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa posibleng epekto ng bagyong Domeng na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa OCD, ang bagyo ay maaari magdulot ng pagbaha dahil sa malakas at tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Maaari itong makapinsala ng mga patanim at istruktura at maaaring makontamina ang mga inumin tubig at magdala ng mga sakit. Dahil dito ay pinag-iingat ng OCD ang mga lugar na maapektuhan ng bagyo sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon, gaya din ang mga pagbaha sa lugar malapit sa dagat. Dito ay sinabi ng OCD na dapat bantayan ang pagguho ng lupa at pag-agos ng putik dahil naman sa malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga bulubundukin at matatarik ng lugar, gaya din sa mga dalisdis ng vulkan. Samantala, tinirik naman ng OCD ang kanilang kandaan sa pagbugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine delegation sa Japan, ikinataba ng puso ang mataas na pagpapahalaga ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakakataba ng puso. Ganito inilarawan ni Vice Secretary Dave Gomez ang damdamin ng delegasyon sa naging pagtanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganitong klase ng okasyon. Halos kumpleto niya ang royal family na niya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ekotibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang ganun na lang ang paggalang at pagrespeto sa chief executive bilang isang world leader na nirerespeto hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
4: Heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet. At halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla natanggap na ng Department of Justice. Ang ulat ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Patolio ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagtulong umano ng senador ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senado noong May 14, 2:30 AM matapos ang naging barilan sa loob ng gusali. Noong una, itinanggi ni Prosecutor Fadulion na natanggap na nila ang reklamo pero binawi niya rin ito sa isang text message at sinabing bandang alas 5 ng hapon kahapon na ihain ng CIDG sa DOJ ang complaint. Sa ngayon, wala pa namang reaksyon si Senator Robin Padilla hinggil sa isinampa laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na sakaling ang may maghain ng reklamo laban kay Padilla sa DOJ, ay mabibigyan naman ng senador na ipaliwanag ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagsusumite ng counter affidavit. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power babalangkas ng isang Memorandum of Understanding para sa pagpapatayo ng nuclear power plants sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binabalangkasta ng Department of Energy, National Power Corporation at Aboitiz Power Corporation ang posibleng pagpirma sa isang Memorandum of Understanding para sa nuclear energy development ng ating bansa. Ayon sa kagawaran, naghahanap ang mga ito ng mga lugar kung saan posibleng magpatayo ng nuclear power plants kabilang sa mga kinukonsidera ng DOE ang naudlot na Bataan Nuclear Power Plant ay pinatayo ng dating Marcos Sr. Administration. Ang planong pagsasanib pwersa ay layong mapalakas ang evidence base at pag-aralan ang diskarte na ginagamit sa ibang mga bansa para sa nuclear energy development na pwede na rin gamitin sa Pilipinas. Kasama na rito ang pag-assess sa pagtatayuan ng power plant, seguridad, regulatory readiness at infrastructure requirements kabilang bilang pagsunod sa International Atomic Energy Agency o IAEA standards. Ang pagsisikap ng bansa para sa pagsasaliksik sa ligtas at sustainable na nuclear energy options ay bahagi ng long-term energy mix simula 2032. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: At leader ng Kamara, hinimok ang mga barangay na wakasan ang illiteracy at sugpuin ang kahirapan. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinimok ni Speaker Faustino Bojidi III ang lahat ng barangay sa bansa na pangunahan ang laban kontra illiteracy na itinuturing niyang susi para masugpo ang kahirapan sa Pilipinas. Ito ang kanyang mensahe sa ginanap na National Convention ng Liga ng Mga Barangay na may temang Zero Literacy, One Barangay at a Time. Ayon kay Di, mahalaga ang papel ng mga barangay sa pagbibigay ng edukasyon, oportunidad at mas magandang buhay sa bawat Pilipino. Ipinunto rin ng House Leader na ang barangay ang frontline sa laban kontra illiteracy dahil sila ang pinakamalapit sa tao. Bilanggit din niya ang epekto ng illiteracy sa ekonomiya. Mas marami anyang trabaho, negosyo at kabuhayan ang mabubuksan habang lumalakas ang workforce ng bansa. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
8: Ang laban kontra sa illiteracy ay hindi nagsisimula sa malalaking opisina o pambansang programa. Nagsisimula po ito sa ating mga purok. Nagsisimula po ito sa ating mga barangay. At kapag sama-sama nating tinutulungan ang bawat Pilipino na matutong bumasa, sumulat at umunawa, mas lumalawak din ang oportunidad para sa trabaho, negosyo at kabuhayan.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
9: Ang mga mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Sa ibang bansa, tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
10: Leslie Bocopo.
13: Leslie Bocopo.
10: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
13: Leslie Bocopo.
10: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. It is once again a beautiful Friday morning of May 29, 2026. How is everybody doing this morning? I hope and pray you are okay. In spite of all the strife and confusion and trouble that is currently going on in the country, especially in the Senate, we are still a hopeful lot that things will return to normalcy. And marami pong nananawagan na palitan na ang liderato ng Senado kasi po mula nung nagbago ang leadership, no? Right after the House of Representatives, the congressmen voted 257 overwhelmingly for the articles of impeachment to be elevated to the Senate. Bigla po nagbago ng liderato, tinanggal po nila si Vicente Tito Soto III para palitan ni Alan Peter Cayetano. Ang kanilang justification, coincidence lang daw po. Kayo po ba ay naniniwala na ito ay coincidence po? After that, nagkagulo na, nagkaputukan daw sa Senado, the Senate raw was under attack. But it turned out it was the OSAA that discharged 27 warning shots. Ngayon lang tayo nakasaksi ng winawarningan shot ang law enforcement officers. It's always the other way around. Rest assured, when the senators meet again on Monday, June 1st, the birthday of Senator Ping Lacson, and no less than Alan Peter Cayetano said, we will be having cooler heads. Eh, sino ba talaga ang mainit ang ulo at pinip pinipuwersa ang kanilang gusto. Ni-railroad po ang isang batas for one specific reason. Kasi po, Senator Bato de la Rosa is on the run. He will soon be arrested. They want him to still participate in the voting exercises with Senate because maubusan na sila ng numero. And then there are two senators that are up for arrest, no less than Joel Villanueva and Jingoy Estrada. And then Rodante Marcoleta is also in trouble. And then we have Bongo, who will soon, as they say, will be joining the former president at The Hague. And then there are others that so ang majority ay magiging minority na talaga. So the solution is to allow remote participation of senators in the deliberations and the voting exercises in the plenary because they are anticipating their numbers will suddenly drop. Ang mangyayari dyan, mas marami pang officers ng OSAA kesa sa majority members. And the minority will automatically be the majority. I'd like to greet on behalf of the Board of Directors of the MPR or the Marcos Perrin, the MPR NGO, I'd like to greet the general membership, the officers from Luzon, Visayas, Mindanao. A good morning to everyone. The MPR was established and founded circa 2008. This was in anticipation to a Senate run of our current president, no, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And I was tasked to create this group. And I was asked by no less than the late Gabriel Bong Daza and Edvy Cruz, the official writer of then Senator Ferdinand Bongbong Marcos, who also happens to be the son of our former ambassador to the Court of St. James or to England. Walang iba kundi si J.V. Cruz, no? Doon kay Bong Daza naman, siya ang anak ng restaurateur na si Nora Daza, no? Yung au bon vivant French restaurant. These two gentlemen were instrumental and responsible for having me create this group. And now this group has grown hugely, no? Marami ng membership, marami ring naninira sa grupong ito, marami rin nag-iintriga, merong mga ginagamit itong pangalan just to gain advantage over other people. But the members of the board, including yours truly, is strict to retain the integrity of this group. So, to the members of the MPR, the Marcos Perrin NGO, I greet you all a beautiful Friday morning. Let us keep supporting our president. Pray for him because he needs our prayers. Support him because he is really a gentleman and a gentle man. Actually, marami sa atin may gusto na sana magpakita naman tayo siya ng konting ngipin. Just like his late father, the late Ferdinand Marcos Sr. But our president is his own man and he knows exactly what he's doing. And this, I will tell you, his timing is impeccable. He's not late, he's not early. He knows exactly what he's doing. So let us be patient. Because what he walks his talk. Maybe it will come a little late, but just the same, it will come into fruition. We will be joining shortly with my co-members of the board, respectively the president and the secretary general of the MPR. I speak of none other than Alfred Apu Balbin Jr., the president, and Ruben Protasio Jr., the Secretary General. So, in a few minutes, we'll bring him in. We'll bring them in. But before that, let us also remember that at the time like this, we have an impeachment of the Vice President coming, marami nagtatanong kung ang pagka one-sidedness at bias ng miyembro ng majority in the Senate ay nagpapakita na ng ganito. Ano pa kaya kung sila ay maging senator judges already? Kaya po, nagkaroon po ng suggestion mula kay Father Dean Rani Aquino na pwede naman ang Chief Justice maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero meron na rin nagsasabi na ang nakalagay sa Constitution, ang Senate President po ang magiging presiding officer. Kaya po nila pinalitan kaagad ang Senate President and to be replaced by Alan Peter Cayetano. Because if you remember, he was the running mate of Rodrigo Duterte and he is very vocal with his bias with the Duterte. So, they are in need to prevent the impeachment of the Vice President. Kasi smoking gun talaga

0: pwedeng payagan. If you remember, when Laila De Lima was in her prison cell, she was quiet. She was just writing letters. She was writing notes. She was allowed to participate in the deliberations, in the meetings, but she was not allowed to vote as a senator. In the same case as Juan Ponce Enrile, he resigned as Senate President in 2013, and then in 2014 he was arrested. He was brought to Crame. He was quiet. He was just reading his books, and then finally in 2016 he stepped down as senator. But we did not hear any drama from these two former senators, no. But now, the current senators, yung iba hindi pa nga na-aresto, maingay na. Yung isa, malakas ang loob, pero ngayon tila tumiklop na ang buntot at nagtatago na. We'll be joining now Alfred Apo Balbin of MPR, the President of MPR, and then shortly by Ruben Protasio. Papasukin na natin si Alfred. Thank you. Alfred, magandang umaga sa iyo.
1: Hello, Sir Leslie. Magandang umaga po.
0: Kumusta ka sa Davao?
1: Okay lang po. Maayos naman yung panahon. Okay.
0: Pero ang politika, mainit?
1: Normal lang din. May mga pagkilos, barihong na yung kahit yung buwan. Normally kasi mga grupo lang talaga yung mga maiingay.
0: Yung 51 billion na flood control budget, is it seeing results?
1: Well, mula pa yan noon, dito. Kung usapin po ng special kasi yung Davao kasi hindi tayo binabagyo.
0: Oo.
1: Walang bagyo dito. So yung problema lang talaga natin yung mga malalakas na ulan. Yung mga ulan na ito, yung sinasabi natin, hindi ordinaryo na ulan, naabot ng 3-4 na araw.
0: Oo.
1: So, nagre-resulta din sa ilang bahagi ng Davao na mayroong mga flooding. Pero itong mga bagay na ito, matagal na ganito na talaga ito. It's just but siguro palagay natin, kinakailangan lang talaga ng masusing pag-aaral sa solusyon. Pareho, kahit sinong administrasyon ang dumaan, nag-suffer nito eh. Kaya siguro, galingan pa talaga o ano talagang magiging solusyon dito.
0: Apo, meron diyang, kasi dito sa Metro Manila, medyo papasok na ang tag-ulan. In fact, parang merong low pressure area. Pero diyan sa Davao City, mukhang ang bagyo diyan na kakaiba, merong bagyong baste eh. Walang ulan, walang ulan, puro hangin. Anyway, Apo, kidding aside, bumati ka sa MPR natin. Bumati ka sa kanila.
1: Oo, binabati po natin yung ating pangkalahatan, buong bansa po natin na kasamahan po sa MPR, bawat munisipyo, probinsya po meron po tayo, at yung sa patuloy po na pagkilos at paggalaw ng ating mga proyekto, kasama po yung ating kaisa na bagong Pilipinas mula po sa tulong at gabay po ng ating Pangulo. Ay patuloy po yung ating mga pagkilos at mga paggawa para sa kabutihan po ng maraming ordinaryong mamayang Pilipino.
0: Okay. Apo, patuloy pa rin ang mga tupad no sa ating mga taong bayan no. How is that going now?
1: We've been trying to reach out to fifth class municipality, yung far flung areas talaga.
0: Yes.
1: More particularly yung mga hindi talaga nakapag unang-una hindi nakasubok ng programang tupad na ito. Pangalawa, yung mga dumanas po ng mga dilubyo or lindol, bagyo, baha. Pangtatlo, yung may mga areas po talaga na may kahirapan talaga. Kaya tayo naging katuwang tayo para mabigyan ng impormasyon yung mga mamamayan na maaari po silang mag-avail ng mga program at proyekto ng gobyerno tulad ng tupad. Hindi lamang po tupad, marami pa ito. Yakap, gamot, AX, hanggat sila po ay qualified,
0: yes.
1: Hanggat sila po ay hindi po nila kailangan ng koneksyon or malakas sa may kapit sa lokal ba or politika, ito yung binibigay na tulong ng Pangulo na kami po bilang MTRN

0: NGO ay mag-guide po namin sila at mahatid po namin sila sa opisina po o ahensya po na nagbibigay ng tulong sa mga mamamayan.
1: Marami pong kaapo sa mga kritiko ng ating Pangulo at sa kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. ang nagsasabi at tuwing may kalamidad, tuwing may natural calamity that strikes the nation, automatic yon. Ang lagi nilang tinatanong, nasaan ang Pangulo? Ano masasabi mo dyan, Apo?
0: Unang-una, yung tanong na yan, ilang beses na po yung ginamit bilang po isang propaganda po. Hindi po talagang totoong inahanap yung Pangulo kung ano yung kalagayan niya. Hindi po talaga nag-i-imply po na wala dyan ang Pangulo or natulog or bumiyahe o tumakas. Hindi po. Normally, yung paggawa pa lang po ng propagandang yan, sinadya talaga yan na may purpose po para sa kanila. Pero alam na alam po natin, tayo mismo, wag na po yung hindi nangailangan, wag na po yung hindi nagdanas ng kahirapan, wag na po yung hindi naging biktima ng mga sakuna at bagyo. Ang pagpasalitain po ninyo, yung meron pong direktang naging karanasan sa mga bagay na ito. Sapagkat kung sila yung itatanongin ninyo, marahil maliit lang naman ito sila na bilang, marahil ay napakalayo nito ng mga lugar, pero sila mismo ang nakakaalam na sila, naramdaman nila na yung presensya ng Pangulo mula po doon sa mga itunulak at in-expand, pinalaki at pinaunlad na mga programa ng gobyerno. Okay. Doon nila mararamdaman, doon nila masasagot mismo sa kanilang sarili, nasaan ang Pangulo.
1: Okay. Apo, relax ka muna dyan. Ipapasok natin ngayon si Ruben Portacio, ang ating kasama, ang ating Secretary General ng MPR. Ruben, pasok na natin siya. Okay, magbe-break muna tayo. Then we'll bring in Ruben. Okay, sige. Magbreak muna tayo.
2: Ito, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
12: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
11: May OPM na rock.
12: Oh, hey! Pinoy ako!
11: May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
14: May OPM na mabagal.
15: Agad magaganda ang mga pinay.
11: May OPM na mabilis.
16: Mokakatay, mokakatay.
11: May OPM na Tagalog.
17: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
18: Ang ating musika.
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
19: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman, pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
0: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
24: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:30 na ng umaga with my special guest, no? Ang president ng MPR NGO, ang MPR, or Marcos pa rin, si Alfred Apu Balbin Jr., at ang Secretary General na si Ruben Protasio Jr. Parehong junior itong dalawang ito. Katulad ng Pangulo, junior din. Mabibigat ang mga junior talaga. So anyway, ipasok muna natin si Ruben Protasio. Ruben, magandang umaga sa iyo.
25: Good morning po, sir.
24: Ayun. Bumati ka sa ating kahalatan na member ng MPR. Sige, Ruben.
25: Ano po, sir?
24: Bumati ka sa kanila. Bumati ka sa membership na MPR sa umagang ito.
25: Ah, good morning po sa ating lahat ng ating mga kasama sa MPR NGO. Nagpapasalamat din po kay Sir Leslie at sa nandyan din po si Sir Apo Baudin. Maraming good morning po sa inyo lahat.
24: Ruben, kumusta ka dyan sa Angeles City? Okay naman?
25: Okay naman po. Mainit pa rin. Actually, I'm on my way to Manila later after our Zoom.
24: Oo, meron akong nabasa na parang meron kang notice tungkol sa tupad yata, no? Pwede mong ipaliwanag yon, Ruben?
25: Okay. Actually, the Region 3, meron lang po kaming inagaantay lang po ngayon tayo sa ating tupad program, which is to be held hopefully by Zoom. Kaya lang, parang mayroong konting problema at looks like sa may bandang Aurora, Quezon, Aurora province. So hopefully, malapit na magbukas na nga ang eskwela, actually, we are ready for the balika, yung bang maglinis sa mga eskwelahan. Naka-ready na yung mga 600 dito sa Angeles City. So we'll see what will happen by next week. Actually, I just talked to Dolly yesterday. Yung araw, wala pang araw na implement na yung funds para doon sa ating tupad.
24: Yes.
25: So, hopefully, yun na lang po inaantay natin. Ready naman po mga tao, yung ating mga beneficiaries.
24: In addition to that, Karuben, it's short of saying that the tupad medyo na antala lang sandali kasi meron lang inaayos. Pero patuloy pa rin yan. Tuloy pa rin yan. It's just delay. Delay lang yes. Ng konti kasi meron mga unforeseen events that sometimes delay the process. Pero itutuloy yan sigurado ng MPR para sa yes. Taong bayan.
25: Opo. Tuloy naman po sa MPR. We're just waiting for the dole to give us a go signal. Opo.
24: Sige. Bumalik muna tayo kay Alfred Balbin. Meron akong tatanungin. Kaapo.
26: Opo.
24: Sa lahat na nangyayari ngayon sa ating bansa, sa politika, lalo na sa Senado, Meron po bang official statement ang gustong ibigay ng MPR? Parang panawagan sa taong bayan. Kasi siyempre lahat tayo Pilipino, apektado tayo sa mga nangyayari. Ayaw natin ang gulo eh. Pero tila merong sumasadya na gumulo ang ating bansa. Ano po ang posisyon ng ating grupo dito?
4: Mananatili po yung posisyon po natin sapagkat isa sa mga dakilang layunin po at panawagan, advocacy po ng MPR NGO ay ang pagkilala po sa soberanong mandato ng mamayang Pilipino. Ang ibig po sabihin natin dito, kung ano po yung pagpapasya ng mayorang Pilipino, dapat po may karampatang pagrespeto at pag-ala. Sapagkat hindi nila ito karapatan, hindi nila ito kapangyarihan, hindi nila ito mandato, kundi mandato ito ng mamayang Pilipino ng Republika. Kaya napakahalaga ang paggalang at pagrespeto na ito. Kung pawang politika na lamang po ang nangingibabaw at nawalan ng paggalang doon sa kapangyarihan ng ordinaryong Pilipino, yan po ang napakadelikado. Kaya patuloy po, labas pa doon sa advokasiyang ito, pangalawa sa advokasiya natin ay pinaglalaban natin yung rule of law. Yun lang po ang paraan na proteksyonan po ang karapatan ng ninumang Pilipino kapag ang nangingibabaw po, yung batas po ang nananaig, yun po ang napakahalaga. And pangatlo, sa mga panawagan natin, kilalanin po, irespeto po yung due process para sa lahat. Kasi yung karapatan ng mayaman, karapatan ng mahirap, pareho lang yun. Pero kung hindi ito dumaan sa isang due process, meron pong pang-aabuso at pang-alipusta.
24: Well, we were witness also put to the abuse of their authority, no, the tyranny of the numbers, the tyranny of the majority. Meron silang gustong itulak na isang batas para kasi in anticipation na marami sa kanila sa majority mukhang mawawala sa Senado muna. Pero siyempre pag sila nabawasan sa number, they automatically become the minority and the current minority now becomes the majority. At meron pong direct link ito sa forthcoming impeachment ng pangalawang pangulo.
4: Yun na nga po yung sinasabi natin, Sir Leslie. Itong mga gawain na ito, kung ito'y labas doon sa mandato na binigay sa kanila, napakadelikado na po. Kasi nga, yung Senado, ang mandato niya, tagapaglikha ng batas. Sa panahon ng merong reklamo na impeachment process, magiging hurado po ito, yun ang kanilang mandato. Pero kung nakikita natin yung kanilang pagkilos, paggalaw, ay patungkol na ito sa pagprotekta ng kanilang kapangyarihan bilang partido. Kung ito'y patungkol na sa pagprotekta ng kanilang kasamahan o kaalyado, ito po ay paglabag na po sa kanilang mandato or lumalabas na po doon sa kanilang mandato. Alalahanin po sana nila na may mas higit pang mandato kaysa kanilang mandato. Yung mandato namin sa saligang batas. Kaming mga ordinaryong Pilipino ang nagbigay ng mandato sa saligang batas. Sundin nila dapat yun. Kasi kapag hindi nila sinunod yung mandato na ito at nangibabaw yung kanilang politika o yung kanilang pagkilos o kanilang interes, ito po ay direkta pong pagsalungat po sa kapakanan ng mamayang Pilipino ng Republika.
24: Tama po. At saka sa pagdating ng impeachment ng pangalawang pangulo, syempre ang panalangin natin na kasi obvious na yung pagkabias ng mga majority, no? So ang ating hesitation, yung ating pangamba, how will they render an honest to goodness verdict when they are already displaying their rabid bias towards the second the vice president? So we are calling for yung patas ba sa kanilang pagtrabaho bilang senator judge, Kaapo?
4: Yun na nga, pag-aralan talaga natin, no, na ang condition talaga nila very entangled na to sila eh. Nagkalukot-lukot na ito sila, nagka-connect na po sila. Kasi nga, yun ang mahirap dito. Paano nila gagawin ito? Kung maalala ninyo yung impeachment ni Corona, may tatlong senator ang umupos dito. Kung titingnan ninyo yung ibang senator na hindi umupos, ay talagang nasabit, may kinalaman kasi doon sa... may isyong corruption. Kaya yes, naging pagpapasya nila sa kanilang mabuting interes, sa kanilang sariling interes, ay kakaiba sa naging pagpapasya ng pinaka... yung tatlo na senador nung panahon ng impeachment na yon. So, ganito na naman ang mangyayari dito eh. itong napakaraming senador ang naging bahagi po ng usaping korupsyon, hindi lamang po yung inakusahan, may aligasyong korupsyon, sila din po ay may aligasyong korupsyon. So paano natin aasahan dito? Sana dalangin na lang po natin, subaybayan natin, tingnan natin kung ano yung kanilang pagpapasya. Pero kitang-kita po natin dito, the rule of the majority, itong maneuver na ito is something po para protektahan po yung kanilang koneksyon, yung kanilang mga nakaraan, yung mga kanilang nagawa, at napakadelikado na po ito na kinatawan. Kaya nga, ang MPR din po, patuloy po kaming nananawagan noon pa man na sana magbuo po ng special anti-corruption court, isang jury court tulad ng sa Hong Kong or sa US, na hindi na kailangan itilaga ng legislative, executive, at judicial yung magiging judge. Ngunit mula po sa mamayang Pilipino, sila pong uupo na huwes para pagpasyahan po yung mga korupsyon na usapin na may kinalaman po dito yung Senado, yung Kongreso, maging yung executive. Kaya lang po ay talagang mahirap din po para maging maisabatas ang mga bagay na ito.
24: Tama. Apo, magbalik muna tayo kay Ruben. Ruben, meron akong gustong tanungin sa iyo bilang Secretary General ng MPR NGO. Alam natin na siyempre bilang our members, we cannot help it, but they have their own political comments, no, on what's going on. But I trust Ruben as a board, no, a general membership also, that we will rise above the politics, kasi ang mandato natin iparating ang mabuting gawain ng Pangulo at ng kanyang administrasyon sa taong bayan. Ka, Ruben?
25: Tama po, Sir Leslie. Kundi dito rin sa ating lugar, dito sa Angel City, even some of our members around the Philippines, nagtatanong din regarding sa nangyayari. Ang sabi lang natin, ang lagi kong banggit sa kanila, importante, tulungan natin ang gobyerno, huwag tayong tataliwas sa kanilang mga, yung nakikita nating tama, huwag tayong sasama sa mga masasamang ginagawa ng ibang mga oposisyon na hindi natin mapipigil, kasi talagang ang masyado nang malawak ang ating ang mga social media. Ang social media ang sumisira sa ating gobyerno. Yes. Kaya hopefully ang ating mga kasama sa MPR ay maging matatag at maging mapanuri sa ating mga ginagawa, at lalong-lalo sa pagtulong sa ating mahal na presidente. Yun lang po ang ating laging masasabi sa kanila, huwag na silang kasi masyadong malakas talaga ang mga social media, yung mga fake news.
24: Yes.
25: Which is very tayo naman may isip, meron naman talaga tayong kumbaga sa ano, dignidad para sa sarili. Ipaglaban natin yung ating nalalaman na tamang yung tama, at para hindi naman maging para hindi naman maging masama o maging masira ang ating gobyerno. Kasi miski sa ibang bansa, masyado na tayong pinagtatawanan sa ngayon.
24: Yes.
25: At nakikita naman natin yan. Kaya yun lang ang lagi kong sinasabi sa ating mga mahal na miyembro, na maging matatag at laging magmapagdasal, at yun lang po ang magagawa lang natin sa ngayon.
24: Tama, Karuben. Ang panawagan natin kasi sa ating members sa MPR is we cannot help but they will get involved with their local community political yung mga meetings, exercises. Pero they should never forget that they have a bigger mandate, which is actually to support the current government of President Ferdinand Marcos Jr. And sana naman we will continue inspiring them, no? Kasi once in a while, we cannot help but minsan we cannot really please everybody, Ka Ruben, no?
25: Yes.
24: But generally speaking, we are there to reach out to them. If you notice, since no poor person can really have access directly to the president, when I speak of that, I speak because meron mga security processes and protocols. But the president goes to them, eh. Pinupuntahan ng Pangulo ang ating taong bayan sa countryside, sa mga probinsya, sa mga barangay, sa mga town halls. And that is a very effective way of bringing the service to the Filipino people. Karuben?
25: Yes, tama po yun. At yun lang talaga ang ating maano sa ating mga kasama na laging makinig at subaybayan ang ating mga programa ng ating hindi. Nahihira, naawa na rin tayo sa ating president, mga presidente, na ginagawa niyan lahat para sa maging maayos ang ating gobyerno. Kaya lang talagang yun lang ang mga masasakit na nakikita natin, nababasa natin. Sana sa awa ng ating Panginoon, medyo mabago ang kanilang kaisipan.
24: Tama. Caruben, the time is 9:45. I will give you 3 minutes to say, manawagan ka sa ating member for 3 minutes, then I'll go to Apo and then I'll say goodbye na rin. Sige, Caruben.
25: Okay, nananawagan po muli ako sa ating mga paalam membro ng NPR NGO na patuloy po tayong manindigan sa ating gawain. At huwag tayo po tayong masyadong mapusok at makikinig sa mga maling na rinig natin o nababasa. At tayo naman ay siguro pagdating naman ng panahon, tayo rin naman ang magiging maayos at magiging maayos ang ating gobyerno kung talagang tutulungan natin ang ating mga kababayan, especially yung ating mga natutulungan ngayon, mga masama, mahihirap. Patuloy tayo sa ating mga feeding program. Patuloy tayo sa pagtulong sa mga kapwa. Kaya yung ang aking lang masasabi, kung meron po tayong problema o meron po kayong katanungan, nandito po ako o kaya si Sir Apo o si Sir Leslie para po sagutin ang inyong mga katanungan, especially pagka medyo naguguluhan kayo sa naibabasa o naikita natin sa mga balibali. Ngayon po ay nagpapasalamat po muli ako sa inyo. Magtiwala lang po kayo at gagawin po ng NPR NGO ang lahat na magagawa natin para makatulong po tayo sa inyo po. Maraming salamat po at magandang umaga at happy weekend po.
24: Salamat sa iyo, Caruben, ang Secretary General at Member of the Board ng NPR NGO, who is broadcasting directly from Angeles City, Pampanga. Magpunta naman tayo kay Alfred Balbin. Alfred, ikaw naman sa Davao City, no? I also want to get your yung panawagan mo sa ating membro at sa taong bayan. Sige, Alfred.
4: Okay, sir, salamat po muli po sa pagkakataon na binigay ninyo sa atin. Para po ay maipahayag din po natin yung kondisyon ng mga programa at proyekto ng NPR NGO. Nagpapasalamat kami bilang kayo bilang chairman nito at patuloy pong pagsubaybay at paggabay na maisay katuparan po yung maaari nating karampatang tulong para sa mga ordinaryong mamamayan. Muli po, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga kasamahan. Of the 20,000 na tupad beneficiaries na ating tinulungan, sa buong bansa. Sa kasalukuyan, patuloy ito sa mga far-flung areas tulad ng Dinagat Island, tulad ng province of Caraga, region of Caraga, at halos iba't ibang malalayong lugar ay nagkaroon po tayo ng assistance para po ay makapag-avail po yung mga ordinaryong Pilipino ng mga tulad ng tupad na magiging malaking tulong po para sa kanila. Ang patuloy nating panawagan po is napakarami na nating pinagdaanan. Nang umupo po yung ating Pangulo, mga panahon po yun na nagkaroon tayo ng espasyo para labanan ang pagkalugmok na dinaanan natin sa pandemya. Sinasabi ng mga magagaling, kailangan ito ng isang taon hanggang tatlong taon para makarecover. Ngunit, andoon yung Pangulo sa mga panahong yun. Kung hindi ginawa yung kanyang katungkulan, maaring nalugmok na tayo ng tuluyan. Dahil nga, nadapa tayo sa mga panahon na yan. Hindi lamang po yun, mayroon din po tayong lumabas ng mga sakuna, dilubyo. Hanggang ngayon, marami pa rin po tayong dinaranas bunga ng mga krisis at gyera na hindi natin kontrolado, ngunit ibang bansa. Ngunit, ito yung bagay na napaka-importante sa atin. Patuloy po na natutulungan, patuloy po na napagsisilbihan yung mga ordinaryong mamamayan. Malamang itong mga kalamidad na ito ay walang dala para sa mga nakakaangat sa buhay. Pero sa mga mahihirap, pero sa mga nagsusumikap, patuloy po silang nagagabayan ng pamalan. Patuloy po silang nabibigyan ng programa. Ito po, kami po yung patunay nito. Kaya po, marahil ay nakatutok kami hindi sa ingay ng politika. Nakatutok kami sa kinakailangan na tulong. Ang tulong ng pamul, ang tulong ng mamamayan, ang tulong ng mga organisasyong patuloy na nakikiisa tulad ng Bagong Pilipinas Citizens o ng MPR NGO at marami pang mga organisasyon na nakikiisa sa Bagong Pilipinas na layunin upang pagsilbihan po at bigyan ng tulong yung ating mga ordinaryong mamamayan Pilipino. Kaya po, kahit maingay yung politika, huwag ninyo pong hintayin na lalabas po kami at magsasalita na imbis na yung pagtulong ang inyong inaasikaso, imbis yung paggawa, puro ingay at enter sa politika yung inyong inaatupag. Pag kami po ang nagsalita, tabi-tabi na po kayo dyan. Kaya po, maraming salamat po sa mga pagkakataong ito. Muli po, Chairman, nagpapasalamat kami in behalf of the MPR NGO sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.
24: Maraming salamat sa iyo, Ka Alfred Apu Balbin Jr., ang President ng MPR NGO, at kay Ruben Protasio, ang Secretary General at Board Member rin ng MPR NGO. At syempre, ako'y nagpapasalamat din bilang Founding Chairman ng MPR NGO founded 2008. We continue to serve the nation and the Filipino people on behalf of our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration. Ako'y magpapaalam na po. Gusto kong magbigay salamat sa technical team, no? Si Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor, si Jobel Lustre, at ang executive producers, si Christopher Tirambolo at Tess Ramirez. At muli ang aking panawagan, pray for our country, pray for our leaders, pray for our president, and pray that we will carry on and emerge victorious to the enemies within. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ng Ritz Hotel Davao, nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant Ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Yang mababa ang carbon emission at pangmatagal ang seguridad sa enerhiya. Malugod din tinanggap ni Pangulong Marcos ang $10 billion partnership on wide energy and resources resilience o Power Asia na inisyatiba ng Japan. Layo nitong palakasin ang pagkuha ng enerhiya sa rehiyon, diversification, kapasidad sa pag-iimbak at pamumuhunan sa energy efficiency sa buong Asia. Samantala ay pinahayag din ng Pangulong kahandaan ng Pilipinas na maging co-chair ng ASEC Leaders Summit na gagawin sa Maynila sa Nobyembre 2026 kasama si Prime Minister Sanae Takaichi at ito'y kaugnay ng pagiging ASEAN chair ng bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa iba pang balita, Philippine National Police o PNP handa na sa balik eskwela. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: J. Mark. J-Mark, come in. J-Mark, babalikan natin ang ulat na yan ni J-Mark Dagala. Philippine Ports Authority, handa na sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa pantalan para sa balik eskwela. May report si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Inayos at mas pinaganda ng Philippine Ports Authority ang kanilang mga pantalan para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang balik eskwela sa June 8, 2026. Ayon sa PPA, ginawa na nilang moderno at passenger-friendly ang kanilang mga terminal, lalo na ang Northport Passenger Terminal Building tulad ng paglalagay ng motion-sensored na ilaw sa mga comfort rooms o CR. Mayroon ding libreng Wi-Fi access sa mga pasahero at naglagay na ng covered walkway patungong terminal. Kahit ang mga area para sa persons with disability o PWD, senior citizens at buntis, pinaganda at mas pinalawak pa. At mayroon na ring libreng service bus na maghahatid sa mga pasahero mula sa terminal papunta sa mga barko. Bukod naman sa Northport Terminal, isinasaayos na rin ng PPA ang RC Pier sa Port of Basiao na sa Dinagat Islands. Meron ding Tapal Port Expansion Project sa Ubay, Bohol at sa iba pang terminal na target matapos ngayong taon. Gate naman ni Jason Chago, PPA General Manager, ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Samantala, Philippine National Police o PNP handa na sa balik eskwela. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: J. Mark.
14: Handa na nga Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Kasunod nito, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa na palakasin ang police visibility at operasyon sa pagtulong sa publiko malapit sa mga paaralan. Alinsunod na nito sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng kapakanan ng lahat para sa pagbubukas ng klase. Sinabi ng PNP Chief na magsasagawa ng malawakang operasyon sa seguridad sa buong bansa para matiyak na mapayapa at maayos ang pagbabalik ng milyong estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Nauna nang inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang buong pagpapatupad ng off ng balik sa eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 at tugunan ang mga usaping kaugnay ng enrollment, transportasyon, kaligtasan ng publiko at kahandaan ng mga paaralan sa pamagitan ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Pamasahe sa domestic at international flights inaasahang bababa sa unang kalahating buwan ng Hunyo ayon yan sa Civil Aeronautics Board. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: AJ.
10: Inaasahang bababa ang pamasahe sa eroplano sa unang kalahati ng Hunyo. Ito'y matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 13. Sa ilalim nito, nasa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights na maibubuk mula June 1 hanggang June 13, habang nasa 1,396 hanggang 10,388.85 naman ang fuel surcharge para sa international passengers. Ang naturang pagbaba ng fuel surcharge level 13 ay dahil na rin sa bungsod ng palitan kontra piso dolyar at ang aviation fuel price sa trading sa world market. Mula pa rin dito sa Civil Aeronautics Board para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
17: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
12: Matapag na simula para sa ating mga bagong bayan.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
26: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello, hello, it's Friday! Friday po, makakala nyo kung nagkamali ng pagkaka-pronounce ko niyan. Pero yung iba, talagang gusto nila, Al Corpus, di ba? Friday, yan. Working, work from home, work from the somewhere else. Aba. Kita nyo naman, magandang umaga po, malinsangan pa rin, pero relax lang kayo habang nasa tahanan kayo, nasa opisina. Kung nandyan pa kayo sa opisina, yung may mga hindi nag-work from home, pero nasa nakamonitor dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. O siyempre kasama PTV, hello. At siyempre ang iba pang mga social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta, kumusta? Nako, yung palang nangyari kaninang madaling araw dyan sa may corner ng Quezon Avenue at saka Nia Road o yung Miriam Defensor Santiago Road na yan. Biglang yung natumbok ng isang sasakyan yung the modern bus, kung tawagin, eh, tapos marami ang mga na-aksidente, mga pasahero. Ano kaya yun? Napaka madaling araw, nagmamadali sila. No? Yun na nga po, sinasabi. Ingat lang po, ha, mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan ngayon. Opo, ang iba, mainitin ang ulo dahil maalinsangan. Pero wag po, tingnan nyo mabuti kung alam ko, may mga nakasabit kayo dyan na mga rosaryo. Ano? O tingnan nyo, mga imahin ng mga santo, tingnan nyo na lang yan po. At tingnan nyo rin yung pamilya nyong uuwian. Ha? Nang di yung palagi kayong bara-bara sa pagmamaneho. Oy, gandang umaga, aling neneng. Ha? At saka yung mga nanang at mga mami, mga tatay din. Aba, pakicheck nyo ang inyong mga refrigerator. Oh, sige nga, tingnan nyo. May napanis na kayo'y nailagay dyan sa loob ng refrigerator na yan, ano? Oh, may nabubulok na gulay na hindi nyo nagamit sa inyong na dapat lutuin kahapon o nung nakaraang araw pa. Sus, yan na. O sayang din yun, pera din yun, ha? Pakicheck nyo, tingnan nyo kung ano mga nailagay nyo sa mga refrigerator ninyo. Welcome, welcome, welcome, welcome! Na umaga, happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon. Ay Al at Glory Fe, at Tata Rolly, batang bata, bumatayon. Inyara Jo Marie, inyara Jo Bell, and si Arnel. Ilang kembot na lang. Aba, magkakalahati na ang taon. Diba? Naka 6 months na lang tayo. Wow, talaga naman oo. Yun, magpapasok na ang buwan ng Hunyo. And that means magiging kalahati na ang taon 2026. Naku, talaga naman, kailangan paghandaan pa rin ang ating mga ginagawa ngayon. Dahil kahit na yan ay sabi nga nila, parang napakabilis ng araw ngayon. Ang ibig sabihin, pagpapalit. Dahil marami po tayong ginagawa. O kung doon sa mga may ginagawa. Pero pa doon sa wala, wala lang, ay napakabagal ng araw o paglipas ng araw at oras. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo, opo, sa public service. At syempre, magiging tulay ninyo sa inyong pagdulog sa kung anumang problema, kung meron kayong concern sa mga government agencies o kahit na privado na pwedeng maitulong ang sa pamamagitan ng public service na program na ito. Ngayong araw na ito, alam po ninyo ang pag-uusapan sa unang segwada ng palatuntunang ito, abay kukunan ho natin ng karagdagang impormasyon ang National Nutrition Council na nasa ilalim ng Department of Health. Kung matatandaan ninyo, noong nakaraang araw po, abay aking nakausap dito sa Impapawid, na-interview, ano po, ang grupo ng PECAFE o ang tawag dyan, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Opo, abi, inaayawan nila yung pong isinusulong ng Department of Health, particular ang National Nutrition Council sa tinatawag nilang the Food Profiling Model. Himayin nga natin ng konti itong tungkol sa Food Profiling Model na ito. At alamin natin, ito ay malapit sa sikmura ng tao. Kaya lang, sa ibang nakakaimdindi, yung mga grupo, ay hindi daw po ito pa malapit sa sikmura ng tao at sa industriya ng ang tawag niya pagkain o food security. Ang makakausap ko po ay am the isang registered nutritionist and dietitian. Siya po ay nutritionist officer 2 ng National Nutrition Council sapagkat hindi daw available ang kanilang hepe. Alamin po natin bakit. Si Miss Queenie Kylie o Kyle Waperikwa ang ating makakausap. Magandang umaga, joining us via Zoom. Good morning, Miss Kylie o Kyle o Queenie. Ano ba ang pwedeng tawag po namin sa inyo?
1: Ayan, magandang umaga din po. Ano, actually, ang tawag po sa akin sa office ay GWA.
0: Ano daw?
1: Mas layo, malayo. Ano po? Oh. Para po itong general weighted average. GWA ang
0: aking tawag. Okay. Pero hindi ka naman, yung weight mo, sa tingin ko dito sa ating pag-uusap, hindi mabigat eh. Oo, di ba? Hindi general weighted. Tama ba ako? Alright. Nako, baka kung saan mapunta ang ating usapan. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng aming panayam na ito. Bakit ba inaayawan ng isang grupo ang inyong isinulong, ang ibig sabihin ng National Nutrition Council na sinulong na Food Profiling Model sa ilalim ng Department of Health para dito sa topic na ito para maipaliwanag po ninyo. Go ahead.
1: Ayan. Siguro bago po natin masagot yung tanong po na yun, mahalaga po kasi na malaman ng ano ba talaga ang tinatawag nating Philippine Nutrient Profile Model. Ano po ba yung meron dito? Ano po ba talaga yung definition nito? By definition po, ang nutrient profile model is a simple way po of classifying foods based on their nutritional composition for reasons po related to preventing different disease. And pumapasok na po dito yung non-communicable diseases po natin na talaga namang sa Pilipinas po tumataas ang porsyento. Ayan. Ang purpose po ng Philippine Nutrient Profile Model, kumbaga, this is, again, aside from, this is a way of classifying foods based on its nutritional content, it is also, used din po nito na i-restricta, kumbaga, ang, basically, not just to really restrict pala the food choices, but to provide government with a clear, objective, and science-based reference na po pwede pong gamitin across different multiple nutrition and health policies. Ayan, so iba-iba na po yung different policy applications na pwedeng paggamitan ng nutrient profile model. Pumapasok dyan yung regulation of food marketing to children, yung front of pack nutrition labeling when appropriate, dito na papasok yung nutrition-related fiscal measures.
0: Ayan. Okay, doon ako hihinto. Doon tayo maghihuminto kasi pasensya ka na po. Kulang po itong oras natin. Pag nakaka-relate po ako sa inyong trabaho, ako yung matagal na nagwalis-walis dyan sa inyong tanggapan. Ano? For disclosure. Then po, sa sinasabi niyong top aspeto ng measurement, mukhang doon nang nagkakatalo doon sa isinusulong ninyo at ng grupo ng PECAFE. Tama po ba ako?
1: Yes po. I think ang isa sa mga particular concern daw po nila dito ay magkukos, I think, ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin o kaya ay makakaapekto daw po ito sa agrikultura, sa sektor ng agrikultura. Again, una po, naiintindihan po talaga namin ang alalahanin po na yan. And to be honest, kami naman po yung mga normal na Pilipino din talaga and kami isa sa maapektuhan sa mga nangyayari sa bansa natin.
0: Yun, nabanggit po ninyo.
1: Sabot nito ng maayos.
0: Miss GW, na ang epekto kayo din po ng mga nutritionist. Tayo lahat may epekto doon sa pagbabago noong model na ito. Ano, paano nyo ba hinimay ito nang hindi na ay sabi ng group ng PECAFE ay hindi sila nakonsulta? Bakit hindi sila nakonsulta?
1: Ayan, una sa lahat po, nagsimula yung paggawa po natin or pag-develop po natin itong profile model as early as 2015, noong unang inintroduce sa atin ang tinatawag na WHO na regional or World Health Organization regional nutrient profiling model. And at that time,

0: pwedeng paminsan-minsan ay talagang kailangan ko pong putulin sa tamang pagkakataon lang na maintindihan lang ng ating mga nakasubaybay yes. ngayong araw na ito. But if you will be given a chance na ng medyo mahaba ang pagkakataon, palagay ko siguro ay ma-i-explain nyo pa ng maigi. Pero alam ko, hindi naman ito usaping dahil ayaw ng isang ng grupo, kundi kayo from your side ay pinapaliwanag nyo kung paano naging proseso. On that aspect, paano ba naging proseso at pamantayan no, na binanggit nyo na World Health Organization? Ang sabi ng PICAFE, puro mga banyaga yan eh, tayo mga Pilipino, nakisawsaw tayo sa World Health Organization. I'm sorry, forgive me for using the word nakisawsaw. But yan ba inaral ng National Nutrition Council ng maigi? That is just a question para lang maliwanagan ng ating mga kababayan. Go ahead, Ms. G.W.
1: So actually po, hindi po ito naging madaling proseso. Ngunit sinunod po talaga natin yung tinatawag nating evidence-based, faced, ayan, nationally led and evidence-informed na process. Dito po sa ginawa nating proseso, kumonsulta tayo to both international and local experts sa ating bansa, kaya may tinatawag po tayong technical advisory group. Meron din naman po tayong tinatawag na technical working group in overweight and obesity management and prevention core group. Itong ang kabilang po dito sa grupo na ito, sila po yung talagang bumubuo ng core team sa paggawa ng Philippine Nutrient Profile Model, kasama ang DOH, ang DOST Food and Nutrition Research Institute, kasama din po ang National Nutrition Council at ating mga development partners na World Health Organization Philippines, UNICEF Philippines, as well as Nutrition Foundation Philippines. Kung itong NFP naman po na ito, sila po yung kinomisyon sa pag-refine, kumbaga, at pag-finalize itong Philippine Nutrient Profile Model. So, hindi po siya madaling proseso. Nagkaroon po tayo from 2022 to 2026 up until now ng iba't ibang public consultation, stakeholder.
0: Yun. Nabanggit niyo yung public consultation. Sorry again to cut you. Nabanggit niyo na din po yung consultations, public, sabi niyo. But again, ang sinasabi ng PICAFE, sinishare ko lang po, palagay ko, nakita niyo naman na po yung link at napakinggan niyo doon sa link na binigay ng staff rito kung ano yung kanilang talagang isinusulong. Ano po. Number one, hindi nakonsulta sila. Number two, totoo po ba maging ang Department of Agriculture na siyang nangangalaga dapat ng ating food security, national food security, ay hindi rin nakonsulta dito?
1: Yun po ang nagkakamali po tayo doon. Actually po,
0: yung pakipaliwanag po, yun ang tanong po nila. Please explain and enlighten us, Ms. GW.
1: Okay po. So actually po, sa ating NNC, may tinatawag tayong governing board. Sa governing board, iba't ibang ahensya po ng gobyerno ang parte po dito. And sila din po ang lagi namin iniimbita and dumadalo naman po sa mga experts, sa mga stakeholder and public consultation. Actually, yung Department of Agriculture, part po sila and dumalo po sila nitong stakeholder consultation po natin. Nandoon po sila, lagi po sila, nagpapadala sila kumbaga ng kanilang representatives. And, every after stakeholder consultation po, lagi po kami nag-open ng para makareceive kumbaga ng mga position papers. Itong mga position papers, nakalagay po dito yung mga recommendations, ano ba yung mga opinions or feedback ng iba't ibang sector. Now, the reason kung bakit hindi namin maimbita lahat ng organisasyon sa buong Pilipinas, masyado pong madami. Kung kaya ang ginawa po namin is to invite representatives sa iba't ibang sektor. Ngayon, ang agriculture, meron na po silang representative or nagkaroon po sila ng proper representations. Ang ating industries, sa industry, pagdating dito sa industry, to be honest, sobrang dami po nating naimbita na iba't ibang companies or organizations. Hindi lamang po ang PICAF, marami po tayong organizations na imbita as a representative ng industry. We also invited civil society organizations, professional organizations, academic academe even are also invited. Dahil naniniwala po kami na ang paggawa kumbaga ng mga guidelines ay hindi multisectoral ito kumbaga, hindi po ito

0: dapat na gawin lamang ng kami lamang or ng NNC ng mga ng government bodies.
1: Yeah,
0: Kaya
1: okay.
0: in every step
1: Apo.
0: talagang may proper representations as much as possible dahil as, hindi mahihirapan po talaga or hindi naman talaga posible na lahat ng specific individual organizations eh maimbita doon sa face-to-face na mga consultations. But we are always live-streamed, always po yan. So, lagi po kaming naka-live-stream sa aming Facebook page, lagi po kaming nag-show ng, or nagpo-post kapag may upcoming na public consultation. And our office po is always open to receive yung tinatawag na position papers. Yung position papers po na ito, to be honest po, ay binasa namin, inisa-isa po namin lahat ng mga recommendations, lahat ng mga comments. Kaya nagkaroon po kami ng, na may sinubmit kami kumbaga sa aming governing board na isang document. Ang document po na ito nakalagay, ito yung consolidated comments. And then nasa kasama dito yung mga responses namin, isa-isa doon sa lahat ng mga comments namin. Actually, ito pong specific document na ito, pin-resent din po namin noong last na stakeholder consultation lamang po sa Admiral Hotel. Ayan,
1: Ayan,
0: para
1: okay.
0: Ma-discuss
1: Ms.
0: isa-isa.
1: DW, salamat po. At least I don't have to expound on that aspect. Hindi naman po ako taga Department of Agriculture. Ang ibig ko lang sabihin, sinishare ko po sa inyo yung naging talakayan doon sa akin panayam. Paano makakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino ang Philippine Nutrient Profiling Model kahit na ang isang grupo o ibang grupo ay tumututol dito?
0: Ayan. Ang maganda pong isipin po natin, itong Philippine Nutrient Profile Model po ang mag-open or magbubukas into a package of policy interventions. Isa po sa mga nabanggit natin, yung front of pack labeling. Ito po yung isa sa mga direkta na makaka-apekto siguro sa mga consumers. Bakit? Dahil po sa mga ating taga-subaybay, sa common Filipino people po, kapag namamalengka or nag-grocery po tayo ng mga food products. And isa pa sa mga importante din pong malaman dito sa Philippine Nutrient Profile Model, ito po ay mag-i-apply lamang sa mga pre-packaged foods and beverages. Hindi po kasama dito ang mga nabibili natin sa wet market. Hindi po natin yan, hindi po natin iyan kasama sa ipoprofile. Ang ipoprofile lamang po ay mga pre-packaged foods and beverages. Ayun
1: po,
0: po. So
1: malinaw
0: yung,
1: po yun na binabanggit nyo na pre-packaged sa yung pong aspeto ng pangapagkain. Hindi po ba ito, ayon sa PCAFI, ay posibleng tumaas naman ang mga presyo ng mga bilihin sa direksyon na ito, Ms. GW?
0: Ayan. Yung kung titingnan nga po natin ang mga pagproduktong mataas po sa asukal, asin at taba ay hindi po dapat kinakailangang maging mahal para maging mas masustansya. Maraming pabrika nga po sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas ang nagre-reformulate na ng kanilang mga produkto po nang hindi naman malaki ang itinataas sa presyo. Kaya hindi po automatiko na mas masustansya equals to mas mahal. Ganon. Actually po, maraming brand na ng instant noodles dito sa Asia ang nagbawas ng kanilang sodium sa kanilang recipe na sa nakalipas po na 10 taon. At hindi naman naging mas mahal. Nagawa ito dahil may malinaw po na gabay ang kanilang gobyerno. Pangatlo po, dahil isa po sa mga kailangan nating maisip, actually itong pag-uusap o yung usapin sa taxes po ay malayo-layo pa dito sa pag-uusap natin ng Philippine Nutrient Profile Model. Dahil once na i-apply itong Philippine Nutrient Profile Model sa iba't ibang polisiya, front of pack labeling, fiscal measures, regulation of unhealth marketing to children, doon po papasok, may kani-kanila po itong proseso. Ngayon, magkakapapasok dito iba't ibang consultation, magkakaroon ito ng sarili nilang regulatory impact assessment. sarili-sariling
1: Mahaba-haba pa pala ang proseso ito, Ms.
0: DW. Yes,
1: ano, ang ibig sabihin niyan na isulong na, at kas ibig niyong sa aking pag-uusap na naintindihan ko, magkakaroon pa ng maraming consultation. Number one, yung sa sinasabi. Tama po ba? Intindi ko, Ms. DW.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Dahil
1: now,
0: nga, yung policies itself, magkakaroon sila ng sariling consultation.
1: Opo.
0: Sa impact assessment.
1: Iyon. Ang ibig sabihin din dyan sa mga sinasabi nyo, sa pagkakaintindi ko ulit, ay end result ang inaantayin natin dito pag ito'y napatupad. In terms of pricing, number one. Number two, doon sa epektong sinasabing makaka-apekto sa nutrisyon ng ating katawan. Hindi na magiging obese yung katawan. Kailan ito mangyayari sa tansya ninyo? Sa end result nitong pinag-uusapan nating Philippine Nutrition Profiling Model.
0: Kumbaga yung resulta po ba? Kung kailan bababa
1: opo,
0: ang
1: opo.
0: Ayan. Actually po, dahil nga, as you can see sa ating naka-flash sa screen, 6 in 10 sa adults natin ngayon ay overweight or obese sa Pilipinas according to the ENNS ng our National Nutrition Survey ng DOSCFNRI. And ito po, matagal na itong naging problema ng bansa. Kaya nga meron tayong triple burden of malnutrition. Kaya mas kailangan natin ng aggressive form of intervention. Hindi po kasi natin hindi po natin kayang hayaan lamang na continuously tumaas ang porsyento. Ngayon, kailan natin makukuha yung resulta nitong overweight and obesity management and prevention and interventions? Hindi ko po masasagot kung kailan natin kayang magawa. Ngunit kung meron naman po tayong aggressive interventions in place, at ito na nga po yung isa sa mga magsisimula, kumbaga, ng different policy or package ng policy interventions po natin, mas bibilis itong timeline na hinahabol po natin.
1: Okay.
0: Iniiwasan natin na pumunta tayo sa isang stage na ang ating mga kababayang Pilipino lahat mataas ang porsyento ng merong non-communicable diseases.
1: Mm-hmm.
0: May diabetes, mm-hmm, may cancer,
1: mm-hmm,
0: yan.
1: Okay, naintindihan ko po yon. At panghuli, Ma'am GW, ay papaano kung hindi talaga aayon ang isang grupo kung hindi lang isang grupo, kung ilang grupo pa na dapat ay kasama sa consultation, what will happen to the Philippine Nutrient Profiling Model na ito?
0: Ayan. Ang pagpapasa naman po ng ating resolution, for example, ito po, kumbaga gobyerno o yung mga may mandato po sa gobyerno, yung
1: Opo.
0: Governing Board itself, ang nakakapag-desisyon kung ipapasa po ba ang resolution na ito or hindi. Kaya po, as much as possible, kaya ang ginagawa lamang po namin makuha ang opinion ng lahat ng mga sakop ng iba't ibang sektor ng industriya para makuha natin ano po ba yung opinion nila and kung bakit ayaw nila nitong ng specific na threshold, specific na feature ng ating model. And as much as possible, we also have to consider na ang ating when we talk about the public health goals or objectives,
1: Opo.
0: Talaga may iba't ibang interest ang mga tao. At dito na po papasok na hindi po talaga posible na lahat po ng comments or feedbacks ay ma-accommodate dahil ang science, for example, ang specific na threshold, if gugustuhin po natin na evidence-based ang specific threshold, ang model na gagawin po natin, if gusto po nating evidence-based, it is, kumbaga, informed by science, meron po itong limitasyon. Ngayon, hindi po natin po pwedeng baguhin ang specific thresholds para lamang mag-agree ang ibang part ng sector, ang ibang part ng ang kabilang sektor, kabilang industriya. Kaya po binabalanse po natin. Ano po ba
1: that's the word, binabalanse. Hirap din ano ang trabaho ng isang nutritionist na katulad nyo. Ano po, at that dietitian at that point na. Yung inyong trabaho, pero kailangan pinag-uusapan din ng mga polisiya, ng ating pamahalan, at sa pagkakataong ito, I'd like to thank you at nabigyan niyo rin ho ng ang inyong panig. At least naging balanse po ang palatuntunan nito ng na-present natin. I hope ay magkausap at saka magkaroon ng isang espesipiko na direction itong plano na Philippine Nutrient Profile Model na isinusulong ng National Nutrition Council at ng Department of Health. Well, maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana po magkaroon pa ng pagkakataon na makapagbigay pa kayo ng additional na information kung inyong plano na dagdagan ito. We will have again perhaps a part 2 on this or basta kung kailangan nyo na makapagbigay kayo ng mga impormasyon ng sa gayon ay maliwanagan at yung mga isinusulong na yan ay maintindihan din ng ating mga kababayan na hindi lamang pagkain ng pagkain ay ipapasok sa katawan. Napakahalaga po nung nutrition sa ating katawan. I hope that you agree on that particular aspect of what I'm saying now. Thank you, Madam GW, Ms. GW. Thank you very much. At kumusta na lang sa Executive Director, si Attorney
0: Rosalina Bascao po.
1: Oh yeah, that's right. Rosalina Bascao. Oh, thank you. Kayo po pala ang pinadala niyang representative. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo diyan sa tanggapan niya. Thank you, ma'am. All right. Si Mr. Quinny Kyle Waperikwa, ang registered nutritionist and dietitian, nutritionist officer 2 ng National Nutrition Council. Apo. Inanabigan na po din natin siya ng pagkakataon at sana maintindihan ng ating mga kabayan na yung aspetong yan, bakit inu-oppose at humihiling ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na ito ay huwag aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil may epekto sa industriya. Hindi rin lang sa kalusugan, kundi pagka nagkaroon ng problema ayon sa PICAFI, sa aking panayam, pag naapektuhan mga industriya, mga may-ari ng mga processor na yan, maapektuhan din yung mga empleyado. Pag naapektuhan empleyado, naapektuhan din yung pagkain nila, naapektuhan din lahat yung kaning kalusugan at saka nutrisyon ng katawan. Hila-hila ho talaga eh. Oh, mabuti naman po. Yan ang panig ng National Nutrition Council naman ang kanilang pinapaliwanag ngayong araw na ito. 10:31 ang oras. Ay, ikaw na muna, Tata Rolly. Huwag kayo maglilipad ng channel ha, dahil babalik din po kayo. Go ahead.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, Patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Welcome back! Hello, hello, hello! At hello pa sa mga may birthday ngayon. Binabati natin si President Maxi Lopez Soriano, ang President and Chief Executive Officer ng Solar Tech Power Incorporated. Solar to the max, ha? Happy, happy birthday, President Maxi. Mayong aga. Ay, siya! Si Roban Malilin, Engineer Malilin, birthday niya. Kaya pala absent. Ano? Nagtatago ka, Engineer Roban Malilin. Ha? Pero sisingilin ka namin bukas. Huwag kang magalala. Kung wala ka pa rin sa Lunes. Kung wala ka pa rin sa Lunes, sa Martes. Yun, di ba, Tata Rolly? Joke lang. Happy, happy birthday, Engineer Roban Malilin. At sa lahat ng may birthday, at sa lahat yung mga fiesta-fiesta, aba, siyempre, ay happy fiesta sa inyo. Hinahabol yung Santa Cruzan, di ba? Yan po ay sa Mayo ginagawa palagi yan. O hanggang dalawang kembot na lang, hanggang sa Linggo na lang po eh, ang buwan ng Mayo. So, sa Lunes, Asya, ano na, the unang araw ng buwan ng Hunyo. June, abay, pang 6 months na ang nangalahati na ang taong 2026. Samantala, hey, hello, hello, Director Mario Maliari ng DSOD. Thank you. O ba, ikaw pala nandiyan na nakikinig, naka-standby pa rin at nakaka-relate nitong mga pinag-uusapan natin. Thank you, thank you. Samantala!
11: Kuya Kicks, now, alam na din!
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na this trivia. Ito ay mula sa pananaliksik ni na Al Corpus at ni Glorife Bagon. Yung pala si Glorife, siya pala dapat ang may-ari nung sa iyong program, ano? Di ba, Al? Bagon na! Bayang! Ay, hindi, bagon na ba, boses. Anyway, so, ang nagbigay po nitong impormasyon ito mula sa World Health Organization. Ang chronic kidney disease o CKD ay tinatawag na silent disease dahil sa unang mga yugto nito na kadalasan ay walang malinaw na sintoma. Maaring patuloy na masira ang mga bato, yung kidney, na hindi, mga kidneys natin, nang hindi namamalayan ng pasyente. Ano po? Madalas lamang po itong natutuklasan kapag sumasailalim sa mga pagsusuri, gaya ng, aba, Tata Rolly, ha? urinalysis, creatinine test, o kaya yung blood urea nitrogen, yung bond test na tinatawag. Kapag umaabot na sa mas malalang yugto, ano po, saka pa lamang lumalabas ang mga sintomas na ito na tulad ng pamamaga ng paa, panghihina, at pagbabago sa ating urine o pag-iihi. Ako, kaya ngayon, mga kababayan, ingat po talaga. Ay, siyempre, lalo na, kausap natin yung dietitian kanina, nutritionist, na si Ma'am GW. Bitsana, no? Natunong natin ito, pero ibang topic po yun. O, yung pagkain ng maaalat na pagkain, naku po. Ano bang ikaw, Tata Rolly? Sarap na sarap ka, no? Doon sa merong nilalagay mo ng patis, binubudburo ng patis. Hindi na ngayon, ano? Nakangiwi ka na eh. Pero dati, ang mga iba nating kababayan, pagka kumain ng may sawsawang bagoom, merong pang sawsawang patis na nilagyan ng kalamansi. Oh, naku po.
11: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Kuya Kicks, alam na dis. Kung kayo po ay nakakaintindi nitong mga binabanggit ko rito, mga trivia na sinasaliksik ko, mas nasa ibinibigay sa atin ni Al Corpus at ni Glorife. At kung meron kayong gustong iambag dyan na katulad nito, sige nga po, lalong-lalo yung mga nandyan sa inyong lugar, oho, mga trivia na pag mapapakinabangan, pwede po nyo akong i-text doon sa aming text line 0999-229-1738 o kaya sa Facebook. Oo, i-share nyo naman ha. At nang mabanggit po natin, mababanggit po namin dito sa Himpapawid. Dito sa ating palatuntunan. Okay ba sa inyo? O, double thumbs up naman dyan. Nandin share and follow yung ating program nito. Hello, hello. Samantala, narito muna ang report. Eto, pakinggan natin. Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba. Ay, aleluya! Ngayong linggo na ba o sa susunod na linggo pa yan, Daal? O, hindi pa ngayon dahil mataas pa ngayon eh. Ha? Hindi ngayong linggo. Oo. Ito ay na-advance lang siguro ni AJ Ignacio. Yun, dahil ayon sa apat na araw na trading sa world market. Oo. Ibig sabihin, ang sinasabi niya ngayon, yung minomonitor niyang world trade market. Oo. Alright, AJ Ignacio, sa iyong balita, please.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Good news sa mga motorista dahil mukhang napapalaki na ang tsansa ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading sa world market, posibleng bumaba ng 8 pesos per liter ang kada litro ng diesel, habang nasa 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina at 10 pesos per liter naman sa kada litro ng kerosene. Ayon nga kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, dumedepende ang presyo. Depende sa natitirang trading days, risk premium cost at adjustment range na ginagamit ng mga kumpanya ng langis. Antabayanan ha, ang aking anunsyo sa aking programa tuwing linggo sa Mabuhay Pilipinas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Sa darating na linggo yan ha, ay ia-anunsyo ko ang final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo sa darating na Lunes, June 1 na inaanunsyo ng Department of Energy. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio. Bah, hallelujah yon para dun sa mga kung ganong masana nga ay bumaba pa ng hindi lang dapat 8 pesos. Tama ba ako? Dinig ko, Al. Oo, that's bumaba pa. Pero alam mo ngayon, kahit na mataas ang presyo ng mga petroleum products, naku po, ay matraffic pa rin. Ibig sabihin, wala, iniinda. Hindi naman iniinda ng iba yan. Hanggat pangangailangan, ang transportasyon is a necessity. 10:43 ang oras. Naku, dumakbo tayo sa lalawigan ng Albay. At nandun si Diana, ano? Si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Meron siyang report tungkol dito sa mahigit na 9,000 libreng Wi-Fi sites sa Bicol region. Ako, dami niyan ha. At then po ang target na DICT na mas pinalawak diyan sa rollout ng kanilang free Wi-Fi program. Maray na aga sa iyo, Diana. Good morning.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hello, Diana. Maray na aga.
13: Maray na aga.
0: target ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol na mapalawak pa ang implementasyon ng free Wi-Fi program sa Bicol Region matapos ihayag na layo ng ahensya na maabot ang kabuuang 9,846 free Wi-Fi sites bago matapos ang 2026. Ayon kay DICT Bicol Regional Assistant Director Annabel Odonio Kalimbong, kabilang sa target ang karagdagang 3,264 locations na lalagyan ng libreng internet access bilang bahagi ng pagpapalawak ng programa sa rehiyon. Inaasahan din aniya na madaragdagan pa ang bilang ng mga free Wi-Fi sites sa mga susunod na yugto ng proyekto kasunod ng inaasahang karagdagang pondo. Prioridad na malagyan ng koneksyon ang mga pampublikong lugar tulad ng mga paaralan, pampublikong pamilihan, tourist spots at iba pang pangunahing pasilidad. Patuloy rin umanong isinusulong ng DICT Bicol ang National Broadband Program upang palakasin ang fiber backbone infrastructure ng pamahalaan na magbibigay ng mas maasahan at mas mabilis na internet connectivity para sa mga ahensya ng gobyerno at susuporta sa pagpapalawak ng free Wi-Fi sites sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas,
1: Diana Mendez. Diana, pwedeng malaman lang, doon ba sa free Wi-Fi na ibibigay ng DICT? Of course, yan, sino mangangalaga noong mga sa seguridad niyan o kaya yung pag-maintain noong capability, ibig sabihin yung infrastructure? Nasa LGU ba? Hello?
0: Hello, sir.
1: Yes, narinig mo, Diana. Nandiyan ka pa. Kala ko nawala ka. Go. Ayun. Sino ang mga ngalaga nung infrastructure? DICT pa rin ba? O yan ay ibinalagay na rin sa LGU?
0: Nakausap natin ang official ng DICT Bicol, no?
1: Oo.
0: Kakaroon ng patuloy na ugnayan sa mga LGUs at doon din sa mga beneficiaryo din ng free Wi-Fi sites. Pero patuloy ang monitoring ng mismong ahensya ng DICT Bicol mismo doon sa mga pinaglalagyan nila. Tulad na lamang doon sa mga paaralan, doon sa mga pampublikong pamilihan. At yun nga, tuloy-tuloy ang kanilang ugnayan para mas mapalakas at mabantayan itong programa nila.
1: Sana matanong din natin yung ugnayan na yon ng LGU at saka yung mga paglalagyan, kung site, mga schools yan, Department of Education. Meron bang security na ilalagay na doon na huwag mapasok din ng mga kabataan yung hindi dapat mapasok ng mga site, mga application? At ano yun, pang-education lang talaga ba ng paggagamitan noon, Diana?
0: Dito maaring more on sa schools, no? Talagang for education and kung ano pa mang kinakailangan na sa pagpoproseso. And kagaya na lang ng mga activity din ng mga LGUs, maaari nilang more sa trainings, maaari nila itong magamit na internet connections na ito. Patuloy din yung training na binibigay din ng mga ng ahensya ng DICT Bicol para sa responsableng paggamit ng social media and technology, no? Para mas maging responsable ang bawat isa dito sa paggamit ng internet.
1: Oh, nabanggit mo yung responsable yung paggamit. Dapat din palagay ko malaman din natin kung ano ang doon sa responsableng gamit, Diana, pati yung pagmo-monitor kung may mga fake news na pumapasok, baka doon ay magamit, ha? Sana. O ibig sabihin, merong seguridad, merong gatekeeper. Meron ba sila ilalagay na ganun, Diana? Edgar, Diana.
0: Yes. Sa mga ganitong sa gatekeeper, hindi pa natin ito mas ang natatanong itong about dito sa
1: maganda, ma-follow up ano, Diana. Oo. Kasi yung mga ganung bagay, katulad lalong-lalo na sa paggamit ngayon ng mga Wi-Fi, paggamit ng mga application, napakaraming mga fake news. Oo, hindi mo maiwasan dahil napakakabilis ng technology na yan. Sa palagay ko, sa mga susunod, dahil maaari nating malaman yan sa DICT. Maraming salamat sa karagdagang report na ito, Diana. Ha? Maray na aga sa inyo yan, sa Albay. Mabalos.
0: Yes, sir. Maraming salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Si Diana Mendez mula sa Radyo Pilipinas, Albay. At ako naman tayo mga kababayan, kung mula doon sa Region 5, tawag tayo sa ano, sa Cagayan Valley, sa Region 2. Dahil ang selfie report, cast relief, ano, naidagdag ko tuloy selfie report, cast relief assistance sa mga delivery riders sa Cagayan Valley, nako ay kasalukuyang ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. At itong report na yan ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Together. Dina!
13: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Imbag agsapa, Dina!
14: Magandang oras, Pilipinas, kasi dinagagabi ng kapatid. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Tugigaral City, lokasyon natin dito sa People's Gym ng Tugigaral City, kung saan kasalukuyan ang payout ngayon ng cash relief assistance ng mga rider dito sa lalawigan ng Cagayan. Dito sa kinalalagyan natin ngayon ay meron 605 the riders na natukoy para tumanggap ng tig 5,000 pesos mula sa DSWD. Sila ay mula sa 3rd District ng Cagayan, ang Bayan ng Tuwaw, ang Solana, Ibig, Peña Blanca, ang Mulong at ang Lungsod, maging ang Peña Blanca at ang Lungsod ng Tugigaraw. Dito lang sa Tugigaraw, meron na natukoy na 402 na riders at yan ay mula doon sa database ng DICT at ang mga kumpanya mismo nakatuwang ng DSWD sa pagtukoy ng mga beneficiaryo. Para sa buong lalawigan o Lambak, Cagayan, nasa may 2,000 ang natukoy na riders na siyang makakatanggap din ng cash relief assistance mula sa DSWD ngayong araw na ito. So yan muna ang ating balita mula dito sa Luzon na Tumigira. Ako si Dina Tudoglia Campa ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, manatili nakatutok sa Integrated State Media o ISM.
1: Dina Villacampa mula sa Radyo Pilipinas Together. Right. Kala ko puro lahat magsi-selfie yun. Na mabuti naman nabigyan sila ng ayuda na doon mga motor riders. Samantala, 10:51 in the morning, yung pong afternoon work from home arrangement sa matanggapan ng mga taga Mangaldan, Pangasinan, nako Masantos at Kabosan, ipinapatupad dahil sa mataas na aba yung heat index mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan. Masantos sa Kabosan, Vera!
13: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
15: Masantos sa Kabosan, Sir Kiko, ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan ng afternoon work from home arrangement para sa mga kawani ng munisipyo na nagsimula kahapon hanggang ngayong araw alinsunod sa Executive Order No. 2026-028 na nilagdaan ni Mangaldan Mayor Bonifet de Vera Paraino, layunin ng hakbang na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado sa gitna ng matinding init ng panahon. Alinsunod rin ito sa ulat ng DOST Pag-asa na posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index na kabilang sa danger category. Sa ganitong antas, mataas ang panganib ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kapag matagal na na-expose sa araw. Ayon sa pamalang lokal, ang naturang pulisiya ay nakabatay sa Civil Service Commission resolution na nagbibigay kapangyarihan sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng flexible work arrangement sa panahon ng emergency. Bagamat may air conditioning ang ilang tanggapan, marami pa rin umanong kawani ang kailangang bumiyahe, magsagawa ng inspeksyon at magtrabaho sa labas gaya ng matauhan mula sa engineering, agriculture, social welfare, treasury, assessment at disaster response offices. Sa paglilinaw naman ng LGU na hindi sakop ng work from home scheme ang mga kawani sa disaster response, health, social at iba pang essential services upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng pangunahing serbisyo publiko para sa Bagong
1: Verna,
15: Pilipinas.
1: Ang ibig mong sabihin yon, the daily work from home arrangement ang gagawin na ng LGU Mangaldan sa mga kanilang empleyado, no, Verna?
15: Sir Kiko, yung work from home, yes, pero ito ay mag-uumpisa lamang ng alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. So, sa umaga, nag-start kahapon, sa umaga, pasok pa sila, physical silang pumupunta sa kanilang mga tanggapan. Effective ito, Sir Kiko, tuwing hapon lang.
1: Gabay ito ni Baga, Jad ngarem ang gapula on support Lara 1 o'clock.
15: Lara, yes, oh, yes. No, pero no, jad kabasan ulog nira.
1: Oo. No, gabi ito ni Baganin, sa nawalarad abong, mantrabaho nira, babaya may internet yung usarem, da Verna?
15: Yes, kamo na uman, Sir Kiko. No, wala rin gagawin dahil siguro kailangan din kumpi online kwantura tas ikat yung usumutla, uman sugawin dahil, Sir Kiko.
1: Right. Very good. Salamat po, da Verna, sa yung report na yan.
15: Okay, Sir Kiko. At para sa Radyo Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Thank you, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Yun ang German na salita. Panjanistan. No. Yan po ay ang salitang Pangasinense. Thank you. O mga kababayan nandyan, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Samantala, mga kababayan, narito naman ang...
11: Kuya Kicks, now, alam na di.
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na di. Ang pag-iinom ng sapat na malinis na tubig araw-araw ay nakakatulong upang mapanatiling maayos ang trabaho ng mga kidneys o bato sa pagsala ng dumi at lason mula sa dugo. Oh, yes, mga kamayang nakikinig ngayon. Nakakatulong din po ito upang maiwasan ang pagbuo ng kidney stones na maaaring magdulot ng matinding pananakit at komplikasyon. Eh, gayunpaman, mahalagang tandaan na ang sobrang pag-iinom naman ng tubig ay hindi rin mabuti. Diba, Al? Glo and Tata Rolly, eh? And Engineer Jomari and Engineer Jobel and Arnel. Nako, dahil ang sobrang pag-iinom ng tubig ay hindi rin mabuti para sa mga taong may malubhang sakit sa bato. Kung meron ng problema yung kidneys ninyo, ay problema pa rin yun. Ibig sabihin, ang pag-inom ng tubig, kunti-kunti, merong measurement yon. Kaya dapat ay ayon sa payo ng doktor, ay kailangan may measurement o yung sukat, tamang sukat ng pag-iinom ng liquid o tubig para sa ating katawan. Yan, mga kababayan, ha, ang ating Kuya Kicks.
11: Kuya Kicks, now! Alam na di!
1: Yes! Kuya Kicks, alam na di! Trivia! Oh, shout out muna! Shout out, mga kaubayang nakikinig dyan po sa... Aba, talaga naman ang ating mga suki na nandyan sa UV Express. Si Mang Emong, si Mang Tony, si Mang Ariel. Aba, ng kanilang pasahero din nakikinig, si Miss Natalie. Ang ganda naman pangalan niya. Mayroon ka pang dedication. Siguro kaibigan mo, Mang Tony, ano? Yan po ay driver, pahinamte din ng UV Express na nandyan sila sa Sentries. Dito sa corner ng EDSA at Quezon Avenue. Mabuhay po kayo dyan. Ingat ha, sa pagmamaneho. Huwag niyong gayahin yung... Sana huwag mangyari yung nangyari dyan sa kaninang madaling araw sa panulukan ng Quezon Avenue at dyan po sa Miriam Defensor Santiago Road. Oh. Lawrence Atanasio, General Atanasio, gandang umaga sa iyo. Joke lang. Lawrence, thank you sa panunood. At batiin din natin si Brigadier General Neil Cotoman ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Ayos. Sige, tuloy natin. At makinig tayo ng report naman mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. Dahil merong National Heritage Month nga na ipinagdiriwang sa Iligan upang maipailala yung pong mabigay pa lalo ang impormasyon sa pagpapahalaga ng kultura ng ating bansa. Pakinggan natin ang report na ito. Mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan. Ngayong aga,
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheriff, may muntag. Morning.
17: Good morning, Kuya Kiko. Binigyang diin ng pamahalang palunsod ng Iligan na mahalagang ipagbiwang ang National Heritage Month upang mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino at Iliganon. Ayon nga Kuya Kiko kay Culture and Arts Office Focal Prince Salazar, ipinapaalala nito ang kaalagahan ng mga pamanang kultura gaya ng tradisyon, sining, musika, kwento, wika at mga makasaysayang lugar na humuhubog sa pagkatao ng bawat Pilipino. Sinabi naman ni Salazar na natatangi ang Iligan City dahil sa makulay nitong kultura at pagkakaisa ng tri-people communities na binubuo ng Lumad, Maranao at mga Christian settlers. Dagdag niya mahalagang mapalakas ang pagpapahalaga ng kabataan sa kanilang pinagmulan upang mas mapangalagaan ang kultura at tradisyon ng lungsod. Kabilang sa tampok sa selebrasyon, ang pagtatanghal ng mga lokal na choir, visual artists, cultural performers at iba pa bilang suporta sa mga lokal na talento at pagpapakita ng kultura ng Iligan. Ipinunto rin ni Salazar na kabilang sa maipagmamalaki ng lungsod ang mga heritage site at kilalang waterfalls na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng Iligan. Kuya Kiko, yan muna ang update rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas. Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Sheriff Timhar. Dagang salamat mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. Asya, mga kababayan, may announcement ang Philippine National Police. Bago na ang kang PNP Maritime Group na si Police Brigadier General Cresalio R. Tolentino. Binabati ni Lawrence Atanasio. Or congratulations sa bagong direktor ng Philippine Maritime Group na si Police Brigadier General Cresalio R. Tolentino. Yes. Bye-bye time na. Pero happy birthday muna kay Engineer Rowan Malilin. Bekene man. Sayang. Wala ka rito, bibigyan sana ka namin ng, alam na this. Pero wala Pero baliktad yun, ikaw dapat. Thank you, Idra Rolly, Batang Pata, Bumatayon, Arnel Villamor, Jovel Lustre, and Glory Fair Bagon, and all corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time. Bukas, 9 to 10 in the morning, ang Go Agri Plus. Nandyan po ang Solar Tech Power Incorporated. Nandyan din ang National Irrigation Administration sa pamagitan ni Administrator Eddie Guillen. At ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ganda umaga sa mga nasa 90.1 FM dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Okay. Tabayanan po mga balita, Radyo Pilipinas News Nationwide, Ms. Chad and Jazz.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
21: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
22: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
20: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
21: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila,
3: Meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat.
4: Headlines.
25: Higit 56 na bilyong pisong pamumuhunan sa electronics na kuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino na selyuan din sa state visit ng Pangulo sa Japan.
4: Headlines.
24: Kahalagahan ng international law binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang makasaysayang talumpati sa Japanese Parliament.
4: Headlines.
25: Pilipinas at Japan magtatatag ng strategic petroleum reserve para sa supply ng langis sa ASEAN ayon sa Department of Energy. Mga motorista makakaasa naman ng big time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
4: Headlines.
24: Pabuo ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City, umakyat na sa 6.
4: Headlines.
25: Plunder at graft, formal nang inihain o naihain laban kina Senador Jinggo Estrada at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal. Arrest warrant laban sa senador, inaabangan na ng National Bureau of Investigation.
4: Headlines.
24: Department of Health at Tuvalu Island Nation lumagda ng kasunduan para mapalakas ang industriya ng kalusugan.
4: Headlines.
25: At PhilHealth at Philippine Statistics Authority lalong pinalakas ang pagutulungan para sa yakap o yaman ng kalusugan program.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
25: At ako naman po si Ched Oliva.
24: Live po tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matatag na suporta ng Japan sa Pilipinas sa maraming pagkakataon, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ni Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Technical expertise na ipinagkaloob ng Japan para maapula ang sunog sa Navotas Landfill. Ipinagpasalamat ng Pangulo. Magbabalita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Sa harap ni Punong Ministro Takaichi Sanae ng Japan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking suporta ng Japan sa maraming pagkakataon para sa Pilipinas. Sa opening remarks ng Pangulo bago ang kanilang summit meeting ni Prime Minister Sanae ay nagbanggit pa ng ilan ang punong ekutibo ng mga suporta na ibinigay ng Japan sa bansa, partikular lalo na sa panahong kailangan ito ng Pilipinas. Kabilang dito, sabi ni Pangulong Marcos, ang expressions of support na may kinalaman sa maritime development asiste para tugunan ang global energy situation at ang pagtiyak na may tuloy-tuloy na fuel supply ang bansa, ganun din ang suporta para sa pangangailangan pang-enerhiya. Hindi rin pinalampas ng Pangulo na banggitin sa harap ng Prime Minister ang ginawang tulong na ibinigay ng Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng technical experts at mabilis na natugunan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Pagpapakitaan niya ito ng maagap na pagtugon at halaga ng pagtutulungan sa panahong ang isa ay nangangailangan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: We also value Japan's prompt deployment of technical experts to address the fire at the Navotas Sanitary Landfill, reflecting, once again, the responsiveness and practical value of our partnership when it matters to all.
26: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Papalo sa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese company sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Chuneishi Group Corporation kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na maisakatuparan nito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat sa pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited kung saan inilatag ng Pangulo o sa Pangulo ang proposed expansion project nito, kabilang ang pag-manufacture ng advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawig na operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Samantala, nakapulong rin ng Pangulo ang mga kinatawan ng Sumitomo Electric Industries Limited kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronics manufacturing. Sa oras na maisakatuparan nito, patatatagin nito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap din ng Pangulo ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated kung saan inilatag naman kay Pangulong Marcos ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization technologies at advanced precision manufacturing.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na papalo sa 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pilipino kasunod ng naselyuhang $3.4 billion investment pledges ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa nakuhang investment pledges ng Pangulo mula sa Japanese businesses at stakeholders. Karamihan sa mga negosyong ito ay expansion ng iba't ibang Japanese businesses sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Importante doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kino-cover nito wide-ranging businesses na from electronics, semiconductor to shipbuilding.
24: Yan po ang pahayag ni PCO Secretary Dave Gomez.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Labis na ikinatuwa ng isang ekonomista ang napakalaking investment pledges na iuuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa bansang Japan kasunod ng isinagawa nitong state visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, sinabi nitong nananatiling matatag ang investor confidence sa mga Hapon sa Pilipinas dahil hindi rin naman matatawaran ang dekadegada ng relasyon ng dalawang bansa. Dagdag pa ng eksperto na itinuturing ng Japan na best friend nito ang Pilipinas. Patunay nga rito ang napakalaking foreign direct investment ng Japan sa Pilipinas na higit sa kalahati ng kabuuang FDIs. One-third din ng kabuuang foreign portfolio investment sa Pilipinas ay mula sa bansang Japan.
8: Noong pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas.
0: Kahit may, syempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila. O, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No, ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroong taksili ka, no? Mga high-tech yes, industries. Itong Luzon Economic Corridor.
24: Samantala, iginiit din ni Rico Fort na kasama sa mga naging batayan ng local at foreign investors na namumuhunan sa bansa ang kalidad ng pamamahala sa Pilipinas. Aniya, natugunan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reforma sa good governance noong Disyembre nitong nakaraang taon. Mahalaga rin na dapat gawing solid ang suporta ng mga politiko at gampanan nila ang kanilang trabaho sa Kongreso man o sa Senado upang mas mabilis o mabilis na maipatupad ang mga reforma ng gobyerno.
0: That's universally and generally accepted yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance.

0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Webes ang kahalagahan ng pagpapatupad ng international law at kapayapaan sa karagatan ng Indo-Pacific sa kanyang makasaysayang talumpati sa harap ng National Diet, ang Parlamento ng Japan. Sa kanyang apat na araw na opisyal na pagbisita, inilarawan ng Pangulo ang Pilipinas at Japan bilang maritime democracies na may iisang layunin, panatilihin bukas, ligtas at nakatali sa batas ang mga karagatan sa rehiyon at hindi sa pamamagitan ng pananakot o puwersa. Muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang paninindigan ng Pilipinas na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
2: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
3: Samantala, bukod sa seguridad at depensa, tinalakay din ng Pangulo ang pagpapalawaks at ng pagtutulungan sa mga sumusunod na larangan. Matatag na supply chain, artificial intelligence at space technology, malinis na enerhiya at digital innovation at tulong pang ekonomiya, kung saan ang Japan ang isa sa nangungunang katuwang at pinakamalaking nagbibigay ng development assistance sa Pilipinas. Hindi rin nakalimutang kilalanin ni Pangulong Marcos Jr. ang halos 360,000 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan sa sektor ng kalusugan, edukasyon, paggawa, agrikultura at serbisyo bilang mahalagang bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ika-apat na leader ng Pilipinas na nakapagsalita sa National Diet, kasunod ni na dating Pangulong Quirino, Gloria Macapagal-Arroyo at ng pumanaw na si Benigno Aquino III.
2: Maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the arbitral award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
3: Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sinariwa ni Japanese Emperor Naruhito ang pagiging malapit ng mga Pilipino at Pilipinas sa kanyang puso. Ito ang binahagi ng Japanese leader sa harap ng Philippine delegation sa ginanap na state banquet para sa apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Bago ang ceremonial toast, ibinahagi ni Emperor Naruhito na noong mag-aaral pa lang ito sa Oxford University, nagkaroon ito ng ilang Pilipinong kaibigan. Sinariwan nito ang pagiging malapit sa mga Pilipino noon na anya nagpakita ng kabutihang loob sa kanya. Katunayan umano, meron sila ni Pangulong Marcos na common friends mula sa Oxford. Samantala, ginamit din ng Emperor ang pagkakataon upang magbalik tanaw sa tulong na ipinaabot ng Pilipinas sa Japan tuwing panahon ng sakuna. Partikular na ang 2011 Great East Japan Earthquake at ang 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ayon kay Emperor Naruhito, sinemento na ng panahon at magkasamang pagharap sa mga pagsubok ang katatagan ng balikatan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Labis namang ikinatawa ng delegasyon ng bansa ang naging mainit na pagtanggap nila Emperor Naruhito at Empress Masako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, maging ang heir to the throne ay nasa state banquet na di umano ay madalang sumama sa ganoong klase ng okasyon. Halos kumpleto aniya ang royal family na aniya ay pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa punong ehekutibo. Nakaka-proud, sabi ni Secretary Gomez, na makitang gano'n na lang ang paggalang at pagrespeto kay Pangulong Marcos Jr. bilang isang world leader na nirerespeto di lang sa Asia kundi sa buong mundo.
4: The heir apparent was there as well, no? The heir to the throne, no? Madalang daw yung nagsasama sa

0: ganong state banquet. At kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating Pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating Pangulo.
1: CPCO Secretary Dave Gomez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isang testamento na matibay na ugnayan at malaking respeto ng Japan sa Pilipinas ang pag-imbita mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang state visit kung saan nakadaupang pala din ng Pangulo ang Japanese Imperial Royalties. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isa itong napakabihirang pagkakataon na isang patunay na malaki ang tiwala ng Japan sa Pilipinas, hindi lang sa mga usaping pang-ekonomiya kundi sa mga adhikaing itinutulak nito. Dagdag pa ni Lazaro na kinikilala rin ang bansang Japan ang napakalaking ambag ng mga Pilipinong naninirahan at nagatrabaho sa Japan.
3: They have the highest regard sa ating mga Pilipinong mga kababayan. Sa 350,000 na yan, these are really movers and shakers also here in Japan. In fact, ang mga teachers and farmers, kagaya nga ng nasabi ni Ambassador Albano about them, at saka yung mga sinabi din ni Pangulo during the Filipino community event. And they have done so much here in Japan in many aspects of their contributions through the past how many years, 20, 30 years here in Japan.
2: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mas pinalakas pa ng Pilipinas at Japan ang ugnayan at kooperasyon nito pagdating sa sektor ng agrikultura. Yan po ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya, mas dumami na ngayon ang mga oportunidad para sa pag-export ng agri-product ng Pilipinas sa Japan. Dagdag pa ni Laurel, bukod kasi sa Philippine banana at mangoes, nariyan na rin ang export sa pomelo at ngayon maging ang horticulture o pag-export ng mga bulaklak mula sa Pilipinas. Natalakay din ang usapin sa food security, partikular sa usapin ng pag-import ng bigas ng Pilipinas at ilan pang agri-tech na makakatulong sa sektor ng agrikultura.
4: Usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually noong March last year sa Pilipinas, sa Davao region, trials, no, and it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa.
1: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pagbuo ng El Niño Task Force, suportado ni Senador Kiko Pangilinan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ni Senador Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng isang interagency task force El Niño para mapaghalaan ng gobyerno ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot na inaasahang mararanasan sa ikatlo at ikaapat na quarter ng taon. Ayon kay Pangilinan, dapat binubuo ang task force ng Department of Agriculture o DA, National Irrigation Administration, Department of Trade and Industry o DTI at Department of Finance para matiyak ang maagap na pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang. Sinabi ng senador na mahalagang maihanda at mamobilize ang pondo ng gobyerno para sa mga natural disasters, calamity relief at quick response funds at ang calamity fund sakaling magdeklara ng state of calamity. Binigyan din ni Mangilinan ang kahalagahan ng sapat na supply ng bigas at agarang pagpapatupad ng mga intervention program gaya ng cash for work, repair at rehabilitation. Matatanda ang nagsilbi si Pangilinan bilang food security czar noong Administrasyong Aquino mula 2014 hanggang 2015 kasamay ng isa sa pinakamalalakas na El Niño sa loob ng dalawang dekada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Alas 11:24 na ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with
7: Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: daan ng mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check, 11:26 po ng umaga ngayong Biyernes. Sa iba pa nating mga balita, pagtatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa Pilipinas at magkatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN na pagkasunduan ng Japan at Pilipinas ayon sa Department of Energy. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa naging state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at pulong nito kay Prime Minister Sae Takachi Ichi, nagkasundo ang Pilipinas at Japan para sa pagsusulong ng kooperasyon sa pagpapatatag ng Strategic Petroleum Reserve Program sa bansa. Gayun din ang makatuwang na pag-iimbak ng supply ng langis sa loob ng ASEAN para sa energy security at supply chain resilience sa gitna ng geopolitical situation. Sa joint statement ng Department of Energy at Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry sa ilalim ng pagtatatag ng isang strategic petroleum reserve program sa bansa, susuportahan ito ng Japan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang feasibility study at pagbibigay ng capacity building sa pagbuo ng sistema ng pag-iimbak, katuwang ang iba't ibang organisasyon, trading at energy o engineering company. Habang nangako rin ng Pilipinas para sa ASEAN-wide joint stockpiling ng langis, katuwang ang iba pa mga bansa, simula sa pagbuo ng isang roadmap, pagpupondo at iba pa na planong ihayag sa ASEAN Summit at ASEC Summit. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Makakaasa mga motorista ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng positibong pagtaya ng merkado sa peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng umabot sa higit 6 na hanggang 7 piso kada litro ang rollback sa diesel sa June 2. Posibleng umabot naman sa higit 3 hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa gasolina at 9 hanggang 10 piso kada litro ng kerosene. Bate ito sa unang 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Plats, Singapore na nakisilbing sukatan ng mga presyo ng produktong petrolyo sa Timog Silangang Asya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naglayag ang replika ng makasaysayang balangay sa kahabaan ng Ilog Pasig nitong Huwebes para ipakita ang makulay na kultura at kasaysayan ng isa sa pinakaunang sasakyang pandagat ng ating bansa. Ang mala expedition experience na ito ay bahagi ng promosyon para sa isang simbolo ng kultura na tampok sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN 2026 logo. Upang saksihan ito, kasamang naglayag si PCO Undersecretary Mon Ilagan. Ayon kay Yusek Mon, dapat maipahayag sa bawat Pilipino ang mayamang kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa balangay na simbolo ng pagkakakilala ng Pilipinas bilang isang kasaping bansa ng ASEAN.
13: Will feature this as part of the ASEAN kasi ang laki ang role. Malaki ang role itong balangay. Diba ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes.
1: Yan po ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umakyat na sa 6 ang kabuuan bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagbuo ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa update ng Bureau of Fire Protection Region 3, na-recover ng rescuers kaninang alas 12:40 ng madaling araw ang isang hindi pa nakikilalang bangkay mula sa guho sa gitna ng isinagawang search, rescue and retrieval operations. Dahil dito, 6 na ang kumpirmadong patay 14 ang napaulat na nawawala at 26 ang nailigtas sa trahedya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawalang biktima.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalo pang pinalakas ang pagtutulungan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority o PSA upang mas mabilis at mas maayos na maipaabot ang serbisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para sa bawat mamamayang Pilipino. Sa panayam ng programang Boses kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Paragas, sinabi nitong sa visa ng kanilang kasunduan sa PSA ay mas marami na ang na-collocate na tanggapan ng PSA sa mga local insurance offices ng PhilHealth. Sa tulong nito, mas mapapabilis aniya ang pagtukoy ng mga benepisyaryo at mas mapapabilis ang pagproseso ng mga benepisyo sa ilalim ng YAKAP.
15: Kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth para po sa YAKAP or para sa membership, ay nache-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung nababalidate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID.
1: Yan ang tinig ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumirma ng kasunduan ang Department of Health at Tuvalu para magtulungan sa pagpapalakas ng industriya ng kalusugan. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding ni Department of Health Secretary Ted Erbosa at Tuvalu Minister of Health Tuafafa Latasi, magbabahagi ang dalawang bansa ng kani-kanilang strategiya para sa specialty care, healthcare worker trainings at e-health systems. Pag-uusapan din ang iba't ibang medical practices ng Pilipinas at Tuvalu pagdating sa mental health at non-communicable diseases. Kahit sa mga posibleng outreach program ay magutulungan ang dalawang bansa at malaki din ang ambag nito para palawakin ang referral network ng Pilipinas sa medical tourism. Ang kooperasyon ng DOH sa Tuvalu ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa international community upang mapabuti ang healthcare system ng bansa at pagbibigay serbisyo sa mga Pilipino.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umabot na sa 13 kaso ng Andes Hantavirus ang naitala kabilang ang 3 nasawi. Sa kabuuan, 11 kaso ang kumpirmado sa laboratorio at 2 ang tinuturing na probable cases. Ito na ang ika-4 na ulat hinggil sa outbreak na may kaugnayan sa cruise ship travel matapos ipaalam sa World Health Organization o WHO noong Mayo 2 ang mga kaso ng malubhang respiratory illness sa barkong MV Hondius. Mula ng huling ulat noong Mayo 13, 3 bagong kumpirmadong kaso ang naiulat mula sa Canada, Netherlands at Spain. Dahil sa mahabang incubation period na umaabot ng 6 linggo, inaasahang may mga bagong kaso pang lalabas hanggang matapos ang naturang panahon. Sa pamamagitan ng International Health Regulations, nakipag-ugnayan na ang mga national IHR focal points para suportahan ang international contact tracing at monitoring efforts. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng outbreak sa pandaigdigang populasyon, pero patuloy nilang babantayan ang epidemiological situation at magbibigay ng update kung kinakailangan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Prosecution Panel nag-asagawa ngayon ng team play kasama ang mga pribadong abogado bilang paghahanda sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nagsasagawa na ngayon ng masinsinang team play ang House Prosecution Team kasama ang mga private lawyers bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, kabilang sa kanilang paghahanda ang pagbibigay ng individual assignment, group preparations at pagbuo ng communication setup kasama ang mga private lawyers upang mas maunawaan ng publiko ang proseso ng paglilitis. Sinabi ni Ortega na tumutulong din siya sa pagpapaliwanag ng impeachment case sa mga lokal na komunidad at media upang maging malinaw sa publiko ang mga usaping kaugnay ng kaso. Aminado rin ang kongresista sa bigat ng hamon na kinaharap ng prosecution team dahil bukod sa pagharap sa depensa ng Vice Presidente, kailangan din nilang harapin ang political pressure at matinding public scrutiny. Ayon pa kay Ortega, seryoso ang prosecution panel sa kanilang paghahanda at binubuo na nila ang tamang rhythm para sa isang paglilitis na hindi lamang magaganap sa Senado kundi maging sa harap ng publiko. Bukod kina House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Reneco, sinabi ni Ortega na tutulong din siya sa pagbibigay ng linaw sa publiko at media hinggil sa mga kaganapan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Maraming nabibinbin na mahalagang panukalang batas ang hindi makausad sa Senado dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa mataas na kapulungan. Ito ang naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa mga sanhi ng mga pagkabalam ng pag-usad ng mga panukalang batas ay ang pagpapalit ng liderato ng Senado at ang nangyaring biglaang tangkang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Layo nito ang payagan ng isang senador na makilahok at bumoto sa anumang Senate resolution kahit wala ito sa Senado sa pamamagitan lamang ng Internet of Video Conferencing. Nananatiling questionable ayon kay Senator Erwin ang pagnanais na madaliin ng majority senators ang pag-amyenda ng nasabing Senate Rule 136 sa kabila ng mas mahalagang panukalang batas na makakatulong sa mas nakararaming naghihirap na Pilipino.
17: Ang daming nakasalang na panukalang yes. batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-torya video conferencing, teleconferencing, voting ng senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses?
2: Sa kabilang dako, binigyan diin ni Senator Erwin Tulfo na paninindigan at ipaglalaban ng minority senators ang pagharang sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rule 136. Hindi anya hahayaang basta na lamang makapasa sa Senado ang nais ng majority na maipasa ang pagbabago sa Senate Rule 136. Ani Tulfo, handa rin ang minorya na dalhin sa korte ang nasabing usapin kung kinakailangan.
17: Pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libong tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nag-meeting-meeting sila na paano natin gawin ilusot ito, iakit po namin sa korte.
2: Yan ang bahayang ni Senador Erwin Tulfo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG Secretary John Vic Remulla hinikayat si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na lamang. Kapakanan ng senador, kanyang tiniyak. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Tiniyak ng pamahalaan ay gagalang ito ang karapatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasabay na rin ang panawagan sa senador na sumuko na lamang at harapin ang kanyang kaso. Sa ambush interview kay Remulla sa pagbubukas sa ika-apat na PNP Press Corps Invitational Shoot Fest sa Kapo Karingan ngayong umaga, sinabi ni Remulla na ibibigay nila ang lahat ng respetong angkop sa senador. Hindi niya dapat pang patagalin pa ang ng senador ang pagtatago nito dahil ang mga serbisyo naman sa taong bayan ang nasasakripisyo. Kasunod yan, sinabi ni Remulla na puspusan ang pagtugis kay De La Rosa sa buong bansa gamit ang buong pwersa ng Philippine National Police. Pero aminado siyang hindi ito madali, lalo't una nang itinuring ng NBI si De La Rosa bilang armed and dangerous. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
19: Please surrender. Gagalangin ka namin, rights will be observed. Huwag natin patagalin ito kasi baka hindi tumuli pa ito sa iyo ng gusto. So, pabuti na mag-surrender ka. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process.
18: Samantala, sinabi naman ni Remulla at bukod kay Senator Robin Padilla, iniimbestigahan na rin ngayon ng Philippine National Police ang iba pang mga senador na posibleng tumulong sa pagtatago kay De La Rosa. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanila tinitignan sa ngayon ang papel ng lahat ng mga senador na nasa mayorya. Kasunod niyan, nagbabala siya sa sino mang mapatutunayang nagtatago o nagkakanlong kay De La Rosa na maharap sila sa seryosong legal na parusa. Nabatid na si Padilla ang huling nakita kasama ni De La Rosa at sa sasakyan niya rin na ginamit ni De La Rosa sa pagtakas sa Senado. Sa iba pang balita dyan at Ched ay sinabi rin nitong si DLG Secretary John Viclimulla na malaki rin ang tsansang sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Senador Jinggoy Estrada naman na sakaling lumabas ang arrest warrant ito sa kasong plunder at grabs sa Sandigan Bayan. Sinabi ni Imulya na tinawagan na niya kahapon si Estrada at nagkausap na sa sila. Binigyan din pa niya na ang opsyon na ito ng pag-aresto o pagsuko at bahala na ang Sandigan Bayan kung saan ito idedetene. Una nang sumuko sa mga otoridad si Senador, dating Senador Bong Revilla at dinala sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas, Quezon City. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Justice, mariing susiriin ang reklamong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. Ang detalye mula sa ulat ni Luisa Erispe.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Dadaan pa sa masinsinang evaluation, Department of Justice, ang reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, susundin nila ang tamang proseso sa reklamong isinumite sa kanila at kung makitaan ng sapat na ebidensya laban kay Padilla, idadakit ito at isa sa ilalim na sa preliminary investigation. Pag-aaralan ng mga prosecutor kung may prima facie evidence o sapat na batayan para masampahan ng kaso ang mga respondents sa korte. Pero kapag nagsimula na ang preliminary investigation, ay makakasagot naman ang panig ni Padilla. Hindi naman idinetalye ng DOJ kung may iba pang respondents sa reklamo ng CIDG, pero muli nilang kinumpirma na kahapon ng hapon, bandang alas 5 ito isinumite sa DOJ. Matatandaan si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Formal nang naihain sa Sandigan Bayan ang reklamong plunder at graft laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang personalidad kaugnay ng Umanoy flood control scandal. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna ang mga kaso laban sa Senador. Iginiit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kumpiyansa silang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senador Estrada, dating DPWH Bonoan at iba pa.
21: It's very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
2: Sa kabilang dako, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ay inalis din sa kaso matapos mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice.
21: The charges against former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy E. Cabral are formally dismissed by reason of her passing pursuant to the revised penal code. Former DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo, former NCR Regional Director Gerard P. Opulencia, and former Bulacan First District Engineer Henry C. Alcantara have been formally excluded from the criminal sets of information filed. This is in view of their official admission into the Department of Justice's Witness Protection Program under Republic Act 6981.
2: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nakaabang na ang National Bureau of Investigation o NBI sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mahalagang hintayin muna ang arrest warrant mula sa korte bago ang pag-aksyon dito. Oras naman na mailabas na ito ng Sindigan Bayan ay agad nang aakto ang puwersa ng mga otoridad para ipatupad ang batas. Radyo Pilipinas.
21: The substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined.
1: Yan muli ang pahayag ni NBI.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, tatlong Pilipino qualified na sa 2026 Youth Olympic Games sa Senegal. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
0: Tatlong Pilipino na ang nag-qualify para sa 4th Youth Olympic Games na gagawin sa Senegal mula October 31 hanggang November 13 ngayong taon ayon sa Philippine Olympic Committee. Ito ay sina Maritania Krog ng cycling at Pai Durden Wangkay at Naomi Cesar ng athletics. Lahat sila ay nominated ng kani-kanilang National Sports Associations para irepresenta ang Pilipinas matapos makatanggap ang bansa ng siyam na universality places mula sa International Olympic Committee. Ibig sabihin, anim pang atleta ang nakatakdang maglaro sa quadrennial event ayon kay PUC President Abraham Bumble Tolentino. Magpapadala pa ang bansa ng isang babae at lalaki mula sa artistic gymnastics, isang lalaki sa windsurfing, isang babaeng wushu athlete sa taijiquan combined at tig-isang lalaki at babae sa 100 meter butterfly at 100 meter breaststroke ng swimming. Mas malaki ang delegasyon ngayong taon ng Pilipinas dahil pito lang ang representatives nito sa huling edisyon ng Youth Olympic Games noong 2018 sa Argentina kung saan isang medal lang ang napanalunan ng bansa. Ito ang silver medal ni Christian Tio ng kiteboarding. Walang idinaos na YOG noong 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
22: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
22: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
22: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
25: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
22: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
22: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
24: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
22: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:51 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Climate Outlook Seminar isinagawa sa Suwal, Pangasinan para palakasin ang kahandaan sa epekto ng El Nino. Magbabalita mula DZMQ RP Dagupan. Narito si Ricky Kasipit.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinapalawig ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan ang kahandaan ng bayan sa mga maaaring epekto ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng isang seminar ukol sa ENSO o El Nino Southern Oscillation Status and Climate Outlook para sa May 2026 to October 2026. Nakiisa sa aktibidad ang Suwal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, mga magsasaka at lahat ng mga pamahalaang barangay sa bayan. Nagsilbing tagapagsalita si Engineer Jose Estrada Jr., Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan. Tinalakay sa seminar ang kasalukuyang estado ng ENSO at mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima, kabilang ang matinding init, tagtuyot, malalakas sa pag-ulan at iba pang panganib na dulot ng climate change. Bahagyang aktibidad ng paghanda ng lokal na pamahalaan sa maaring epekto ng fenomenon. Maisulong ang kaligtasan ng mga residente at pagpapatatag ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, Community Pantry ng Kasiguran Sorsogon nakatakdang magtapos sa huling linggo matapos makatulong sa libu-libong residente. Ang balitang yan ihatid sa ating ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatakdang magtapos sa huling linggo ang community pantry ng lokal na pamala ng Kasiguran Sorsogon matapos itong tumagal ng 8 linggo o kabuang 2 buwan na nagbigay ayuda sa libu-libong residente ng bayan. Sa 7 linggo ng programa, maagang naghanda ang lokal na pamahalaan sa pangunin ni Mayor Bidas Amor, katuwang ang miyembro ng sangguniang bayan at mga kawani ng munisipyo upang tiyakin ang maayos at organisadong pamamahagi ng mga ayuda para sa mga mamamayan. Kapansin-pansin din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kalahok sa paghahanda ng mga goods at iba pang ayuda para sa mga benepisyaryo, lalo na para sa mga higit na nangangailangan sa panahon ng krisis. Lubos namang ikinatuwa ng mga benepisyaryo, partikular ng mga kabilang sa sektor ng transportasyon, ang patuloy na pagpapatupad ng community pantry dahil malaking tulong umano ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Kasiguran Municipal Information Office, nakatakdang isagawa sa susunod na Biyerkules ang huling araw ng programa habang patuloy na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng empleyado at katuwang na naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa nito. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagkakaisa, muli ani ang ipinapakita ng bayan ng Kasiguran ang sama-samang pagtutulungan para malampasan ang anumang hamon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
1: Sa Bicol Region pa rin, beneficiaryo ng cash relief assistance payout sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Mahigit 3,000 tsuper ang nakinabang. Ang detalye ng balita hatid ni Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Magandang araw po, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. At nandito po tayo ngayon sa Robinson's Place, Naga, kung saan umarangkada na po ang cash relief assistance payout ng DSWD at ng LTFRB. Kasama po dyan ang mga operators ng Transport Network Vehicle Services at Transportation Network Company o TNCs. Sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating ng ating mga TNVS at TNC drivers upang kunin na ang kanilang cash relief assistance na abot sa 5,000 piso. Pagpasok pa lamang po ng ating mga TNC at TNVS driver ay kailangan po nila pumunta dito sa validation section kung saan ay pipila sila at magpapavalidate kung kasama sila sa listahan ng mga makakatanggap ng payout. At once na na-validate na ng representatives ng TNC at TNVS company ay dediretso na sila doon sa bandaroon sa may payout section kung saan ay makukuha na nila ang kanilang cash relief assistance. Kung hindi man, ay meron ding itinalaga na help desk ang LTFRB para sila ay pag-get na asistihan sa kanilang concern kung magpapadagdag sila sa listahan at siyempre kung meron man ay susunod sila doon sa susunod na payout. At sa mga oras na ito ay nananatili namang maayos ang sitwasyon dito at wala naman tayong na-encounter na mga problema. Kaya nga ng mga nakausap nating driver ay naging smooth nga daw yung proseso ng pag-validate at pagtanggap ng kanilang payout. Yan lang po muna ang mga updates mula dito sa payout site dito sa Robinson's Place, Naga. Para sa iba pa mga balita, tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas at sa iba pang platforms ng Integrated State Media o ISM.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas Regional Jackfruit Day 2026, ipinagdiwang ng Department of Agriculture Region 8. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinagdiwang ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang ikatlong Regional Jackfruit Day bilang pagkilala sa ambag ng langka sa kabuhayan at agrikultura sa Eastern Visayas. Tinalakay sa aktibidad ang kalagayan ng industriya ng langka, mga target para sa 2026 at ang 2027 jackfruit plan and budget proposal. Ibinahagi rin ang mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng langka at nagsagawa ng orientasyon tungkol sa sagip-saka program. Naging tampok din ang sabayang pagkain ng bagong aning sweet jackfruit bilang simbolo ng pagmamalaki ng rehiyon. Ayon sa DA-8, layunin ng pagdiriwang na palakasin ang pagtutulungan ng mga sektor upang mapanatiling masigla at kompetitibo ang industriya ng langka. Ito ay may temang From Farm to Table, Celebrating Our Sweetest Treasure. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
1: Pagpapatibay ng ugnayan at koordinasyon na pag-usapan sa courtesy visit ni PRO 6 Director Randolph Tuanyo sa NAPOLCOM 6. Ang detalye ng balita hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
15: Nagsagawa ng courtesy visit si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo sa tanggapan ng National Police Commission Region 6 sa siyudad ng Iloilo. Kasama ni General Tuanyo sa pagbisita mga miyembro ng PRO 6 Command Group, regional staff at iba pang senior officers. Mainit naman silang tinanggap ni NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin De Ausen Florentino. Sa courtesy visit, pinag-usapan ang mga opisyal kung paano pa mapagtibay ang ugnayan at koordinasyon ng Police Regional Office 6 at NAPOLCOM tungo sa mas mahusay, maayos at epektibong pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng kapulisan at ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Mindanao, daan-daang halal industry stakeholders daragsa sa Davao City para sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo sa Hunyo. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
16: Inaasahang dadagsa ang daan-daang halal industry stakeholders sa Davao City sa susunod na buwan para sa isasagawang 11th Philippine Halal Trade and Tourism Expo o PHTTE. Sa sinagawang press conference, inihayag ni PHTTE organizer Universal Islamic Center Incorporated founding president Marilu Ampuan na layunin ng programa na mas patibayin ang halal partnerships, ipromote ang inclusive economic growth sa bansa at iba pa. Ayon kay Ampua na pinoposisyon na nito ang bansa para maging emerging player ng global halal market. Sa pamamagitan ng Philippine Halal Trade and Tourism Expo, nais itong mapalakas ang mga micro, small and medium enterprises o MSME at maging halal tourism upang mapalawak ang oportunidad dito sa ekonomiya. Giit ni Ampuan na ang nasabing hakbang ay alinsunod sa Republic Act 10817 o ang Philippine Halal Export Development and Promotion Act kung saan tulong-tulong ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mapalago ang halal industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes, May 29, 2026 dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako si John Bogol.
18: At ako naman tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: 8 a.m.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
28: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
29: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
27: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
28: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
30: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: It will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
7: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Albert Domingo mula sa Department of Health, USEC. Albert, kinilala po ng World Health Organization ang mahalagang papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng global health workforce. Ano po ang detalye nito at paano po binabalansi ng DOH yung pagtulong sa ibang bansa na nangangailangan ng mga nurse habang tinitiyak na hindi napapabayaan ang pangangailangan ng mga ospital at pasyente dito po sa ating bansa?
9: Yes, Joshua, kakabalik lang po ng ating Department of Health mula sa 79th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland noong nakaraang linggo. Ang isa sa maraming mga nagawa natin, itong sinasabing resolution on the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Ano pong ibig sabihin nito, Joshua, sa ating mga kababayan? Matagal na po ang ating Pilipinas na nagbibigay nga ng ating mga nurses. Saludo tayo sa ating mga magagaling na nurses. At hindi lang nurses, mga doktor, mga midwife, mga caregiver. Ang tanong, ano ba ang nagiging benepisyo para sa atin? At yan yung binabalanse ng ating Department of Health. Dahil sa nagkaroon tayo ng Code of Practice on International Recruitment, ang mangyayari po, at sinugundahan ito, Joshua, hindi lamang ng isa, dalawa, 33 co-sponsors, mga bansa po ito, no, internationally, na kailangan kapag ang isang destination country or yung nagre-recruit ng ating mga nurse ay kukuha ng nurse mula sa atin, ay dapat tumutulong siya. Paano siya tutulong? Mga scholarship, mga tulong sa ospital ng Pilipinas, at hindi lang to para sa Pilipinas, ngunit para sa iba pang mga bansa tulad natin na pinanggagalingan ng mga nurses sa buong mundo.
8: Okay, so give and take ang peg.
9: Yes, kasi dati take and take lang yung nangyayari. So ngayon, ipinaglalaban ni Secretary Erbosa sa utos ng Pangulong Marcos, hindi lamang yung pagbigay ng mga nurses, pero yung kapakanan ng mga naiiwan dito sa ating bansa.
8: Alright. USEC, binigyan din po ng WHO ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga bansa laban naman po sa mga nakamamatay na sakit at virus. At sa panahon nga po ng mga bagong banta sa kalusugan sa buong mundo, paano po nakikipagtulungan ng Pilipinas sa WHO para po mapanatili na ligtas at handa ang ating mga kababayan?
9: Joshua, balitang-balita ngayon, no? Ongoing yung Ebola, yung Bundibugyo virus outbreak sa Democratic Republic of the Congo at sa Uganda. Siguro magtataka ang ating mga kababayan, bakit nakakaiwas tayo dun sa pangyayari yun? Bakit hindi nakakarating sa atin yung Ebola? Dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa World Health Organization at sa mga ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na International Health Regulations or yung IHR. Bago pa man po pumutok sa balita, alam na po ng Department of Health, kasi mismong WHO ang nagsasabi sa atin may nangyayaring ganito sa Democratic Republic of the Congo o kaya may nakitang bagong virus na ganyan, para alerto ang ating Bureau of Quarantine, hindi tayo nadadatnan na natutulog, sabi nga nila.
8: Okay. Well, kaugnay naman, USEC, ng World Health Assembly, nagkaisa naman ng Pilipinas at United Arab Emirates para pupalakasin ang proteksyon sa kalusugan ng ating mga OFW. Kabilang nga po ang posibleng pagkakaroon ng mas maayos na health insurance coverage at health education. Paano po may kinabang ang mga Pilipino nagtatrabaho sa UAE sa mga hakbang na ito, lalo na po sa pag-iwas at pagpapagamot ng iba't ibang mga sakit?
9: Yes, Joshua, dyan sa bilateral meeting na yun, ibig sabihin mga bansa, nakita-kita, no? Kasama po tayo dyan na-meet namin yung Minister or yung Associate Minister of Health ng United Arab Emirates. At isa sa mga sinabi niya is, paano daw yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, umaabot ba doon yung PhilHealth nila? At nagkakaroon ba ng pagkakataon? At ang sagot ng ating kalihim ni Secretary Ted Erbosa, yan ang dapat nangyayari. Dapat kinikilala kung ano yung binabayaran ng ating mga OFW na premium dito ay nagagamit rin dun sa mga bansa na pinupuntahan nila. Opo, merong mga insurance dun sa UAE, sa iba pa, mga Kuwait, and so on and so forth. Pero karaniwan, iba pang bayad yung nangyayari. Ang naging mungkahi dito is kung ano yung binabayaran ng OFW dito sa Pilipinas ay magagamit rin pagdating dun sa UAE. At yan yung binabalangkas na ngayon.
8: Okay, magandang balita yan. Sana maisulong.
9: Yes.
8: Well, USEC, sa patuloy naman po na koordinasyon naman ng DOH, WHO, DMW, DFA at ng pamahalaan ng Netherlands, kaugnay naman po nitong hantavirus cases sa MV Hondius, paano po tinitiyak ng DOH na ligtas, maayos ang kalagayan at nabibigyan po ng sapat na medikal na pag-aalaga yung 38 Filipino na crew members habang isinasailalim po sila sa quarantine sa Netherlands?
9: Yes, Joshua. Dahil na rin sa ating pakikipagtulungan sa World Health Organization at sa ating pagdalo dun sa World Health Assembly, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Pag World Health Assembly kasi, Joshua, every year nangyayari yan, simula 1948. Lahat ng mga Secretary of Health at ang kasama yung mga Department of Health nakikita sa buong mundo. Andun, na-meet natin, nakikita natin sa TV ngayon, yan po yung Minister of Health, yung ating babae na kasama ni Secretary Erbosa. Siya po yung Minister of Health, Secretary of Health ng Netherlands, na siyang nangangalaga ngayon sa kapakanan ng ating 38 ng mga Pilipino na sila nga yung nag-uwi dun sa Barkong Hondius. Mm-hmm. Ni isa sa mga 38 ay dinapuan, awa ng Diyos, at tumatakbo lamang hanggang middle of June thereabouts yung quarantine nila. After that, yung iba sa kanila baka tumuloy sa trabaho at meron pa rin silang kontrata, yung iba baka magpa-repatriate na. Pero dahil sa kooperasyon sa World Health Organization at sa Netherlands sa iba pang bansa, naiiwasan natin na maapektuhan ang ating mga kababayan.
8: Alright, on that note, maraming salamat, USEC Albert, sa mga impormasyon at update na inyong ibinahagi sa amin. Mula yan sa Department of Health.
9: Salamat rin po, Joshua.
8: Thank you, USEC. Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
8: Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East?
2: Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin. Bukas to natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no, yung last Friday. Yung atin hong gasoline as of May 22, no, ay nasa 45, almost 46 days supply tayo sa gasolina. Sa diesel, nasa 41 days supply. Kerosene nasa 139 days supply. Jet fuel nasa 66 days supply. Fuel oil nasa 47 days supply. At ang LPG po natin ay nasa 41 days supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular.
9: Yes, Director. Nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba si Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil.
8: Yes.
9: No? Napakahalaga nung ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis.
8: Yes. At talk din nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran.
9: Nga.
8: So, inaasahan natin na magkakaroon ito somehow ng efekto sa presyo na langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback.
9: Wow.
8: Na inaasahan sa gasolina and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para sa, lalo na sa ating mga kababayan.
9: Yes.
8: Na nagtatrabaho, na gumagamit ng produktong petrolyo.
9: Oo. Sa yung mga 4 pesos na bawas na yan, 7, lalo na yung diesel, no, 7 pesos, ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon, no? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep, na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit.
8: Yeah.
9: Oo. So sige. So habang baka balikan nila natin 'yo kapag naayos natin, no. Samantala, punta muna tayo. Update tayo sa water allocation at contingency plan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Tubig naman tayo sa mga dam. Ating aalamin kasama si Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dr. David, magandang tanghali po.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood po ng inyong programa.
9: Yes, Dr. David, simulan po natin ang mga tanong. May mga ulat na patuloy ang pagbaba ng water levels sa Angat Dam at

0: Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ganito pong sitwasyon na mababa po, no, sa 180 meters na minimum operating level, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang water supply po para sa NWSS or para matugunan po ang water supply ng Metro Manila at mga karating lugar, no, ilang lungsod po at bayan sa Bulacan, Rizal at Cavite, no. So sa ngayon po, sa para sa buwan ng Hunyo po ay inaprubahan ng NWRB ang alokasyon, no, na 50 cubic meters per second. At umaasa po tayo na itong alokasyon na ito ay sapat, no, sa ganitong panahon para po matugunan, no, yung pangailangan ng makababayan natin, particular po dito sa Metro Manila at karating lugar.
1: Dr. David, mag-follow-up question lang po ako, no. Para sa ating mga karaniwang mamamayan, anong ibig sabihin ng 50 cubic meters per second? Malakas po ba yung buga ng tubig? Hihina siya sa karaniwan? Anong nararamdaman ng isang karaniwang gumagamit ng tubig?
0: Ang 50 cubic meters per second po ay ito po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam, oh, yung sa dam mismo po, no, hindi sa kung ano po yung dumadaloy sa ating mga poso, no. Ito po yung dami ng tubig, no. Sa ang isang ano po, no, ang sayo na po natin, ang isang cubic meter po halos mga 5 drum yan, no. 5 drum na ano na tubig po sa isang cubic meter. So ito po ay mga 50 cubic meters per second, halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no. At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng makababayan natin dito sa Metro Manila at mga karating lugar po.
1: Okay. Ibig sabihin na Dr. David, hindi mawawalan ng tubig. Yun po ibig sabihin noon.
0: Sa ngayon po, sa ganito pong sitwasyon na 50 cubic meters per second, umasa po tayo na normal ang magiging, yeah, sitwasyon po, no, ng supply ng tubig, no, sa Metro Manila, lalo na po sa mga kabahayan po, no. Pero sa ngayon po, dahil na rin po, no, sa mababang level, no, medyo mababang level ng tubig mula sa minimum operating level, ay nagsasagawa na rin po ng contingency measures tayo habang mas maaga po, no, kasi sa ngayon po ay nag-ulat na rin po ang pag-asa ng isang El Niño Alert Advisory. At sa ganitong sitwasyon po ay magsisimula daw po ito ng mga bandang Hunyo at Hulyo at maaaring tumagal po itong El Niño na to hanggang Disyembre or bago unang bahagi po ng 2027, na ang nagiging isa pong dahil nagiging resulta ng isang El Niño ay medyo mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan mula sa normal. Kaya kailangan din po nating paghandaan ito, no? At kasi po yung mga pag-ulan ang siya pong nagre-recharge o nag-fill up ng mga o nagre-refill po ng mga dams natin na siya namang pinamamahagi po sa ating mga consumers para sa Metro Manila po.
2: Okay. Director, binanggit din po ang posibleng paggamit ng mga bagong water sources tulad ng Upper Wawa Dam sa Rizal. Pakipaliwanag po, ano pong detalye nito?
0: Tama po yun, no. Ito po naman ay isang magandang balita, no, sa kasalukuyang administrasyon po ay magiging operational na po, no, itong Upper Wawa Dam, no, bago po magtapos ang taon, no, early next year. At malaki po ang maitutulong nito kasi nga po kung mapasok man, no, yung El Niño, no, sa bago magtapos ang taon hanggang sa unang bahagi ng taon ay may mga alternative sources, no, o karagdagang tubig na po tayong mapagkukunan sa mga panahon po na yon. Pero sa kasalukuyan po ay habang wala pa po yon ay meron naman pong inaproba, no, ang NWRB na gamitin po yung mga deep wells dito po sa Metro Manila na pwede pong makatulong kung sakali pong magkaroon ng additional na pangangailangan na tubig at magkaroon ng adjustment po sa alokasyon para sa Metro Manila water supply.
2: Okay. Director, linawin po natin para po sa ating mga manonood, yung pong pagdadagdag ng 50 cubic meter, practical po ba yon since nakakita po tayo ng mababang operating level sa ating mga dam?
0: Sa ngayon po, ang gusto ko sana, binabagyan po kasi natin prioridad, no, yung water supply, no. So, sa ngayon po ay para sa po kaalaman, ang isa rin pong umaasa dyan ng patubig galing po sa Angat Dam ay yung irrigation po, no. Sa kasalukuyan po ay dahil natapos

0: po yung tinatawag nilang wet dry cropping season noong mga May 14 ay mula po noong May 15 ay suspendido po no yung releases or allocation ng tubig para po sa allocation ay para po sa irrigation. Kaya nga po ito sa ngayon po mula May hanggang July ay tinuturing po natin na conservation period ito no bago magsimula yung wet cropping season para sa irrigation. Kaya sa ganitong panahon po ay mas binibigyan ho muna natin ng prioridad yung water supply at umaasa po tayo itong mga pag-ulan na darating nitong mga June or July ay maka-recover po ng sapat no yung angat dam para naman po matugunan natin yung karagdagang pangangailangan para po sa irrigasyon.
1: Dr. David, napahagingan nyo na po no, yung usapin sa tag-ulan. May mga panawagan din po kasi para mas mapalakas yung water security sa pamamagitan ng rainwater harvesting, recycling, at pati na rin yung usapin ng desalination. Ano po yung posisyon ng NWRB sa mga alternatibong solusyong ito?
0: Tama po yun. Tayo naman po ay pinopromote natin. No? Particular po yung rainwater harvesting. No? Ano pong ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan, no? Ito pong may mga nararanasan naman po tayo mga pag-ulan. No? Pero sa ngayon po, ay hindi ito nakakaabot no? Doon po sa mga watershed natin. Particular po sa Angat Dam. Eh kung hindi po ito nakakaabot sa mga watershed po natin, pwede na rin po natin mapakinabangan ito, no? Kung pwede po nating i-harvest ito at ipunin ng maayos para naman po makatulong no sa karagdagang pangangailangan natin sa ating mga kabahayan po no at mas mababawasan po no yung pressure na paggamit natin ng tubig ng mga, sa mga faucet po natin na nanggagaling po sa mga dams particular po ang Angat Dam. So yung recycling po ay isa rin pong advokasya na pinupus na rin po natin no yung mas maganda po talaga yung pagbabago no ng ugali natin kung paano ho natin gamitin ng tubig no yung recycling or reuse no pag yung mga pinaghugasan po ng mga gulay pwede po nating pandilig ng mga halaman niyan or kung maari po no yung mas maging responsable po sa paggamit ng tubig no yung mas bawasan po no wag masyadong mag-aksaya. At yung mga leakage po, no, yung mga tagas po sa ating mga kabahayan, ay malaki po ang may tutulong niya no, sa management po ng ating water supply na, na makakonsider po natin karagdagang mapagkukunan ng tubig bukod po sa mga dams po natin.
2: Okay. Director, nabanggit mo kanina yung abiso ng pag-asa sa posibleng paglala ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ngayon, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na magtipid ng tubig, pakipaliwanag po at pakibigyan diin gaano po ba kalaki ang posibleng epekto nito sa mga pangunahing dam sa ating bansa sakaling lumala ang El Nino.
0: Ang ayon po sa pag-asa no ito pong El Nino na medyo nagbabadya po na posibleng makapasok ngayong taon na to ay lumalabas po parang strong El Nino siya no at baka nga po sabi baka maging very strong pa siya. Ano pong ibig sabihin nito? Magiging malaki po ang pagbabago no doon sa posibleng mga pag-ulan na maranasan po natin. Sabi nga ho natin, baka mas mababa po no sa mga normal na pag-ulan ang mararanasan po natin. Ang kasi nga po umaasa po tayo sa mga pag-ulan no para po ma-refill or ma-recharge yung mga dams natin. At kung magkakaroon ng mababa sa normal na mga pag-ulan ay nagiging issue po dun sa pag-recover no itong sinasabi nga natin pagtag-ulan nagre-recover po yung mga dams po natin pero kung mababa sa normal po no yung mga pag-ulan na mararanasan po natin dulot na rin po ng El Nino baka hindi po makarecover ng sapat no yung mga dams po natin na kakailanganin din naman natin sa mga susunod na buwan po natin mga pangangailangan sa water supply po kasama na rin po hanggang sa susunod na taon.
1: Ayan, no? So, Dr. David, mensahe nyo lang po sa publiko upang maiwasan ang panik at mapanatili ang responsabling paggamit ng tubig habang patuloy na minomonitor ang mga dam sa bansa. Go ahead, sir.
0: Opo, no? Ayon na rin po no? Sa direktiba ng ating DNR Secretary Juan Miguel Cruna, no? May instruction po siya na i-monitor ng maigi itong development dito po sa mga dams po natin at magbigay ng regular reporting at palakasin po no yung mga conservation messaging natin, katulad nga rin po ng rainwater harvesting facilities, at yung mas responsabling paggamit po ng tubig ay isa rin po sa mga layunin at panawagan natin sa mga kababayan, ayusin ang mga tagas, bawasan ang hindi kinakailangang konsumo, at i-reuse ang tubig kung maaari po. Ang kolektibong aksyon ay makakatulong po, no, upang mapatatag ang supply at mabawasan ang epekto ng El Nino po.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Thank you, sir.
1: Samantala, balikan natin ngayon na si Director Rino Abad ng Department of Energy. Mula sa tubig, sa langis naman tayo, oil supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead.
3: Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, ang estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito.
2: Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mamamasada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umabot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito may iwasan?
3: Well, ang range ho natin ay umaabot na lang ng, pag mag-implemento tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po. At naramdaman natin before, more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang pag ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement na ng negotiation between US, Iran, kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman ganong kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So unless magbago ho ang sitwasyon sa feedstock, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before.
1: Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no? Si Secretary Sharon Garin na talagang hands-on. Na hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na sir yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir?
3: Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng, since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, around 40 million pesos sa mga PUJ and UV Express. Ito lang ho muna ngayon ang kinukover na type of vehicles, at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes, at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage. Sana matuloy yan. with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE, at saka ng Office of the Executive Secretary ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago.
2: Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels.
3: Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating hindi lang pagkakaroon ng inisyatibo, no, but yung mismong pag-i-implement ng batas na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix, at the same time yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month, mga around 10% na ho dyan, or around 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push and push pa rin ho itong target na sana ho, tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
1: Director Abad, no, so napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron ho ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fueled. Ano ho naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential areas?
3: Well, ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress, at mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan.
2: Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy.
1: Oh, and parang naririnig ni Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh.
2: Okay.
1: Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung tanong, dahilan ko bakit ganun.
2: Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir.
3: Magandang balita ho at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago ano yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa PSTOC at do hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit above 7, nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price at asahan nyo lang na imomonitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price.
1: Ang galing talaga ng Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.
2: Samantala, pag-revisit sa kasalukuyang power reserve requirements, ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali na po sa inyo lahat.
2: Attorney, dahil po sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas grade, bakit po nakikita ng ERC na kailangan balikan o i-review ang kasalukuyang power reserve requirements?
4: Tinitingnan kasi natin ngayon dyan ay kung tumama pa ba. Kaya lang, tinignan namin ay itong mga reserve requirements talaga ay galing sa DOE circular. Kaya siguro mas mainam na kung ang DOE ang mag-aral din nito para yung mismong circular nila, yung kanilang maamyendahan. Kasi kung kami, hindi namin kakayanin na i-revise yung nandoon. Kaya tag-implement na lang kami at kung ang pag-uusapan naman natin ay yung rason doon sa mga red and yellow alerts, ang nakikita namin ay more on the capacity na ang dapat na madagdagan kesa yung sa reserves. Kasi kung yung mga capacities naman natin ay tumatakbo lahat, ay may sapat naman talaga na both capacities para sa demand at saka para sa reserves.
1: Attorney, nabanggit nyo rin kasi yung mga reserves, no? At pwede natin pag-usapan pa mamaya. Pero nabanggit nyo rin yung capacity, yung kakayahan na magbigay ng kuryente. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng ERC sa kung sino man, ano ba yan, mga planta, mga transmission, kung sakaling hindi natutupad yung pinangakong capacity?
4: Kasi meron naman din kaming regulatory framework to implement yung mga DOE circulars na pinapatupad. Kaya kung magkakaroon ng mga paglabag, ay pwede naman kami mag-impose ng fines and penalties sa mga hindi sumusunod doon sa mga requirements na yon.
1: Ayun, Attorney, nabanggit niya na yun, no? So, yung mga requirements tulad ng static reserve margins na pag-uusapan, ilipat daw patungo sa dynamic weather index targets. Ang daming mga termino niyo para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasama na rin kami. Ano po ba yung, paano itong makakatulong yung mga static, dynamic, para makaiwas sa power interruptions?
4: Ay, sige, hindi ko siguro i-explain yung mga terminologies na yan. No? Kasi mas lalo tayong maguguluhan. Okay. ang gusto lang namin parating ay kung puntahan natin kung ano yung nangyari noong red and yellow alerts. Red alerts na lang. Anong oras yung nagkaroon tayo ng red alerts? Pagdating ng alas 3 ng hapon. Alas 2, alas 3. Doon nag-umpisa yung red alerts natin. Doon nagkaroon ng pagkakataon na kulang na yung supply ng kuryente para patungkunan yung ating mga pangangailangan. Eh, ang nakita namin dun sa mga datos na nasubiti sa aming opisina ay yun, bago kasi yung alas 3, mataas pa yung capacity ng mga solar. Kaya yun ang naka-alleviate ng konti doon sa alert levels natin. Pagdating kasi ng alas 3, nag-dip, bumababa na yung capacity na pwedeng i-generate ng mga solar. Kaya dahil nawala yung mga capacity na yon, hindi dahil sa nag-force outage sila o kaya nagkaroon sila ng derating. Ay ito ay normal na operation talaga. Pag bumababa na yung anggulo ng araw, ay bumababa na rin yung capacity na pwedeng i-generate ng mga sonar. Kaya tayo din, ito ay nakadagdag doon sa red alert natin. Kaya doon yung nakita namin talaga na isang significant na event nung nagkaroon tayo ng red alert. Kaya nakita niyo yung red alert pagdating ng alas 3 hanggang late evening, hanggang early to late evening. Nung bumaba na lang din yung ating consumption, doon na rin din tayo bumaba sa yellow alert.
2: Okay.
4: So kaya sa tingin namin, hindi lang siguro reserves ang titignan natin. Kasi pag sinabi mo kasing reserves, ibig sabihin, kung meron ka pa rin sufficient na supply, pag bumaba na yung supply, doon papasok yung reserves. Hindi ganun yung nangyari.
2: Okay. So, Attorney, kaugnay po niya nabanggit niyo tungkol sa reserves. So, pag sinabi natin static reserve margins, tapos posibleng ilipat sa dynamic weather index targets, ano pong ibig sabihin nito? Depende po sa panahon?
4: Yun nga. Yes.
2: Okay.
4: Kasi yung sinabi mo kasi na static ay kung ano yung normal lang, fixed na dapat na may reserba ka. Pero kung kumare dynamic yung reserve, dapat may reserba ka pag mga ganitong panahon. Nakikita namin diyan yung paitingin yung mga solar at paggamit ng mga battery storage para yung capacity nila na sobra-sobra na na-generate pagdating ng tanghali ay ma-store at magamit pagdating naman sa gabi kung hindi na gumagana yung pag-generate from the sun itself.
2: Okay.
1: Mabilis ang follow-up lang, Attorney. Ibig sabihin po ba pwedeng ipag-utos ng ERC sa mga plantang solar halimbawa na dagdagan yung baterya nila dahil nakita niyo yung datos na hindi na sa store, hindi na itatago yung sobrang araw?
4: Siguro mahirap yung ano no, yung ipag-utos talaga namin na dagdagan niyo yung baterya. It's more of kasi yung generation kasi ay deregulated. Kaya hindi namin po pwedeng utusan kung paano nila i-operate yung kanilang mga planta. Ang pwede lang namin yung kahi ay yung mga mangungunan pag dating ng pag nagkaroon ng mga solar generating, but not just solar no. Yung mga renewable energy sources natin ay magkaroon na ng battery storage systems. Kasi hindi lang ang solar ang RE. Meron ding wind, meron ding hydro, meron ding geothermal. Pero yun na nga, solar yung na-highlight dahil nga doon sa capacity nila to produce pag may araw.
2: Okay. Attorney, may mga panawagan din po para mas mapabilis ang pag-aproba dito naman sa mga bagong energy projects at fast ramping capacity. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng ERC para mapabilis ito nang hindi nakokompromiso ang regulasyon?
4: Kami naman naman sa ERC ay laging tumitingin dun sa mga power supply agreements at saka yung mga ancillary service power agreements ng NGCP. Kung nakikita naman namin yun, in-action na naman namin ng mabilisan.
1: Attorney, sa ganong usapin, sa tingin po ba ng Energy Regulatory Commission, sapat pa rin ba ang kasalukuyang power infrastructure ng bansa natin para sa lumalaking demand ng kuryente? O kailangan na ba talaga ng mas malalaking reforma pa sa energy sector?
4: Kung ang titignan natin ay yung capacity at saka yung para sa demand at saka para sa reserve, kung tumatakbo lahat yan, sobra-sobra. Ang nagiging problema lang ay kung nagkaroon sila ng mga preventive maintenance at saka yung mga forced outages at saka yung mga deratings. Doon nagkakaroon tayo ng issue. Tapos kung magkasabay-sabay sila, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya nga, lagi pa rin namin panawagan sa mga mungkunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwedeng yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang magbibigay ng additional capacity sa grid natin.
2: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission.
1: Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am.
5: Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo.
1: Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care?
5: Yes, maraming salamat po. Tuuna po, ang Adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphan, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag limang taon na po namin ito na sineselebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week. Nasabi ko nga po, ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa, at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay, at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa amin, sa aming opisina, ng mga single individuals. So, pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So, hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So, pwede po tayo ng individual single individuals na nihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang.
2: Okay. Well, Director, ano-ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week?
5: So, sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po, ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So, target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin, the more the merrier. Kaya ito pong aming activity na bike, bisikleta and fun run for a cause na gaganapin sa June 13 and 14 nationwide ay may tema po na Ampon. So ano pong gustong sabihin ng Ampon? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud Ampon. Ipalagana po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pagkatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po sumahok doon at magtanong kung paano po yung proseso. Meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and alternative child care.
1: Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, yes. Ordinaryo, pero natatangi. Eh ma'am, sa ilalim ng Republic Act No. 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier?
5: Yes po. So simula po nang itayo ang NACC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents, kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ungrayan sa aming pong mga regional alternative child care offices o RACOs na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo.
2: Okay. Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, yeah. Lalo na sa social media?
5: Yes. Opo. So, regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, mga especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po sa NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT, and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang ang kalaban po natin dito. So, talagang kailangan po natin ng participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So, kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po, ang aming pong undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami sa aming mga efforts para pumasok po ang illegal adoption, yung online baby selling at child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care. Kagaya nga po nitong celebration ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang ating pong mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi po sila mabiktima ng mga illegal activities po.
1: At Director, huwag nga tayong maging biktima ng mga maling paniniwala. Ano ho ba yung mga maling paniniwala o stigma tungkol sa salitang ampon na nais baguhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon?
5: Opo. Unang-una po, kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, di ba, ampon ka lang, parang ganun. So parang you are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan. So ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po, ang gusto naming sabihin na ngayon in a positive way ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng protection para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal na pagbibigay natin sa bata para itinuturing po natin ang mga bata na regalo mula sa Diyos. At ang mga batang ito ay pinagkakatiwala sa atin. Itong mga batang ito na inabandula, na wala ng pamilya at binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ulit ng isang pamilya. Pamilyang pinagkakatiwalaan natin na kayang magbigay ng proteksyon, kayang magbigay sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. So, hindi dapat po isipin natin na second class citizen ang isang ampon dahil lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng batas at sa bata ng Diyos. Kaya ang panawagan po ng NECC, inuulit ko po, tayong lahat ay maging proud ampon.
2: Yan. Dapat lahat tayo maging proud ampon.
1: Yes.
2: Magandang dato, maraming salamat po sa inyong oras, Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan ninyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula po sa Department of Health, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.

0: Services. Ako po si Sharon Enriquez.
1: At sa ngalan naman po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede mula sa Philippine Commission on Women. Welcome po sa ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.
0: Welcome back, Shara.
1: Thank you, Ms. Sharon.
0: And
1: happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na nakatutok sa ating programa.
0: Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app ang ating programang Tinig ng Kababaihan.
1: At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
0: But wait, there's more. Talagang ano, dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 po yan. At sa Radyo Pilipinas Facebook live stream, tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
1: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
0: At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital Gad Library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito.
1: And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga advocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang God work na talaga namang good work.
0: Yes.
1: So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito? Alamin natin yan sa ating featured God work for the week.
3: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
0: Okay, para po
3: work
0: sa ating...
3: good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang...
0: Okay, para po sa ating unang featured God work, Chef... Shefair program inilunsad ng Hapag Lloyd para po sa mga kababaihan. Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inilunsad ng shipping company na Hapag Lloyd ang Shefair program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat.
1: At para naman po sa isa pa nating featured God work, pilot testing ng gender action checklist sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng gender action checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan.
0: Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured God work, partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng women's network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ng programa na mas marami maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan.
1: At para po sa ating panghuling featured God work of the week, ika-20 justice zone sa bansa inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 justice zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat.
0: Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa Godvocates sa kanilang mga God work na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
4: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
1: At speaking of benefits para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK question of the week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group. Kaya naman pwedeng-pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
0: At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok ba rin sa Tinig ng Kababaihan? At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish.
2: Magandang hapon, Ms. Shaira and Ms. Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
3: Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act na po kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan?
2: Well, unang-una po, tayo ay ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron na tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang ating pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone. But of course, meron pong mga pagkakasakit na para or pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo-lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa or nararanasan ng ating mga kababaihan. Ang panganganak. So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal, sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang ating pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Ngayon po ay ino-cover na natin ito ng 29,000 pesos. Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000. Ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos. Okay. Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na. Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun po ang ating antenatal package or prenatal package. Dati po inaallow natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH Administrative Order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya't yung pong 8 na yon ay kinocover na rin natin. Maganda nito, we expanded it also, na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga examination sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kinocover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayada na, pati po yung mga gamot na kailangang i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid or even yung pong tinuturok na tetrastoxoid, covered na rin po ng PhilHealth. Okay. At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care, Dati po, wala tayong benefisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaallow ang tatlong postpartum

0: mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, mm-hmm. Ma'am Sharon, 2 years ago, mm-hmm. expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million Ooh. Pesos. Kasama po dyan ang kompletong gamutan mm-hmm. at operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprubahan naman ng ating health technology assessment. Mm-hmm. So, yun po namang iba na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noon pong 2024, 2025, dalawa pong beses natin itinaas ang ating benepisyo para dyan. Noong una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noong pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025, ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. So, meron po tayo mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan.
1: Okay. Follow-up question, Dokish. Regarding po yung expanded maternity care, ano po, ito po ba ay matik? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito?
0: Well, unang-una, sa ating pong Universal Healthcare Act or Republic Act 11223, ay meron po doong isang mahalagang provision mm-hmm. na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino.
1: Yes.
0: So, lahat po ng kababaihan for that matter, magbubuntis at manganganak mm-hmm. ay makakakuha ng benepisyo na ito mm-hmm. at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying in maternity clinics, birthing homes, yakap clinics, as long as they are accredited, ay sila po ay makakakuha ng benepisyo na ito.
1: Mm-hmm. Okay po. Regarding po dun sa ano, isa pa po, ano, follow-up lang, kasi na medyo interesting yung breast cancer. No po, from 100K, nag-jump to 1.4 million. No po, na-mention nga nyo po yun. Ano po yun? Yung surgery, yung everything, kumbaga, or pwede rin po ba ito sa private or what?
0: Kasama po ito sa lahat, from diagnostics to operation to chemotherapy. Kaya po siya naging mahal at umabot ng 1.4 million mm-hmm. because yun po mga bagong gamot na recently approved by the HTA ay sinama na natin. Meron po dong isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. Mm-hmm. So, nagkukontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer at dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benepisyo na ito na Z-Benefit Package for Breast Cancer. Ang kabuuang listahan ko ng mga accredited facilities, both mm-hmm. public and private contracted for Z-Benefit ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph.
1: Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
2: Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing,

0: gynecological diseases. Pero syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail whether ng ating po mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyo pong opisina?
1: Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na yakap.
2: Opo.
1: No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na kuha, makukuha sa yakap clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the YAKA program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan. Katulad po ng Pap smear. So yung Pap smear po ay covered under YAKA. At yan po ay ibinibigay na libre ng ating mga YAKA clinic. Ganun din po, dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So, libre po yan na makukuha sa ating mga yakap clinic, at ito po ay part ng ating yakap program or primary care benefit program. Ngayon, dun sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito ng 2025. But across, halos sa lahat ng taon, ay ang mga top 3 po natin na na pagkakasakit o dala ng pagkakakonfine, una ay pulmonya. Mapababae man, mapalalaki, matanda o kabataan, talaga pong pulmonya ang number 1. Pangalawa po is acute gastroenteritis. No, yun pong pagdudumi na tinatawag or yung sakit sa tiyan or diarrhea, yan po ay pangalawa sa ating pinakamataas na confinement. At pangatlo syempre is yung pong UTI or urinary tract infection. So this ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito ay very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, ang kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis or panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon or binabayadan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number 1. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones noong nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care package. Meron po tayong pakete para sa mga bagong panganak na ating mga babies, no? Dito po sa newborn care package, kasama po dito yung paglilinis, yung pong pagbibigay ng BCG vaccine at saka first dose ng Hepa-B, kasama din po yung paglilinis ng ating pusod, yung pong newborn hearing and newborn screening test kasama po dyan. At ang pangatlo ay eksklusibo para sa pangkababaihan. Ito po ay ang panganganak. So kasama po ang panganganak sa pangatlo or top 3 operations or procedures na binabayadan ng PhilHealth across all years.
2: Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention niyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash or pupunta?
1: No. Services po ang binibigay dito. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic, at ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una, magpa-check up or magpa-konsulta. Mm-hmm. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ibibigyan ng request for laboratory test. Kung yung po kanyang laboratory test ay kasama dun sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Mm-hmm. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin, at kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nadudun sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores.
2: Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito makukuha?
1: Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampublico, privado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at privado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website, mm-hmm, at www.philhealth.gov.ph, at doon po pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto nyong magpa-register. Mm-hmm. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga, mm-hmm, at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit.
2: Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.
4: Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, ano, bali, ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail o ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step-by-step na gagawin ng ating mga katian kayo. Ating mga listeners, meron bang requirements? Meron ba silang kailangan dalhin? Ano po yung kailangan gawin?
5: Well, una po, napakadali lamang. Mm-hmm. Because pwede po kayong pa-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, mm-hmm. pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil ang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. Mm-hmm. So yan po ay para sa lahat. Kailangan nating mag-register as a member either online or mm-hmm. sa ating mga opisina. Mm-hmm. Kung online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the e-gov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal.
4: Mm-hmm.
5: Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na local na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila, at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa yakap.
4: Mm-hmm.
5: Okay. Kung yakap naman, again, pwede kayong pumili ng inyong yakap clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na po kayo, then register either again online or doon po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina.
4: Mm-hmm.
5: Kapag po kayo na i-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. Or yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po noon, pwede na kayong magpa-konsulta, magpa-check up kung kinakailangan magpa-laboratoryo at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili kasama po ang inyong mga anak na dependent mm-hmm. or inyong asawa na dependent. So, kinakailangan po noong mga necessary documents
4: mm-hmm.
5: like certificate and mm-hmm. marriage certificate.
4: Ayun.
5: Maliban po doon ay wala naman ng iba mm-hmm. na hihingin sa inyo na certificate, except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng certification ng indigency na manggagaling sa inyong barangay.
4: Mm-hmm. Okay. Shara?
3: At dapat po, thank you Doc, no, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Ano. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na of course, we appreciated po the step-by-step process, pero minsan po di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners?
5: For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline.
4: Mm-hmm.
5: Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minuto, segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588.
4: Okay.
5: Pwede rin po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth, meron po tayo sa Facebook, PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito. Itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
4: Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan?
3: Okay. Ito nga po ang sagot, ano, Ms. Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing.
4: Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up sa OB-GYN, o OBGYN at pati na rin po ang dental.
3: Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan. At pangatlo naman ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals.
4: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong?
5: Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government.
4: Mm-hmm.
5: Through our General Appropriations Act, ang nagdedetermine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na 4Ps or dun sa listahan nung mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagdedetermine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens, sila naman, PWDs, sila po ay automatic naman nakasama sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program at sila po ay provided ng batas. So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributor, sila po ang napapasama sa atin. Okay? Or kung halimbawa po, hindi sila napasama, pero meron pong a certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan na mga hindi na magbabayad.
4: Mm-hmm.
5: Doon naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po, at yan ay dalawang pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po ay dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot, o yung tinatawag na pagsasaayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling o hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro ang kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin sa ating mga miyembro or sa bawat Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth.
4: Correct.
3: Okay. Thank you po, Doc Ish. Ano, ang ganda po. No? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kapwa-kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa ating pong pagbabalik.
4: Thank you.
3: Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK. Manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back.
4: Okay.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: At magagandang karanasan ng mga magulang hinggil sa positibong epekto ng newborn screening at kompletong pagbabakuna sa buhay ng kanilang mga anak. Binigyang diin din ang mahalagang...
4: Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK?
5: Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. Mm-hmm. No? Sa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangang i-resuscitate. Mm-hmm. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangan ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package. Meron tayong mga dental package at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But, ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better than a pound of cure. Mm-hmm. So ngayon pa lang po, sana ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating yakap clinics. Mm-hmm. Sa mga napili nating yakap clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo'y mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking talagang inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe, ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay na kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po.
4: Okay, thank you din po.
6: Napakaganda po ang sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po, sinabi ni Doc kanina, minuminuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Muli,
4: maraming
6: salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaulak po ninyo sa aming imbitasyon Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Naway nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw.
5: Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng advocates po, maraming salamat.
4: Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alyanigi, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast.
6: Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinanmumunuan naman po ng aming butihing chairperson, Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa social marketing section ng PCW na bumubuo ng TNK production team.
4: Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan, dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
6: Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot, dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede.
4: Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang

0: Zazzo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Respira la gas, respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
2: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
2: Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
5: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano.
14: Simulan ng negosasyon sa isang kasunduan na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ito ay ang agreement tungkol sa General Security at Military Information Agreement, ganun din sa delimitation of maritime borders. Sa kanilang joint press conference ay binigyan din ng Pangulo na mahalaga na sabing mga kasunduan na aday hakbang para mapalakas pa ang defense cooperation ng Japan at ng Pilipinas at matiyak na mapananatili ang rules-based maritime order. Kasama din sa anunsyong mas pinataas pang level ng partnership ng dalawang bansa na mula sa pagiging strengthened strategic partnership ay ginawa na itong comprehensive strategic partnership. Ipinapakitaan niya ng milestone na ito ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan sa gitna ng makahamong kinakaharap sa kasalukuyan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. We jointly announce the commencement of the negotiations for the General Security of Military Information Agreement, as well as for the delimitation of our maritime borders.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Labor Department balik na sa 5-day work week simula June 1. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Limang araw na ulit, kada linggo, ang pasok ng mga empleyado ng Department of Labor and Employment simula sa Lunes sa susunod na linggo o June 1. Sa utos yan ni Dole Secretary Francis Tolentino sa memorandum na pinirmahan ng Kalihim, sakop ng kautusan ng mga bureaus, services, regional offices at attached agencies sa ilalim ng Dole. Nakasaad naman dito na ang pagbabalik sa limang araw na pasok ay upang tuloy-tuloy na matupad ng departamento ang kanilang mandato na tumutok sa labor standards at social protection ng mga manggagawa sa bansa. Matatandaan na nagpatupad ng 4-day work week noon ang Dole, alinsunod sa Presidential Memorandum Circular No. 114 na makatipid ang pamahalaan sa enerhiya habang may energy emergency at hirap makahanap ng supply ng langis sa global market. Dahil naman sa 4-day work week, bumaba ng halos 13,000 kilowatts per hour ang konsumo ng Dole sa kuryente noong Marso kumpara noong Pebrero. Bumaba din ang konsumo nila sa langis ng higit 900 liters. Tiniyak naman ang Dole na patuloy nilang gagawin ang pagtitipid sa kuryente at langis kahit balik na ito sa 5 days setup. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Senador Francis Pangilinan, tutol na bigyan ng special treatment ang nagtatago sa batas. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Tinutulan ni Senador Kiko Pangilinan ang anumang pagbibigay ng espesyal na pagtrato sa mga wanted ng mga otoridad, kasunod na rin ang usapin ng panukalang pagpayag sa remote attendance at pagboto ng mga senador sa sesyon ng Senado. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat ginagamit ang Senado bilang proteksyon ng mga individual na may kinakaharap na kaso o dapat arestuhin ng mga otoridad. Ito ang naging tugon ng senador nang hinga ng payag kaugnay ng sinabi ni Senadora Amy Marcos na maaaring mawala ng representasyon ng mga botante ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at iba pang senador kung hindi sila papayagang makadalo sa mga sesyon at makaboto sa pamamagitan ng remote attendance habang nakakulong. Una na rin sinabi ni Senadora Amy na political persecution o paghahain ng kaso sa ilang majority senators. Sinabi ito ng senadora matapos ang paghahain ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jingoy Estrada at inaasahang isusunod naman si Senador Joel Villanueva. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Kampo ni dating Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na nawagan ng patas na pagtingin at ebidensya sa isyo ng flood control. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nanawagan ng kampo ni later representative at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na pairali ng pagiging patas at pagbabatay sa ebidensya kaugnay ng kontrobersya ng flood control projects. Ayon kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, mali ang mga pahayag na nagsasabing kontrolado umano ng dating speaker ang buong proseso ng pambansang budget. Ginawa ni Atienza ang pahayag matapos sabihin ng ombudsman sa isang pampublikong pronouncement na si Romualdez umano ang mastermind sa umano'y anomalya sa flood control. Ipinaliwanag ni Atienza na ang national budget process ay dumaraan sa masalimuot at maraming antas na proseso na kinabibilangan ng Executive, House of Representatives, Senado, Bicameral Conference Committee, at ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay Atienza, ang paratang na si Representative Romualdez ay may functional control o mas malala na siya ang mastermind ng buong flood control scheme ay hindi suportado at hindi tugma sa mismong istruktura ng ating pamahalaan. Giit ni Atienza, huwag ibaluktutin ang katotohanan. Binigyan din ng abogado ni Romualdez na mahalagang maunawaan ng publiko ang kabuuang istruktura ng budget process bago paniwalaan ang mga aligasyong nagsasabing kayang kontrolin nang iisang opisyal lamang ang isang malawakang national spending. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Mga luxury car na nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC, sinusubasta ngayong araw. Si D.K. Sarate sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Sinusubasta ngayong araw ang 13 mamahaling sakyan na nakumpiska ng Bureau of Customs. Ito ay mga sakyan ng mga walang kaukulang permit at dokumento. Sa abiso ng BOC, alas 10 kaninang umaga, nang magsimula ang opening of sealed of bid. Ito ay naka-live din sa social media account ng BOC para sa transparency. Kabilang sa sumalang sa subasta, ang sports car na McLaren Senna, Ferrari SF90 Stradale, BMW X6, Mercedes-Benz AMG GT at marami pang iba. Una nang sinabi ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na nasa 4 to 50 mamahaling sakyan pa ang kanilang isusubasta at kung masusunod ang plano, abot sa kalahating bilyong piso ang makukolekta. Dadalhin sa National Treasury ang pera upang mapakinabangan ng taong bayan. Mula sa Luzon na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ating panghuling balita, Catanduanes Vice Governor at 11 miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sinuspinde ng Ombudsman. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Omar, pinatawa ng 6 preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina Catanduanes Vice Governor Robert Hernandez at 11 board member ng Lalawigan. Sa idalba sa kautosan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimbulya na may petsang May 22, 2026, walang tatanggaping sweldo habang suspendido ang nabanggit ng mga provincial officials. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampa mismo ni Catanduanes Governor Patrick Alin Azanza na may kinalaman sa umano'y irregularidad sa tamang paggamit at pagnalaan ng 30.5 million pesos mula sa Quick Response Fund QRF ng Lalawigan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan noong November 2025. Lumalabas sa reklamo na binago ng Sangguniang Panlalawigan ang approved plan ng PDRRMC at inilipat ang mahigit 26 million pesos sa cash aid imbes na sa relief goods. Hindi man ito inaprubahan o binito ni Governor Azanza dahil bawal ito sa ilalim ng DBMDILG NDRRMT Joint Circular. Dahil sa ginawa ito ng mga opisyal, sabi ng complaint, nagdulot ito ng pag-antala ng tulong sa mahigit 39,000 mga pamilyang apektado. Maliban dito, inakusahan din sila ng pagharang sa MOA, sa DSUD para naman sa construction materials, pag-antala ng 2026 budget at pagdeklara kay Azanza bilang persona ng grata noong Enero. Bukod kay Vice Governor Robert Fernandez, kabilang sa mga sinuspinde, sina Provincial Board Members Jose Van Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Toredo, Dean Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Zafe at Rafael Zuniega. Bukod sa mga kasong kriminal na harap din sa administrative cases, sina Fernandez at iba pa kabilang ang grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of public service. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
24: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
25: Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay Pinoy na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo Has Been Honored Abroad was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Siyam na minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
26: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Kamusta po kayo? Araw tayo ng Biyernes. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ng isang makabuluhan na talakayan, may kaugnayan po sa mga trabaho, career, o kaya naman ay mga papasukin ninyo na karera, ayan, ng inyong profession. Ito po ang programa para po sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin na naghahanap din ng trabaho. O kaya naman, gustong mag-level up ng kanilang career. Welcome po sa inyong One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa aming mga social media, lalong-lalo na ang aming pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Mag-subscribe na po kayo. I-like, i-follow at i-share ang aming pong Facebook page. At syempre, sabayan din tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Tamang-tama ang ating pag-uusapan mamaya, ah. Multi-awarded student film director. Yan po ang ating makakapanayam mamaya. At syempre tulungan natin yung mga ganitong klase ng mga estudyante at mga nagsisimula pa lamang ng career sa creative industry and filmmaking. So mamaya po, yan ang ating pag-uusapan. Dito muna tayo sa ating public service. Ang ating public service announcement, pinag-iingat po at pinaghahanda ng Office of the Civil Defense ang publiko hinggil sa posibleng epekto ng bagyong Domeng sa bansa. Ito po ay makaraang i-anunsyo ng DOST Pag-asa ang pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility 12:30 a.m. kanina. Ayon po sa OCD, maaari daw pong magdulot ng pagbaha ang bagyo dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa istruktura at mga pananim. Tinitiyak naman po ng OCD ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Ayan po, nako, ingat-ingat!
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: At hindi na po natin patatagalin pa. Siyempre, mga kahuan trabaho, alam nating marami sa ating mga kababayan ang nangangarap sa creative industry. Mula sa filmmaking, production, katulad ng ginagawa namin din, 'di ba? Pero siyempre iba yung ano eh, yung filmmaking, mas medyo magastos, mas mahaba, 'di ba? Hanggang content creation. At ngayon nga ay mas lumalawak pa ang opportunities sa media. At isang young filmmaker po ang nagtapos ng AB Film sa De La Salle College of St. Benil at direktor ng isang award-winning thesis film. Ayan, ang ating panauhin. Ready na ba? Ayan, si Aika Sanchez. Siya po ay director ng pelikula. Ayan, ng kanyang kauna-unahan na pelikula ito, no? Hi Aika, good afternoon. Ayan, mukhang naka-mute ka ata. Ayun. Okay.
2: Hello po, good afternoon.
29: Hello, congratulations.
2: Thank you po.
29: Okay. Siguro unahin muna natin na kailan mo na discovery yung passion mo sa paggawa ng pelikula?
2: Okay po. Actually, yung totoo po niyan, nag-start po ako sa, yung journey ko po sa arts, nag-start through multimedia arts nung senior high school.
29: Ah, okay.
2: Opo, and then, natuloy ko po siya for 1 year sa college until sa ginusto ko pong mag-focus sana sa isang medium na lang ng arts, which is video editing sana.
29: Mm-mm.
2: Kasi, di ba po sa multimedia arts, madami siyang branches ng ano eh, ng creative. So, parang pwedeng graphic design, pwedeng yes. photography,
29: Mm-mm.
2: animation, ganun. So, sabi ko, sa college, parang gusto ko mag-focus na lang sa isa, which is video editing.
29: Mm-mm.
2: And then, pagka-shift ko po ng film, medyo na culture shock po ako kasi there's so much more po pala than video editing sa filmmaking. Parang kailangan mo magsulat, mag-conceptualize. Of course, yung sa cinematography po, sa camera, as well as yung production management. So, at first talaga, naging doubtful ako sa decision ko. Parang tama ba itong ginawa ko, ganyan.
29: Yeah.
2: Pero eventually po doon sa journey na yon, doon ko rin po na-discover kung ano po talaga yung gusto ko mangyari, which is to tell stories talaga.
29: Oo. And initially, gusto mo talagang maging director? Or pinangarap mo din ba na parang ikaw yung gaganap?
2: Parang pang behind the scenes po talaga ako. Hindi yung on-cam.
29: Oo.
2: Pero actually po, at nung student pa po ako, kasi di po graduate na po ako,
29: Mm-mm.
2: bago po ako mag-thesis film, very doubtful po ako sa skills ko in directing. So parang hinuhold back ko yung sarili ko na parang hindi ako pang director kasi hindi ako made for that role. Pero Mm-mm. after this film, after BBB pa lang, doon ko na realize na doon ako most comfortable pa.

0: din ang pwede manood sa school, and then may mga panelists,
1: Ang
0: ganun.
1: galing, no? Oo.
0: Opo. And then, after, before po nun, very, very doubtful po ako sa self ko, na parang, what if di nila maintindihan, hindi nila magustuhan yung story or yung film. Pero after gaining yung mga feedbacks po, after ko makita na may naka-appreciate po ng work ko, parang yun po yung siguro proudest moment ko ng self ko, na parang, kaya ko pala, pwede pala yun. So, parang dun ko po na-realize and na-consider na baka para dito pala talaga ako, ganun.
1: Oo. Okay, so sa journey mo, no, bilang isang young filmmaker at masasabi natin na storyteller, no, kasi ganun naman talaga, ano yung isang bagay, no, na masasabi mong pinaka-interesting ka or unforgettable experience na nagawa mo?
0: Unforgettable experience. Siguro po, ano talaga yung thesis film ko talaga. I mean, ano siya, parang paulit-ulit siya. Pero kasi, nung nag-thesis film po ako, parang dito po ako talaga namulat in filmmaking. Of course, may mga projects po kami sa school talaga na kailangan mag-shoot. Pero hindi siya yung ganito ka-full scale compared sa iba. So, nung na-experience ko po yung na mag-thesis and mag-gumawa ng short film, parang doon po yung pinaka-unforgettable na moment ko as a filmmaker. And yun, parang imbis na yun yung end nung sa pagiging student filmmaker ko, parang yun pa yung nag-start na parang I want to do this more. Parang ganun. Gusto ko pa siyang i-explore. Parang ganun siya. So parang doon ako na mulat. Kumbaga, parang ganun po.
1: Aika, babalikan kita ha. Meron lang kaming mahalagang pag-uulat. Pero mamaya, pag-uusapan natin yung trabaho mo as a film director, no? Gaano ba kahirap ito? And at the same time, syempre, ano ba yung mga award na nakuha mo? Mukhang humakot ka ata ng award. Ayan. So, maya-maya, no? Pag-uusapan natin yan. And sige, siguro mas maganda na mabanggit mo na din ano yung pelikula mo at saan nila pwede rin na mapanood. Ako, interesado din ako na panoorin siya.
0: Okay po. Yung film ko po kasi is Budang Badidang Bebang yung title niya. It's basically a story about deep friendships. And ang concept niya is tatlo silang childhood best friends, and paglaki nila sabay-sabay sila nabuntis, ganun. And ang mensahe nito is that friendship can take many forms po, ganun. And hindi natin kasi masasabi anong susunod na mangyayari sa atin, eh, 'di ba? And like I believe that our connection to one another is one of the things that can hold us together. Parang ganun yung message niya. So,
1: I see.
0: You can watch this po in one flicks. Pero hanggang tomorrow na lang siya free. Hanggang tomorrow na lang siya nandun. So, kung gusto niya pong panoorin, app po siya, pwede rin po sa website. Oneflix po yung title. Parang one trabaho pero Netflix. Parang ganun.
1: Wait lang, Aika, ha? Papapasukin ko lang itong flash report,
0: sure,
1: namin. Okay. Nako, ito, nagmamadaling balita, Sandigan Bayan 2nd Division. Naglabas po ng warrant of arrest at hold departure order sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada. Si Dayan Liar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Dayan?
3: Yes, Jamie, naglabas ng warrant of arrest at hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division kaugnay sa kasong grafty Senator Jinggoy Estrada na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects at kickback scheme. Kasama ni Estrada sa kasong ito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang nasabing graft case ay available at may piyansang 90,000 pesos. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas na warrant of arrest para naman doon sa kasong plunder ng senador. Matatanda ang kahapon nga ay formal na naghain ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Estrada, Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat sa iyo, Dayan Liar. Ayan po yung

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Saint Papawid, Oning Miranda. Narito lang ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan ni DOSC Secretary Dr. Renato U. Solidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Magandang agam, Secretary. Ay, Assistant Secretary Nab.
1: Magandang agam din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: Nako, talaga naman pagkaganito mga nasa harapan natin, ginagawa na tayo magprograma, sir. Lahat tayo, para tayo at para lahat tayo mga konek, oras na para pakinggan ang mga nagganapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the SNT Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato U. Solidum Jr.

0: ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol sa mga paghahanda sa El Niño. Ang pagpupulong na ito ay pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong Martes, Mayo 26, isinagawa ng DOST sa pamamagitan ng DOST PTRI ang seremonya ng pagreretiro ng watawat. Sa seremonyang ito, binigyang pugay ang mga watawat na kumupas na o kaya na may nasira bago sila tuluyang magretiro. Kahapon lamang, Mayo 28, ang inyong lingkod ay naimbitahan sa 2026 Annual Philippine-American Academy of Science and Engineering PAASEM Meeting and Symposium bilang pangunahing tagapagsalita. Ating ibinahagi kung paano binabago ng agham at teknolohiya sa pangungunan ng DOST ang buhay ng ating mga kababayan at ang tulong nito sa pambansang paglago ng ekonomiya.
1: Maraming salamat po, Secretary Renato Yusudum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Tradition meet sustainability, nanawagan ang Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI na baguhin ang nakasanayang solemn burning o pagsusunog ng mga lumang matawat ng Pilipinas at salib. I-recycle ang mga ito gamit ang high-tech na proseso. Bagamat batas ang pagsunog sa watawat bilang parte ng seremonya ng pagretiro nito, ang pagsunog sa sintetiko o plastic material ay nadudulot ng malaking pangarib sa kalikasan. Kaya naman formal na inihain ng institusyon ang panukalang amyenda sa Flag and Heraldic Code o RA 8491 sa isang flag retirement ceremony sa DOST PTRI grounds sa Bicuran, Taguig City, kung saan ipinakita ang plano para sa isang circular procurement system. Dito ang mga retiradong bandila dadaan sa grinding via mechanical fiber recovery, re-spin para maging yarn at gagawing bagong official government textiles gaya ng metal ribbons at ceremonial lanyards o kaya ihahalo mismo sa paggawa ng mga bagong watawat.

0: sa mga komunidad. Kaya naman, opisyal nang inilunsad ang Handa Pilipinas Caravan sa Taguig at Malabon. Ito ay upang palakasin ang kahandaan ng mga mamamayan laban sa bagyo, lindol at iba pang sakuna. Tampok sa aktibidad ang mga interactive at DOSC-developed technologies, pati na rin ang mga talakayan ukol sa weather hazards, warning systems at food security na naglalayong gawing mas praktikal at madaling umunawaan ang pagtugon sa kalamidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinapatunayan ng DOST na ang siyensya ay hindi lamang sa mga laboratorio kundi sa isang mahalagang kagamitan sa pang-araw-araw na buhay upang maprotektahan ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala, inaasa magkaroon pa ng susunod na mga aktibidades ang DOST-NCR. Kaya naman manatiling nakatutok sa Facebook page ng DOST-NCR para sa mga susunod na detalye ng kanilang inaasang second leg.
1: Makakakunek, dadalhin namin kayo sa Negros Island Region para alamin kung gaano nagiging world class ang ating local crops. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Health. Science is the key to empowerment. And to talk more about how the department is scaling these innovations across the island, makakasama natin ang nangunguna sa pag-bridge ng policy at grassroots implementation para sa ating mga farmers. Narito ang ating OIC ARD for Technical Services ng DOST Negros Island Region na si Attorney Gilbert R. Arbon. Magandang agham po, Attorney.
5: Magandang hapon, hapon po, Asek, Ronilio, and Sir Onin.
6: Yes, sir.
0: Salamat po, Attorney. Attorney, para po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Community Empowerment Through Science and Technology or CEST for Sustainable Crop Production and Soil Health Improvement dito sa Canlaon City, Negros Oriental?
5: Salamat sa tanong, sir. Ang proyektong ito sa Canlaon ay isa pong project na pinupunduhan ng DOST under sa Community Empowerment Through Science and Technology Programs. Na ang layunin nito ay i-uplift o itaas yung socio-economic

0: kami conditions sa target na communities doon sa and mainly through conservation agriculture at pag produce pagproproseso at pagmerkado ng patatas at kamote o potato and sweet potato.
1: Mm-hmm. Oh, right. Attorney bilang OIC ARD for Technical Services naman ng bagong tatag na DOST Negros Island Region. Ano po ang inyong primary vision para sa SNT, Science and Technology Development, sa ating pong probinsya sa susunod na tatlong taon?
0: Simple lang po ang pananaw ko o vision. Gusto kong makita na government, ang gobyerno, ang akadim, ang industriya at non-government organizations ay nagtutulungan sa paggawa ng research and development at yung pag-transfer at pag-commercialize ng technologies para pong ma-meet yung sustainable development goals like food security at disaster resilience.
2: Ngayon pinagsama-sama na po, attorney, ang Negros Oriental at Occidental sa iisang rehiyon. Ano pong mga bagong opportunities para sa scientific collaboration ang nagbubukas para sa ating mga local farmers?
0: Siguro I can cite one example. Dahil sa project na ito, na napaparami yung collaboration ng assisted namin ng partner, yung Potato Systems Research and Training Center, na collaboration sa university, specifically yung Technological University of the Philippines, Visayas Campus. So meron silang ugnayan na magtulungan regarding sa paggawa ng pag-research at paggawa ng potato flour and mga products ito. So, that's an example lang po.
1: Alright. Paano po naman tinitiyak ng ating mga regional office na ang high altitude agricultural communities gaya po ng kalaon nagiging priority sa national agenda ng DOST?
0: Inatasan po tayo ng ating mahal na secretary, si Dr. Suridom, na mag ano yung tinawag niya, agham na ramdam.
1: Tama po, sir.
0: So sa understand ko po na yung agham na ramdam, parang hindi lang siya slogan but it's really not just a tagline but really is a motto for DOST to make sure na yung nagawa sa laboratorio hindi lang manatili sa laboratorio at papunta din sa communities na nangangailangan doon sa.
1: Opo.
0: So yun ang way na talagang ma-prioritize sa regional offices. At isa naman yung four pillars framework natin, alam naman natin na yung wealth protection at yung human well-being are the two pillars na pwedeng doon kami maka-emphasize na i-integrate talaga yung matulungan yung communities.
2: Attorney, ano nga po sa Negros Island region, Hiligay nun po ba?
0: A mix. Merong Cebuano, merong Hiligay nun.
2: Ano po kaya ang agham na ramdam na translation?
0: Kung sa Cebuano, siyensya nga mabati o ma-feel mo yun in
2: ma-feel in okay.
0: But hindi ko alam yung sa Ilonggo po.
2: Sa Ilonggo, okay. Pero madalas po natin naririnig ang science for the people. Pero ang tanong po ay paano po makakatulong ang pagbibigay pala ng tissue culture technology at training sa soil health para labanan ang kahirapan sa mga remote areas gaya ng Barangay Pula?
0: Well, alam naman natin na sa mga kanayunan, especially yung mga remote areas, especially hinterland areas, prone sila sa mga erosion, ganun sa.
2: Opo.
0: So, kailangan talaga na alam nila yung anong gagawin na hindi mawala yung fertility ng kanilang lupain. So, importante yung training na yun. And yung tissue culture naman, yun ang modern way na mapaparami yung planting materials na disease-free. Mm-hmm. Na yung mga farmers na pag tinanim nila, ma-assure sila na hindi ma-waste yung ano nila, effort nila, and then lalaki yung harvest nila. So, mm-hmm. And they can plant siguro year round.
2: I see.
1: All right. So bukod po dun sa tissue culture technology at training sir sa soil health, napakalaki po na naitulong ng DOST sa farm to market approach. Gaano po kahalaga ang processing at marketing component ng proyekto ito sa kabuong ekonomiya ng ating rehiyon?
0: Yung processing naman is basically value adding yon sa. So for example, in the case project nila ni Dr. De Monteverde, na mm-hmm. they tried utilizing yung mga leftover na roots, small roots ng potato sa field na usually iniwan lang doon, at ginawang potato flour. Mm-hmm. So mabigyang value yung what could be considered as probably parang waste lang siya. Mm-hmm. That's one thing. And with regard naman sa marketing, of course, ang marketing, yun ang nag-link sa farmer with the consumers. Ha? So, kailangan na kung walang marketing, baka yung produkto nila hanggang kanlaon lang. Mm-hmm. But if, for example, i-process nila, pwede pang lalabas ng probinsya, lalabas ng region, baka international, pwede
1: all
0: pa.
1: Right. So, pwede natin asahan na eventually mararamdaman ito sa probinsya ka man naroon.
0: Yes.
2: Maganda yan, attorney, at interesado rin ako dyan. You know? Hanggang sa pupwede lang na hindi lang siya limited
1: tama
2: sa
1: po.
2: Ating rehiyon, kundi mm-hmm. para sa lahat. At sigurado kong magkakaroon tayo ng conversation tungkol dito. Mm-hmm. Ngayon po, ang initial funding ay para sa 12 months, pero ang goals nito ay para sa susunod na 3 o hanggang 5 taon. Ano po ang magiging role ng DOST NIR para masiguro sa PSRTC at sa community kahit tapos na ang initial grant?
0: Nilalayon namin gawin ang PSRTC na mabahagi siya sa isang regional research and development consortium.
2: Okay,
0: whether sa agriculture o sa industriya. Sa ngayon, ang DOST NIR ay nasa proseso na magpag-organize ng NIR consortium for industry, energy, and emerging technology research and development, o tawagin naming NIRSHARED, ng PSRTC can interact with other universities, other institutions na engage in R&D.
2: I see.
1: All right, sir. Ang kanlaon, sir, ay vulnerable sa volcanic activity at climate shifts. Paano po ini-integrate ng DOST Negros Island Region in disaster risk reduction sa ating po mga agricultural projects?
0: Well, ang DOST NIR naman, we have made some initiatives na we have coordinated na sa LGU Kanlaon, mm-hmm. Especially yung after sa eruptions, yung sa Typhoon Tino, maraming devastation yung nangyari.
1: Mm-hmm.
0: And then, not just to provide relief, but also to determine kung paano pa kami makatulong. Kasi gagawin nila is, ang evacuees, i-relocate nila sa mm-hmm. resettlement area. So, anong pwedeng matulong, may tulong ng DOST for those evacuees? So, baka sa CST naman, siguro. And to make sure na they have the their needs, in basic needs like shelter, water, ganun.
1: Mm-hmm. Na ipagkakaloob.
0: Yes, mm-hmm. yes.
2: At para po attorneys sa mga LGUs or farmer associations na nanonood o nakikinig sa atin, ano pa ang inyong mensahe kung paano sila pwede makipag-partner sa DOST NIR para ma-replicate ang tagumpay ng Kanlaon?
0: Well, sir, in hindsight, ang masasabi ko na matagumpay ang aming proyekto sa Kanlaon dahil mayroon kaming tamang proponent, yung right proponent, which is ang PSRTC. Kasi sila ay merong kakayahang technical because si Dr. De Monteverde is agronomist. But hindi lang yan, meron din silang pakikiramay at pagmamalasakit sa komunidad at kapaligiran. Mm-hmm. So, importante talaga na right partner yung pipiliin.
2: Yeah. For that. Napakaganda niyan, attorney. Sabi nga nila, ang empathy daw is really the foundation of innovation at wala nang iba. So gustong gusto ko yung pagsabi niyo yung pakikiramay.
1: Tama.
2: Diyan talaga nagsisimula lahat.
1: Mm-hmm. All right. Attorney, wait lang po sapagkat bibigyan daan natin ng isang mahalagang pag-uulat. But anyway, flash report po ba ito? Ngayon na sa mga oras na ito, mga kaibigan. Kampo po ni Senador Jinggo Estrada naghain ng urgent motion to withdraw issuance of the warrant of arrest para sa kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan. May pag-ulat, mga kaibigan, si Dayan Leor. Dayan.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: At naghain nga ng urgent motion to withdraw issuance of the warrant of arrest ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kanina umaga. Ito ay dahil sa hindi malinaw umano yung mga kasong kinakaharap ng senador. Nabatid na naghain ng kasong graft at plunder ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kahapon laban kina Estrada at Bonoan. Sa ambush interview dito sa Sandigan Bayan sa legal counsel ni Estrada na si Attorney Noel Austria, sinabi nito na hindi malinaw kung ano ang kaso ni Estrada, partikular na kung anong proyekto nagkaroon ng kickback at budget insertions ang senador. Kabilang na sa tinutukoy niya yung sinasabing 573 million pesos na kabuo ang kickback.
5: So there was some mention of the 573 earlier. Tingnan namin na lang kung ano yung pinagbabasehan ng 573 na yun. So it would have been nice kung nakalagay man lang doon, okay, this is based on this project, kung saan nag-insert si Senator ng ganito, kung magkano yung inabot sa kanya, and kung saan at paano nangyari. We don't have any of that information. All we have is nandun yung 573. So paano namin sasagutin? Are we just supposed to say, hindi nangyari? Without really knowing kung ano ba talaga ang gusto ng prosecution na sabihin.
4: At sa ngayon nga, hinihintay natin dito sa Sandigan si Senator Estrada at para siya ay personal na magiging ng kanyang bill para naman doon sa kasong graft. Yan ang huling update mula dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas. Dayan Leor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Dayan Leor. Samantala, attorney, baka may gusto ko kayong pasalamatan at batiin.
0: Nais kong pasalamatan si DST Secretary Solidome at ang Radyo Siyensya para sa pambihirang pagkakataong ito na pag-usapan ng aming proyekto nationwide sa broadcast. And sana kahit papaano ay naka-inspire o na-encourage natin ang iba, lalo na ang mga kasamahan ko, hindi lang sa DST NIR, kundi maging sa iba pang regional offices, na paigtingin ang pagsisikap na maging mas produktibo at mas patatag ang ating kanayunan.
2: Maraming salamat indeed, Attorney Gilbert Arbon, ang OICARD for Technical Services ng DOST Negros Island Region. Maraming salamat po, sir.
1: Maraming salamat, Attorney.
0: Thank you po.
1: Mga kakunek, pag-uusapan naman natin ang sikreto sa likod ng malulusog na panarim at masaganang ani sa Caloon City, katuwang ang DOST. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Tissue culture, germplasm trials at soil restoration, mukhang komplikado pakinggan na po. Pero ang ating bisita ngayong araw may magic touch para gawing simple at kapakipakinabang ang mga ito para sa ating mga ordinaryong magsasaka.
2: Mula sa pagiging presidente ng Potato Systems Research and Training Center Incorporated or PSRTC, hanggang sa pagiging country director ng Sunrise Potato System Institute, layunin niyang gawing world-class ang ating mga local crops. Kaya naman makakasama natin ngayon si Dr. Victoria Escobar de Monteverde. Magandang agham po, Doc.
10: Magandang agham po. Thank you sa opportunity.
2: Of course po, Doktora. Doc, bago ang lahat, paano po ba kayo napasok sa ganitong larangan at bakit nyo ginustong ang proyektong ito para sa Negros Island Region?
10: Nang nagsimula po yan, nag-aral po, nakaaral po ako ng agriculture dahil po sa scholarship ng 4-H Club. Mm-hmm. Then after graduation, na-employed po ako sa Institute of Plant Breeding, sa UP Los Baños, then sa International Potato Center, kung saan naging researcher at saka gumagawa po kami ng mga on-farm at saka on-site trials in different areas sa country po. Mm-hmm. At we also work with other countries in terms of trainings and collaboration.
1: Mm-hmm.
10: Then later, nag-join po ako sa academe na mostly po ang ginagawa ko rin po ay research and community development. Mm-hmm. So during those mga experiences ko, nakita ko po yung talagang gap between research and extension. At the same time, yung kahirapan po sa mountainside at saka mga depressed community. Kaya pinag-pray ko po, dinisire ko po na if given a chance, I would like to make a difference.
1: Mm-hmm.
10: So, nang gumawa talaga ako ng list sa Lord, ganitong gusto ko.
2: Gagawa rin ako yan.
10: Gumawa talaga. Doon po yun noong March ng 2029. At ano yung purpose ko? Gusto ko maging farmer, magkaroon ng training center, very specific po. And I will introduce technology, help communities, help foundation, and maybe churches, now with our families.
1: Ayun.
10: So, nung kinuwento ko yun sa aking kaibigan, sabi niya, pinaghirapan mo ang God Ate Lita. napakalaking problema kasi at that time, mm-hmm. hindi kakayanin talaga sa situation. Pero basta lang din, bahala na rin ang God.
2: Oh, but that's very inspiring though. Very inspiring.
10: Then, noong 2013, nag-open po ang opportunity na magkaroon ng farm sa Canlaon City. Then, nag-decide po ako nag-retire at age 53 to be a farmer. Then, with the help of Dr. Peter Van Der Zag, siya po yung boss ko dati sa International Potato Center. At the same time, ako po yung una niyang MS student. Kaya, then, tinulungan niya na ma-establish po yung Potato Systems Research and Extension Center po sa Canlaon with yung amin po talagang mission is to empower communities.
1: Ayun.
10: Yeah.
1: All right.
10: Then, with care sa soil and other things.
1: Ayun.
10: Kaya, very close po kami doon sa SIS program.
1: Kasi okay.
10: Kasi yun po doon talaga yung gusto namin gawin.
1: Mm-hmm. Dok, isa doon sa mga highlight ng project na ito, yung paggamit ka po ng tissue culture at pathogen-tested planting materials. Sa layman's term, bakit po ba kailangan malinis ang binhi at paano ito nakatutulong sa yield ng ating pong mga potato farmers?
10: Yun po, ang tissue culture po, parang yung bago siyang teknolohiya na yung ginagawa mo una yung nagtatanim ka ng tanim o part ng plant, una in a suitable medium, in a controlled environment, at saka yung sterile condition. So, kaya sterile siya, you ensure na malinis po yung halaman.
1: Mm-hmm.
10: Wala siyang bacteria, wala siyang fungus, kasi pag nandoon sa labas, exposed siya sa lahat po na sources ng pathogen. No?
1: Mm-hmm.
10: At the same time, maingon na kung ano pong kailangan ng halaman sa pagtinanim mo sa lupa, siya din yung kailangan mo. Kaya lang malas maliit lang din, ilagay mo sa bote o ilagay mo sa test tube. So that is one way to ensure na malinis po yung planting material. So nakakatulong siya kay according to research, ang clean planting material po ay nag-i-increase ng yield up to 30 to 50%.
1: Wow.
10: At the same time, ang vigor ng plants ay mataas na siya, mayroon siyang mas taas na resistance sa pests and diseases.
2: Wow.
10: So, iyan po.
2: Doc, matanong nga po kita. Kanina nag-uusap tayo, sabi niyo, sa International Potato Center, ang accessions ng potato ay nasa 4,000. Out of the 4,000, ilan po ang makikita natin yan dito sa Pilipinas?
10: Yun kasi yung ang pinaka-main po na center sa mga accessions from International Potato Center. Yung ngayon ay nasa Northern Philippine Root Crops Training ng training center sa Benguet State University.
1: Mm-hmm.
10: So, mayroon po yung 4,000 plus. Mayroon sila coded lahat. Yung, alam mo yan kung ano mga characteristic ng bawat isa, bawat isang clone, kung saan sila nanggaling.
1: Mm-hmm.
10: So, magsisilek ka lang din ng kung ano gusto mo.
2: Oh,
10: hindi lahat. Sisilek ka lang na ito po ay adapted siya sa highland, ito po ay sa lowland, ito po ay may resistance. So, selective.
1: So, kahit na anong probinsya meron, sabihin, kahit na anong meron sa probinsya, klase ng lupa, pwede mabuhay itong mga patatas na ito.
10: Nang kung yung ang patatas na yon ay mayroong adaptation sa iba't ibang klase, kasi mayroong patatas na adapted siya sa lowland, sa highland or mid elevation, mayroon ding adapted niya siya sa arid conditions. Pinagawa nila ngayon ang project na Potato in Mars.
2: Yeah.
10: So, makakulik sila ng possible variety na pwede mabuhay.
1: Sa Mars.
2: Tama.
1: Tama.
2: At ayon po sa mga pinag-aralan, tumataas ang earthworm population sa mga sakahan sa Canlaon. Bakit po ito itinuturing na gold standard ng isang malusog na lupa at ano po ang epekto nito sa long-term productivity?
10: Yung earthworm po, para niya siyang engineer. Gumagawa siya ng mga tunnel doon sa ilalim ng lupa.
1: Opo.
10: So, pag mayroon pong tunnel, mas maganda po ang drainage. Mm-hmm. Makakapasok po yung mga tubig. Mm-hmm. At the same time, ang air. So, nag-i-improve siya ng soil texture. At the same time, ang earthworm ay kumakain ng mga organic matter natin.
1: Mm-hmm.
10: So, yung organic sa itaas, dinadala sa ilalim. Tapos, pinapaliit niya, pagkain naman siya ng ibang microorganisms o ibang mga insekto, mga decomposers. At in the end, nag-i-improve po yung ating organic content at saka nutrients ng soil. Then po, mayroon siyang ang waste niya. Maganda po yung tinatawag natin na vermicast. Maganda po siya na fertilizer. mataas ang kanyang content. So oh, at the same, ang last po, ini-improve niya po ang structure kasi parang yung soil na nababind niya ba na yeah. maging stable siya against environmental shift na tinatawag natin o some changes na hindi siya madali mag-erode.
2: O buti pa mga earthworm, ano Doc? May ecosystem talaga.
10: Opo.
1: At maganda pa na talaga para sa pagtatanim.
10: Nila po. Mm-hmm.
2: End to end.
1: Okay. All right. Doc, paano naman binabago ng rapid multiplication techniques or RMTS ang traditional paraan ng pagtatanim dito po sa ating rehiyon?
10: Yun po, yung sa case ng patatas, yung conventional na method po, yung tinatanim mo yung tuber, yung kinakain natin mismo.
2: Mm-hmm.
10: So, expensive siya at saka possible din na mag-carry siya ng mga latent soil infection.
2: Mm-hmm.
10: Sa rapid multiplication po, galing kasi po sa tissue culture, then itatanim mo siya sa greenhouse as mother plants.
2: Mm-hmm.
10: So, gagawa ka lang po ng tip. Yung dulo lang ba, kukunin mo yung tip. So, itatanim mo as new plants, i-root mo at saka itanim mo sa field. Pwede mo rin po siya gawing source ng iyong tuber.
2: Mm-hmm.
10: So, ganun kabilis. Kasi ang tuber, in 3 months, makakuha ka lang maximum 20 to 30. Pero yung cuttings kasi, every week, makaka-harvest ka ng at least one plant in one in vitro plants. So, mabilis siya.
2: Yeah.
10: At clean. Sa case naman ng kamote, parang ganun din po.
2: Wow.
10: So, na-experience po namin na in both potato, lalo na sa sweet potato din, kaunti lang yung nakuha namin sa binggit, mga 10 cuttings.
2: Mm-hmm.
10: Tapos later, na-produce namin for the na mas ma-multiply and then evaluate ng mga farmers kung ano mas maganda. And then ang mga farmers mismo nag-select at sila nag-propagate.
2: Wow. Yeah. Applicable din kaya ito sa OB?
10: Yun, may mga teknolohiya din po ang OB sa rapid multiplication. Mayroon din po tissue culture technique para sa OB.
2: Okay po. Hindi lang po pagtatanim ang tinuturo natin, Doc, kundi pati processing gaya ng sweet potato flour at ice cream. Paano po nakakatulong ang value adding na ito para hindi lang basta-basta price takers ang ating mga magsasaka?
10: Yung initially po, ang aming plan at yung sinabi ni Sir Arbon nga, yung you reduce losses sa farmers dahil ano, gagamitin mo yung mga non-marketable roots, gawin mo siya ito pong flour, tapos yung flour pwede mo siya magawang cookies, magawa mo siya ng other items. So again, pwede mo rin siya gawin ng mga chips. Yung ang chips na yan, iba't ibang variety po yan.
2: Opo.
10: Maganda po siya kasi yung iba't ibang kulay mayroon pong nutrient contents.
2: Mm-hmm.
10: So wala ka ng added na food color. Yung interesting po, pag yellow, purple, and other things.
2: That's very nice.
1: Bilang project leader naman po, Doc, paano po naging crucial ang tulong po ng DOST, Negros Island Region, at PSRTC sa tagumpay na ito, sa tagumpay ng CES project na ito?
10: Una po, naging platform po yung CES project for collaboration. So marami tayong mga LGU, local government units, academe na nag-ambag-ambag ng what they have to para po sa project. So, collaboration. Second po, ng resources. Kasi nag-provide po ng equipments for food processing, greenhouse para sa atin propagation. For example, yung flour, nung una nag-try kami sun-dried, hindi talaga pwede.
2: Mm.
10: Pero nung binigyan kami ng desiccator at saka ano na other equipments, lalo na yung grinder, nakaka-produce ka, din nakakaluto ka rin, nakaka-bake ka rin, gawa ng oven and other things.
2: Mm-hmm.
10: Third, ng technical support, and it open ups opportunity. Like ang sa chips, ngayon, nasa FDA na siya. Nag-submit kami for commercialization para mag-start ng startup. Then we are thinking of going startup again sa flour.
2: Mm-hmm.
10: Then ang isa namin pong partner, ang Carlos Hilado Memorial State University. Marami pong mga faculty nag-develop po ng iba't ibang recipe from sweet potato flour. Then, they will introduce later sa community back in Calaon. So, makakreate siya ng additional jobs.
2: Mm-hmm. That's great. At ano po ang vision ninyo para sa National Training Center na itinatayo ngayon natin sa Canlaon? At paano ito magsisilbing hub para sa mga estudyante at farmers sa buong Visayas?
10: Ito kasi yung we want it to be an empowerment through agriculture and technology. Kasi ang ganda kasi ng location niya, yung panoramic siya at ang Canlaon ay agricultural community.
2: Tama, tama.
10: It's like open laboratory, no? For researchers. At the same time, makabridge siya sa gap between traditional form of farming. At the same time, incorporate natin ang modern innovation no, by encouraging students, no, atong mga thesis, students to conduct research and other. At the same time, encourage youth to do agribusiness. Third, also, maging a hub na siya where you could have community interaction.
2: No,
10: dahil malapit lang siya, the students or the researchers can see real problem from the farmers itself and can think ways and innovate on how to give solutions.
1: Ayan,
10: so parang ganun po.
1: Alright, Doc. Para naman sa mga kabataang nakikinig pero ayaw na po magsaka, ano po mensahe niyo sa kanila tungkol sa modernized agriculture at kung paano ito pwede maging isang profitable at scientific career?
10: Yung mayroon po kasi tayong trend na tumatanda na po yung mga farmers. Basically 53 to 59 years old. At saka yung mga bata po hindi na po nagkahiligan yung farming. Gawa nakita nila farming is a hard work. Hindi masyadong style back. Wala siya out of na ano. Then hindi rin siya profitable. Pero yung government gumagawa po ng maraming paraan para po matugunan na ang agriculture or farming, hindi lang siya production farming itself, but to become an agribusiness enterprise. So, gumagawa tayo ng government, no? Modernization through use of machineries.
2: Tama.
10: Binibigay nila. Yung meron na tayong digitalization.
1: Yeah.
10: Use ng mga other equipments, hydroponics, iba't ibang style na integration siya sa ano, integration siya sa iba't ibang teknolohiya na pwede mapag-aralan ng mga bata. So, at the same time, sa ang agribusiness noon, yung business ng farmers, dalhin niya lang sa trading post. Ngayon, yung mga bata, pwede na sila mag-text na lang, ito yung business, no?
2: Oo, may naan na lang
10: digital
2: nila.
10: Market.
2: Oo.
10: So, ini-encourage ko lahat kasi very rich po ang Philippines.
1: Totoo, ma'am.
10: Very rich.
1: No po.
10: At saka po yung potential talaga ang ating agriculture at saka fisheries. So, kailangan po tayo ng bansa. Kasi ang food security is basic. Everyday po, lahat na tao kailangan ng pagkain. At there, in the future po, kailangan po mayroon pong mga tao na mag-produce nitong pagkain to become secured. And once we have food security, we are have other forms of security.
2: Tama po.
10: Kasi pagbusog, happy.
2: Doc, sa mga gustong bumili ng produkto, saan po sila pwedeng umorder?
10: Yan po ng sa PSRTC, pwede po. Yung, pwede lang po sila through the, kung magtanong dito sa program, halimbawa, pwede lang kami ma-reach o through the DOST at saka po sa amin din contact number.
1: Ayan. Alright. Sa inyo na po namin ipararating, ma'am, lahat ng mga order para malaman po natin talaga na patok ang ating pong mga nagong produkto.
2: Magpa-franchise po si, mag-franchise daw si Oni.
10: Si Oni. Alam mo, malaki talagang tulong yan sa mga farmers.
1: Alright.
10: Lalo na ngayon na naka-experience ng maraming calamity. So it is a big help.
1: Tama po. Alright.
2: Maraming salamat, Dr. Victoria Escobar de Monteverde, ang project leader at president ng Potato Systems Research and Training Center Incorporated or PSRTC.
1: Ayan. Maraming salamat, Doc.
10: Maraming salamat.
1: Hanggang sa susunod pagkakataon po. Samantala, mga kunek, oras na para naman ating alamin kung ano makaginapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr.
11: Sa darating ng Martes, Hunyo 2, ang DOST ay makikiisa sa Sigma Asia 2026 AIBC Asia Conference. Ito ay isang makabuluhang talakayan tungkol sa artificial intelligence at iba pang emerging technologies sa kung paano nito hinuhubog ang global digital economy. Ibabahagi ng ating departamento kung paano natin pinapangunahan ang tunguhing ito sa bansa. Sa parehas na araw din ay pagdiriwang natin ang 10th taong anibersaryo ng DOST-TV. Sa Biyernes naman, 5 ng Hunyo ay opisyal ng ilulunsad ang Regional Yarn Production and Innovation Center RIPIC sa University of Southern Mindanao o USM. Ilan lamang ito sa mga kaganapan na ating isinagawa at isasagawa upang maibahagi ang kaalaman at mga programa sa AGHAM tungo sa isang mas maunlad, ligtas at protektadong Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sekrene. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mga panood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda.
2: At mula sa Department of Science and Technology, para sa AGHAM na Ramdam at sa ngalan ni Secretary Dr. Renato Solidong Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. patuloy na maghatid ng kaalaman at serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DUST, konektado ka, One DUST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
3: Radyo Siyensya sa DUST, konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: oras sa buong Pilipinas.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa mga nangyayari ngayon sa Senado. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi na makapaniwala sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Kabilang na dito ang gun-related incident noong May 13 na ayon sa Pangulo ay peke. Maging ang pagbibigay protection kay Senator Ronald De La Rosa na mayroong arrest warrant mula sa International Criminal Court hanggang sa pagsusulong ng mosyon na baguhin ng Senate rules upang mapahintulutang bumoto sa pamamagitan ng teleconferencing ng isang senador at maging ang pag-walk out ng minority bloc. Sabi ng Pangulo, hindi niya lubos maisip na bababa sa mga ganitong pangyayari ang mga kaganapan sa Senado. Wala naman anya mga ganitong ganap noong panahon na naging isa rin siyang mambabatas. Ayon kay Pangulo Marcos, paano magagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin kung tila nagpipersonalan na, mababaw na ang mga usapan, wala nang bigat ang pagpapalitan ng punto at kumukup-kup pa ng pugante ang Senado. Umaasa si Pangulo Marcos na maayos rin ng Senado sa lalong madaling panahon ang kanilang hanay.
3: Putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niya nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagbibigay ng pabuya sa sinumang makapagtuturo kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ikinokonsidera ng Department of Interior and Local Government o DILG. Si J. Mark Dagala sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naaralan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbibigay ng pabuya o reward para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod na rin na patuloy na pagtatago ng senador na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Sa ambush interview kay Remulla, sinabi nito na tinitingnan pa nila ang mga kinakailangan dahil sa hinihintay pa rin sa ngayon ay ang kooperasyon ng senador. Una nang hinimok ni Remulla si De La Rosa na sumuko na lamang sabay pagtitiyak na igagalang nila ang karapatan nito. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla.
5: Considering that, politics are affected yet, so kailangan nila na kailangan.
4: Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, no work, no pay, dapat pairalin sa mga senador ayon kay Senador Erwin Tulfo. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Minungkahi ni Senador Erwin Tulfo na pairalin sa mga senador ang patakaran ng no work, no pay gaya ng mga pinapatupad sa mga ordinaryong manggagawa sa bansa. Ayon kay Senator Erwin, hindi makatarungan na tuloy lang ang sweldo ng isang senador kahit hindi ito nagtatrabaho o pumapasok sa trabaho. Hindi rin anya ito patas para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa loob at labas ng pamahalaan. Dinagdag rin ni Tulfo na kung halimbawa ay umabot na sa 3 buwan ang hindi pagpapakita ng isang senador, ay dapat na itong ituring na awol o absent without leave tulad na lang sa mga sundalo. Aminado naman si Tulfo na maaring hindi masiyahan ilang senador sa mungkahi niyang ito. Binanggit rin niya na posibleng hindi maipatupad ang ganitong patakaran dahil sa tayo-tayo system sa Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, miyembro ng media, pinasumpina ng DOJ kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Si D.K. Sarate sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglabas ng sampin ng Department of Justice para makausap ang ilang miyembro ng media kognay sa isinagawang investigasyon sa nangyayaring gun-related incident sa Senado noong May 13, 2026. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ibitahan ang mga mamamahayag na nasa Senado noong barilan para matukoy kung makakatulong ang kanilang mga nakita at nalalaman sa fact-finding investigation na isinasagawa ng buong special panel of prosecutor. Matatanda, nagkaroon ng barilan sa Senado sa pagitan ng Office of the Sergeant of Arms at National Bureau of Investigation gabi ng May 13 kasunod ng mga ulat na arresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Ito po si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas Lucena, inyong mga kasama ngayong hapon. At sa ating technical side, master control katawang po natin si Ate Josie Gonzalez, Ate Otto Evangelista at Engineer Robin Celis. Sa ating pong transmitter side, si Kuya Egay Driz po ang ating makakapartner. Mga kaibigan, ang 59th Infantry Protector Battalion po ay kaisa ng ating pamahalaan sa pagpapalaganap ng seguridad at kaunlaran sa ating pamayanan, partikular na po sa buong probinsya ng Laguna at maging sa probinsya po ng Cavite. Kasama po natin sina Sarge Jazz at Sarge Fabs. Magandang hapon po. Kumusta po kayo?
1: Magandang hapon naman po, Kuya Quiz.
2: Okay po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Sarge Jazz na mula po sa opisina ng Civil Military Operations ng 59 Infantry Protector Battalion. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakaantabay at sa mga nanonood sa ating Facebook page. Ngayon din, binabati din po namin ang aming buting Battalion Commander, Lieutenant Colonel Junel G. Martinez. Sir, magandang hapon po at sa lahat ng mga officer at enlisted personnel ng 59 Infantry Battalion, isang magandang araw po sa ating lahat.
3: At ako naman po si Sarge Fabs. Nice din namin batiin ang lahat ng kawani at ahensya ng gobyerno na kasama sa pagprotekta at pagpapalaganap ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa probinsya ng Laguna at Cavite. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Ayan, magandang araw, Sarge Fabs, Sarge Jazz. Kumusta kayo? Long time no see.
1: Long time po, Kuya.
0: Oo, ayan. Pero,
1: din po.
0: Balita ko, hindi naman sa nag-iba, pero na-update yung inyong area of responsibility. So, ano na yung hinahawakan nyo ng mga lugar ngayon?
2: Opo. Ang 59 Infantry Battalion po, kasalukuyan po itong area ay Laguna at ang Cavite po. Yun po.
0: Ayan, so, buong lalawigan?
2: Opo, buong probinsya po ng Laguna and Cavite po.
0: Ayan, oh. So kumbaga mas makakapag-focus na.
2: Opo.
0: Diba? Kasi Laguna and Cavite, yun na lang, yun na yung iisipin. No? So saan ba ang headquarters ng ating tropa?
2: Ito po ay sa Barangay San Gregorio, San Pablo City po.
0: Ayan. So Laguna naman talaga.
2: Opo, Laguna.
0: Oo. Pero welcome sa Radyo Pilipinas Lucena. Tayo ay umiere po tayo, no? At ang hawak natin area of responsibility naman ay ang Region 4A Calabarzon and of course Mimaro. Yan. Ang Palawan kasi sa Radyo Pilipinas Palawan. Ha? So kumbaga meron tayong tropa din doon.
2: Opo.
0: Ayan. So tayo ay looking forward, no, sa mga balitang hatid po ng 59th Infantry Protector Battalion ngayong hapon at manatili po tayo nakatutok sa ating programa. Usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan.

0: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, usaping siguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Ito po ang mga balitang iahatid namin sa inyo ngayong hapon. Sarge Jazz?
1: Stable Internal Peace and Security o ang SIPS Recommitment Ceremony sa Bayan ng Magdalena, Laguna.
2: 59IB, patuloy na sumusuporta sa pagsasagawa ng mga Retooled Community Support Program o RCSP.
0: Stable Internal Peace and Security Recommitment Ceremony sa Bayan ng Rizal, Laguna, isinagawa.
1: 59IB, nagsagawa ng Community Information Awareness and Approach Program sa iba't ibang bahagi ng Laguna.
2: Stable Internal Peace and Security Recommitment Ceremony sa Bayan ng Mabitak, Laguna.
1: 59IB, nakiisa sa bloodletting activity, katuwang ang Pangid Municipal Health Office.
2: Pagpapatibay ng kapayapaan, Memorandum of Understanding para sa Stable Internal Peace and Security sa Bayan ng Cavinte, Laguna.
0: Ang mga retalya po sa pagbabalik ng usaping siguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan.
3: In conquering the ever-evolving threats, we train as one. Consisting of the ground forces, tanks, artillery, and engineers, working together as unstoppable force, from planning to execution, anticipating and adapting. With synergy in the battlefield, hence, we become victorious. Acting in urban combat to remote terrains, combined arms operation is the ultimate team effort where every soldier, every vehicle, every action counts. Forged in shared sacrifice.

0: unstoppable, adaptable, ever vigilant. Army at 127, matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas.
1: At para po sa pagpapatuloy, narito po ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon. Sarge Jazz?
2: Stable Internal Peace and Security Recommitment Ceremony sa Bayan ng Magdalena, Laguna. Nakisa ang 59th Infantry Protector Battalion, katawang ang 202nd Infantry Unified Brigade sa isinagawang Stable Internal Peace and Security Recommitment Ceremony sa Bayan ng Magdalena, Laguna bilang pagpapakita ng patuloy na pagkakaisa at suporta ng iba't ibang sektor sa pagpamanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa komunidad. Kaysa ang lokal na pamahalaan at ang iba't ibang sektor sa isang makasaysayang ceremonial signing of recommitment of stable internal peace and security. Ang hakbang na ito ay patunay ng ating patuloy na pagkakaisa, pagtutulungan at matibay na dedikasyon na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong munisipalidad ng Magdalena. Kasama niyo kami sa pagtataguyod ng isang mas ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan.
3: 59IB patuloy na sumusuporta sa pagsasagawa ng mga Retooled Community Support Program. Patuloy na ipinamamalas ng 59 Infantry Protector Battalion, Philippine Army ang kanilang aktibong suporta sa isinisagawang Retooled Community Support Program sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Laguna. Bilang ambag sa programa, naglaan ng ang mga kasunduluhan ng 59IB ng seguridad upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng mga gawain. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng libreng gupit bilang karagdagang serbisyo para sa mga residente sa nasabing mga lugar. Ang RCSP ay programa ng pamahalaan na naglalayong maihatid ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad lalo na sa mga malalayong lugar upang higit pang mapalakas ang kapayapaan at kaunlaran. Sa pamamagitan ng kanilang aktibong partisipasyon, pinapakita ng 59IB ang matibay na paninindigan na hindi lamang sila tagapanatili ng seguridad, kundi katuwang din ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya sa paghatid ng serbisyo publiko. Isang patunay ng kanilang tunay na diwa ng serbisyo, dangal at pagmamahal sa ating bayan.
1: Samantala mga kaibigan, buong puso naman pong nakiisa ang 59th Infantry Protector Battalion kasama ang 202nd Infantry Unifier Brigade sa isinagawang Stable Internal Peace and Security o SIPS Recommitment Ceremony sa Bayan ng Rizal, Laguna. Sa naturang aktibidad po, muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya ang kanilang matibay na suporta sa mga programang pangkapayapaan at pangseguridad. Ang inisyatibong ito ay patunay ng sama-samang pagkilos tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran para sa mga mamamayan ng Rizal, Laguna. Ang pagkilalang ito ay bahagi ng Whole of Nation approach ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at para sa kaunlaran na siya namang nagpapalakas sa adhikain na maging isang maunlad, ligtas at matatag na pamayanan para sa lahat.
2: 59IB nagsagawa ng Community Information Awareness and Approach Program sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Ang programa ng CIAP ay naglalayong maging tulay sa agwat sa pagitan ng mga serbisyo ng gobyerno, mga organisasyon at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at pagpapaunlad ng mga ugnayang nakikipagtulungan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, layunin naming isulong ang pag-unlad ng komunidad, tugunan ang mga isyong panlipunan at mapabuti ang pangkalahatang kapakanan. Ang programa ng Community Information Awareness Approach Program ay isang inisyatibang pinamumunuan ng komunidad na naglalayong isulong ang kamalayan, edukasyon at pakikipagtulungan. Ang layuning ito ay bigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na komunidad at itaguyod ang positibong pagbabago.
1: Muli po tayo magbabalik sa ating programa Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan makalipas ang ilang mga paalala.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: your skills, talents, or purpose, your cultural heritage, or faith you believe in. We must rally behind a cause greater than ourselves. For a future we hope to be so much brighter. Because family is at the heart of every Filipino. And family is in the heart of every soldier. One family, one nation, one army. Your army.
1: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Sarge Fabs.
2: Stable internal peace and security recommitment ceremony sa bayan ng Mabitak, Laguna. Nakiisa ang 59 Infantry Protector Battalion sa isinagawang Stable Internal Peace and Security Recommitment Ceremony sa Bayan ng Mabitak, Laguna. Sa ginanap na aktibidad, muling ipinahayag ng LGU at mga katuwang na ahensya ang kanilang suporta sa mga ahensya ng programang kapangkapayapaan at pangsiguridad na sinundan ng paglagda sa Pledge of Commitment bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa pananatili ng isang ligtas at mapayapang komunidad. Dinaluhan ang nasabing seremonya ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga miyembro ng security forces at mga panauhing pandangal bilang pagkilala sa dedikasyon ng bayan ng Mabitak, Laguna sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at tuloy-tuloy na pag-unlad sa kanilang komunidad.
3: 59 IB, isa sa bloodletting activity, katuwang ang Pangil Rural Health Unit at Philippine Red Cross. Sa patuloy na adhikain ng 59 IB na makatulong sa kapwa at mamanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mamamayan, ay matagumpay na nakiisa ang 59 IB sa bloodletting activity nitong ikauna ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Barangay Balian, Pangil, Laguna. Ang naturang aktibidad ay isinagawa sa pagtulungan ng Pakil Rural Health Unit na may temang Mobile Blood Donation Program. Katuwang ang Philippine Red Cross na siyang nanguna sa pangangalap at pagsuri ng dugo mula sa mga kasunduluhan na voluntaryong nagdonate ng dugo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng Barangay Balian bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa makabuluhang programang pangkalusugan. Layunin ng bloodletting activity na makatulong sa mga nangangailangan ng dugo sa mga ospital, gayon din ay taguyod ang diwa ng bayanihan, malasakit at pagkakaisa sa pagitan ng kasunduluhan at mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, patuloy na ipinapakita ng 59 IB ang kanilang dedikasyon, hindi lamang sa tungkulin ng pagtatanggol sa bayan, kundi pati na rin sa paglilingkod sa komunidad at pagtulong sa mga mamamayan.
2: Pagpapatibay ng kapayapaan, Memorandum of Understanding para sa Stable Internal Peace and Security sa Bayan ng Cavinte, Laguna. Isang matagumpay na paglalagda ng Memorandum of Understanding ang naganap sa pagitan ng pamahalaang lokal ng Cavinte, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at Department of the Interior and Local Government. Layunin ng pagtitipong ito na formal na ideklara ang bayan ng Cavinte bilang isang lugar na may stable internal peace and security. Ang tagumpay na ito ay bunga ng dedikasyon ni na Vice Mayor Milbert L. Oliveros kasama ang sangguniang bayan councilors at ng ating mga katuwang mula sa PNP, sa pamumuno ni Police Colonel Sandro J. D.C. Tafalia at Police Captain Ricky R. Lopez, OIC, Cavinte Municipal Police Station. DILG sa pangunguna ni na LGOO 7, Florabel Angel at MLGOO Michelle Garcia. At ng Philippine Army sa ilalim ni na Colonel Noel B. Wamel, GSC Infantry Philippine Army, at Lieutenant Colonel Junel Martinez Infantry, GSC Philippine Army. Bilang kinatawan ni Brigadier General Ernest John C. Hadlock, Philippine Army. Ang deklarasyong ito ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, kapulisan, hukbong sandatahan at mga ahensya ng gobyerno, makakamit natin ang isang mapayapang malaya sa banta ng insurhensya at ligtas para sa bawat Cavintean. Patuloy natin itaguyod ang isang Cavinte na payapa, ligtas at nagkakaisa.
1: Magbabalik po ang ating programa, Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan, makalipas ang ilang mga paalala.

0: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog, Katagalugan. Dito na po nagtatapos ang ating balitaan ngayong hapon, pero bago tayo magbabay ay baliktan na muna tayo mga kaibigan. Sarge Jazz at Sarge Fabs, ano ba yung ano, looking back, ano yung kumbaga naka-inspire o nagtulak sa inyo para maging bahagi ng Philippine Army? Ano yung nakapagpasabi sa inyo ng masubukan ko nga?
1: Yan, isang magandang ano po yan, katanungan, Kuis Josh. Para sa akin po, na-inspire po ako sa aking tsuhin. Aritarado na din po siyang Philippine Army din po, gaya ko. Bilang isang musician, dati po kasi ako musician.
0: Sam.
1: Ano po ako, drummer.
0: Drummer,
1: then, mahirap yan. Nag-ano po ako ng sousaphone, tuba, and nagpo-flute din. Na inspired ako sa kwento ng tito ko na bilang isang musician, ang pinakang mas matibay na makakapag-stable o sa trabaho mo, permanenteng trabaho, try ko daw mag-military band. Then sabi ko, sige, i-try natin. Di apply ako sa Fort Bonifacio. Then nakapag-process naman po ako way back 2015. Yan, process na po ako niyan. Kompleto na po ako ng medical, mga exam doon. Then, yun. Sa kasamang pala, hindi kaagad ako natanggap noong 2015. Hanggang 2016, apply din. Hanggang sa, parang nagtigil muna ako. Inisip ko, baka hindi para sa akin itong Philippine Army. Kasi almost 2 years na ako nag-apply. Hindi pa rin ako natatawag para mag-outtaking para sa training. Then, 2017, ayan, nag-try ulit ako. At yung mga nakasama ko sa Fort Bonifacio, then binigyan ako ng chance na mag-apply ulit. Try ko naman daw sa 2nd Infantry Division. Doon naman po ito sa Tanay Rizal din. Na-encourage ulit ako na baka siguro ito na yung tamang time para sa akin. Nag-try po ako bilang doon 2017, start na po akong mag-process ulit. Una, ang akala ko pagkatapos ng training, banda na agad. Kasi 2017, nag-outtaking po ako yun. Doon po natanggap sa 2nd Infantry Division, Tanay din. Yun, in-expect ko, akala ko, after lang ng training is, tutugtog na ako. Military band, hindi ko alam na mag-fulfill duty pa pala.
0: Surprise!
1: Na-surprise din ako doon. Akala ko, tutugtog lang ako, ganyan. Doon, na-experience ko rin na mag-operations, ganyan. Bilang privates, syempre magpapatrolya, mga ganyan. Then, nabigyan ako ng pagkakataon mapunta sa unit ng 2nd Division Band. Almost 1 year din ako. Doon ko na-experience na yung pagiging military band. Then, nabuo itong 59 Infantry Battalion, nabigyan ng pagkakataon ma-recall. Then, sa ngayon, andito ako, position ko ngayon dahil sa 59 Infantry Battalion po. Yun, na-inspire ako sa tito ko, kaya nag-apply po ako ng sa Philippine Army po.
0: Ayan. Mahalaga, bago si Sarge Fabs, mahalaga na malaman din ng ating mga listeners and viewers, ang mga sundalo po, hindi na lang yung nasa field ngayon, yung sumasabak, yes. Diba? Tulad ni Sarge Jazz, siya ay dinala ng kanyang hilig sa musika sa pagsusundalo. Bukod po kasi dun sa ating military band, meron din po tayong mga desk job, meron din po tayong mga healthcare workers or yung health services, diba?
1: Opo.
0: May medic tayo, may mga doktor, may mga nurses, na specialty nila yung mga ganyan. Pero nasa Army.
1: Opo.
0: Diba? At marami pang iba. Sarge Fabs, paano ka naman naging sundalo?
2: Ako naman po, Kuya Josh, yung nag-inspire po talaga sa akin na pumasok bilang sa pagiging sundalo is siguro yung nagtulak talaga sa akin yung kahirapan namin dati. Dati, lang kami, yung papa at mama ko, mangingisda. Sa awa ng Diyos, pagtapos din ng kolehiyo, 4 kami magkakapatid na pagtapos din sa pagpapangisda nila po.
0: Tapos, ang galing, no?
2: Opo, na-believe din po ako sa magulang na survive din namin yung ganong sitwasyon dati. Tapos, na-inspire po ako na pumasok bilang sundalo kasi ito lang po yung way na alam po talaga na doon ako makapag-stable na trabaho po. Tapos parang pangarap ko na din na kasi marami dati ako nakikita ng mga kasundaluan, mga movie, ganun, mga pelikula. Tapos na-inspire talaga ako doon na pumasok. Try ko kaya, ganun. Matagal din po yung apply ko, ganun. Nasa pagka-graduate ko ng college, hindi po muna ako nagtrabaho noon eh. Balik kumuha ako ng mga exam, napasa ako din. Sa ano, doon na ako natagalan sa pag-apply na talaga. Kasi before, kahit nakapasa ka na ng exam, hindi ibig sabihin nung nakapasa ka
0: sure na.
2: Sure na nakapasok ka. Yan, naghintay ako, apply ako nung apply sa online. Sa awan ng Diyos, nakapag-process din ako. Tuloy, doon na na, nagtuloy-tuloy na kaya. Sabi ko sa sarili ko na, ano, pag nakapasok talaga ako, mag, kahit anong hirap, titiisin mo talaga para sa, ano, kasi, ito lang talaga yung, ano eh, yung trabaho na alam ko na makakapag-tulong sa amin, makatulong sa amin sa, ano, sa anak buhay, makatulong sa pamilya ko, ganun. Kaya, isa na din siguro yung ano yung experience ko sa buhay yan naging ano ko tulak.
0: Tsaka ano iba-iba man yung rason bakit bakit napunta sa Philippine Army. Yes. Nandiyan din yung ano eh yung puso.
2: Yes.
0: Kasi kahit na sabihin natin na ito lang yung alam ko, ito yung nakikita ko. Ang ano kasi diyan, tingin ko ha, ang nandun din kasi yung puso sa pagseserbisyo sa tao, 'di ba? Kasi kahit na anong mangyari, ito ay ano eh calling, 'di ba? Parang parang paglilingkod sa simbahan halimbawa. Parang ganun din eh. Hindi siya para sa lahat, pero definitely merong mga tao na tatawagin ng uniforme.
2: Yes,
0: parang ganun. Tsaka hindi mo susukuan kasi hindi naman isang apply mo lang yun na agad. Swerte mo.
2: Pero, opo. Swerte.
0: 'Di ba? Pero hindi lahat na bibigyan ng ganung pagkakataon. Magkaroon man ng setback, hindi ka man matanggap sa una. Eh, tuloy-tuloy lang natin kasi pang ilan si Sarge Jazz? Tatlo ba?
1: Opo.
0: Nakatatlo ka. Ikaw, Sarge Babs.
2: Isang apply lang po ako pero mga dalawang taon din nahintay ko po.
0: Oo, di ba? Matagal. May delay.
2: Delay.
0: Di ba? Pero ang pinaka-bottom line, nandito kayo ngayon.
2: Oo.
0: Di ba? Hintay-hintay lang. At syempre yung, ano, yung puso nandun palagi.
2: Serbisyo para sa bayan.
0: Yan, oo. Bago tayo magtapos, may gusto kayong batiin, pasalamatan. Sino mauna?
1: Sige po.
0: Bato, pick. Yan, si Sir Jess.
1: Yan po, binabati ko nga po pala yung Team 7.
0: Yun?
1: Yan. Sa, then, mga enlisted personnels, officers and men ng 59 IB. Family ko, sa wife ko, magandang hapon. Sa mga magulang ko dyan, kaibigan, mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: At ako naman, binabati ko din po yung pamilya ko dyan sa Iloilo, sa mga magulang ko. Tapos, binabati ko rin po yung mga taga 59 IB, yung mga kabatch ko dyan. Salamat po.
0: Ayun, at looking forward kami na sana ay mas madalas na namin kayo ulit makasama.
2: Opo.
0: Nami-miss ko kayo eh.
1: Long time no see nga po eh.
0: At syempre, iba din yung nakakapaghatid tayo ng mga balitang pangkasundaluhan sa ating mga kababayan. Kasi para sa akin, no, iba rin naman yung nalalaman nila yung mga activities ng ating mga sundalo. Hindi lang basta yung military presence na nakikita natin everyday, but of course, yung mga ginagawa pong programa, lalong-lalo na po ng ating kasundaluhan para sa bawat mamamayan, na may mga ginagawa po sila for our peace and order sa ating kaligtasan na pang-araw-araw. Ayan. Sige, Sarge Jazz, ano pa ang iyong sasabihin sa ating mga listeners and viewers?
1: Opo, yan po. Maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga umantabay at sa ating mga viewers mula sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, DWLC 1017. Mga kababayan natin sa Quezon, Batangas, Laguna hanggang sa Cavite, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Salamat po sa hapong ito. Maaari nyo po kaming i-follow sa aming social media accounts. Facebook page po ang Protector Troopers po. Salamat po.
2: At panawagan po muli para sa ating mga kababayan na naligaw ng landas at patuloy pa rin nakasapi ng makaliwang grupo. Bukas po ang pinto ng gobyerno para kayo ay tanggapin para sa ganap na tahimik at mapayapang buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay at pamilya po. Maraming salamat po.
0: At muli, maraming salamat Sarge Jazz at Sarge Fab sa araw na ito. At ngayon din po, salamat po sa lahat ng mga umatabay, nakinig at sumama sa amin ngayon pong hapon. Muli po, Joshua Miguel Suarez po ng Radyo Pilipinas Lucena. Kasama natin Sarge Jazz at Sarge Fabs ng 59th Infantry Protector Battalion. Sa ating technical side, Master Control, nandyan sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, Engineer Robin Celis, at sa ating transmitter side, si Kuya Egay Driz. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Von Janelle Borgonios, Lucena City.
6: Ako po si Lee
5: Santabo, Lucena City. Janavel Manalo, Lucena City. Vincent Moliora, San Narciso, Quezon.
6: Alam po tayo, ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan. May maliwanag naman. Yun lang naman po.
7: Maraming salamat.
6: Maraming salamat po.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: 7-3-8.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pahayag ni Senator Amy Marcos na nais ng Marcos administration ang isang no election scenario sa 2028 fake news. Tauhan ng senador na nagbibigay ng maling impormasyon dapat sibakin ayon sa pangulo. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Napatanggalin ni Senator Amy Marcos kung sino man ang kanyang tauhan na nagbibigay sa kanya ng mali-maling impormasyon. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos muling matanong kaugnay sa sinabi ng kanyang kapatid na nais daw ng Marcos administration ang term extension at walang maganap na eleksyon sa 2028. Sa panayam sa Pangulo matapos ang matagumpay na state visit sa Japan, sinabi nito na isang magandang halimbawa ng epekto ng fake news ang pahayag mo ito ni Amy. Ang fake news kasi anya, hindi lamang naman sinisira ang individual na inaatake nito. Bagkus, maging yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon ay nasisira din. Nakakaapekto anya ito sa lahat ng sektor ng lipunan, mapapolitika man, ekonomiya o kahit sa mismong relasyon sa tao. Sabi ni Pangulo Marcos, kahit minsan, hindi nila napag-usapan ang maling impormasyon na ito na ibinibintang ni Amy.
4: She should fire her staffer who gave her that information. Because fake news affects hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, so those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news are also damaged by this kind of... She should choose her sources of information that... Because the truth of the matter is, we have never at any point even spoken about this.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Minority Solon sumalma sa pahayag ni Senador Robin Padilla ukol sa paniniwala nito sa force majeure at pagkukumpara sa sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa kay Representative Laila de Lima. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mariing binatigos ni House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino si Senator Robin Hood Padilla kaugnay ng pahayag nito sa posibilidad na force majeure. Ayon sa Facebook post ni Padilla, maituturing na force majeure ang umiiral na tensyon sa gitnang silangan, ang potensyal na pagkakasangkot ng Pilipinas sa sigalot sa China at Taiwan at ang banta ng La Niña. Sa isang pahayag, sinabi ni Tino na hindi dapat bastusin ni Padilla ang publiko at igalang ang milyon-milyong Pilipinong patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng matitinding hamon tulad ng init, bagyo, baha, pagputok ng bulkan at umano'y pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, umalma rin si Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima na ginagamit umano ang kanyang karanasan noon para sa sariling layunin o agenda ng iba. Ayon kay De Lima, mali ang pahayag na hindi siya nagpa-aresto sa Senado dahil sa mismong Senate facility siya mapayapang humarap at nagpa-aresto sa mga otoridad. Idinagdag niya na ang mga resolusyon na pinirmahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado upang payagan siyang dumalo sa mga committee hearings at plenary deliberations via teleconferencing noong panahon ng kanyang unjust incarceration ay hindi naaprobahan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senador Sherwin Gatchalian tiniyak na hindi maapektuhan ng tensyon sa Senado ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Media Office Senator Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ang tensyon at hindi pagkakaunawaan sa Senado ang nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na malinaw ang nakalatag ang proseso ng impeachment trial kabilang ang isa sa gawang pre-trial conference kung saan tatalakayin ang haba ng paglilitis, mga ebidensya at mga testigong ihaharap. Ayon sa Senador, layunin ng pre-trial conference na maiwasan ang anumang surprises o biglaang paglalabas ng mga ebidensya at testigo sa mismong paglilitis. Ipinaliwanag din ni Senator Rin na kung hindi magkakasundo ang majority at minority bloc sa ilang usapin, maaari naman anya itong pagbotohan. Pero bago anya umabot sa botohan, magkakaroon muna ng caucus para subukang mapagkasundoan ang mga senador ang mga isyu na may kaugnayan sa impeachment proceedings. Nagdag pa ng senador, bahagi talaga ng proseso ang debate at botohan pero ang mahalaga ay hindi maantala ang takbo ng impeachment trial. Sinabi rin niya na magigimukas sa publiko ang paliwanag ng bawat senador sa kanilang mga boto kung sakaling magkaroon ng botohan sa impeachment court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balita naman mula sa lalawigan, halos 4,000 jeepney drivers sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Si Ricky Kasipit mula Radyo Pilipinas, dagupan sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na sa kabuang 19,995,000 pesos ang suportang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o ang DSWD FO1 sa 3,999 na mga jeepney drivers sa Region 1. Isinagawang pamamahagi ng suporta mula 13 hanggang 20 ng Mayo 2026 sa 5 mga payout sites sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX programa na isikurpara ng pamamahagi sa pakikipagtulungan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 bilang bahagi ng suporta sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa naunang panayam kay LTFRB Ilocos Regional Director Crystal R. Sibayan, sinabi nitong nauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Dagdag pa nito, alinsunod ang naturang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng tulong ang mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Tuloy na nagdurugtong sa 2 island barangays sa Surigao City, bukas na sa publiko. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, may ulat si May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maaari ng daanan ang bagong tayong tulay sa pagitan ng island barangay na San Pedro at Canchasay sa Surigao City matapos pasinayaan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Pablo Ives Dumlao II kasama ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng bagong tulay na may habang 470 meter. Magiging madali na ang pagtawid para sa mga residente ng 2 island communities. Mas pinitibay ito dahil konkreto na ang footbridge, karugto ng 45-meter hanging bridge na maalwang lakaran at ligtas tawiran. Umabot sa halagang 36.5 million pesos ang inilaan ng lokal na pamahalaan mula sa 20% na development fund ng LGU Surigao. Tiniyak ng mga opisyal na nasunod ang standards para siguradong dekalidad at matibay ang konstruksyon ng nabanggit na tulay. Inaasahan ng LGU na magsisilbi itong instrumento para maabot ang minimithing maunlad na hanap buhay ng island communities at sa lokal na ekonomiya ng lungsod. Nakaambag rin bilang tourist attraction ang tulay kung saan mapagmamasdan ang magandang tanawin ng coastal area. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
17: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
18: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
18: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananakot.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
24: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Ako po si Ray Sandago ng Laga City.
0: Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. Okay. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Okay. Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan. May maliwanag naman. Yun lang naman po.
3: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: 26. Tuloy-tuloy lamang po ang paghahatid namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan panig ng bansa man at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
6: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa ating
5: Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito.
6: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pilitan ng inyong mga radyo sa AM band.
5: At syempre, sabayan din po tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, live din po tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran na may higit 5 million followers na and still counting.
6: Budget peeps, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
5: Tama kayo dyan, dahil ngayong linggo ito ay pinagdiriwang natin ang Privacy Awareness Week. Isang mahalagang paalala po sa ating lahat na sa gitna po ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon na isang kayamanan po na dapat nating bantayan at ingatan.
6: Tama no, at upang talakayin ang mga pinakabagong hakbang at regulasyon ng gobyerno para masiguro ang ating seguridad online, makakasama po natin ang Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission or NPC, si Attorney Jose Amilito S. Bellarmino II.
5: Pero bago ang lahat ng iyan, magbalitaan muna tayo para sa ating balitang DBM. Narito na po ang Budget News.
13: Usapang budget natin. Budget News.
5: 15 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, nanumpa po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon na muling patatagin ang tiwala ng publiko sa institusyon ng budget ng bansa sa pamamagitan po ng integridad, pananagutan at tapat na pamamahala. Bit-bit po ang Scouts Oath bilang gabay sa paglilingkod bayan. Sa kanyang inaugural address sa harap po ng mga opisyal at empleyado ng DBM, ipinahayag po ng pinakabatang lihim ng budget sa kasaysayan ng bansa na hindi lamang ang pagpapanatiling malinis ang sariling ng sariling pangalan ng kanyang layunin, kundi ang makatulong sa muling pagbuo ng tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. At tiyakin po na ang bawat pisong ipinagkakatiwala sa Estado ay tunay po na napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Bilang dating Secretary General ng Boy Scouts of the Philippines, binigyang din po ni Acting Secretary De Leon na matagal na nagsisilbing pundasyon ng kanyang liderato ang mga nagpagpapahalagang nakaugat po sa dangal, disiplina at paglilingkod. Anya, dapat lagi nakasandig sa tiwala, pananagutan at resulta ang serbisyo publiko. Ayon kay Sec. De Leon, bilang isang tunay na Boy Scout, gabay niya ang panunumpa nito, laging handa sa lahat ng oras at lahat ng paraan.
6: Sa iba pang mga balita, opisyal na inilunsad ng Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM, sa pangungunan ni Executive Director Jen Maris S. Entredicho Caong, ang Green Technology Products noong 25 ng Mayo 2026 sa DBM Central Office. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang kahalagahan ng inisyatiba na ang bawat desisyon sa government procurement ay may direktiba at pangmatagalang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Acting Secretary De Leon, bawat pisong natitipid ay panibagong pisong maaaring mapunta sa classrooms, hospitals, roads, digital infrastructure, social protection at oportunidad sa bawat Juan at Juana de la Cruz. Alinsunod po sa Sustainability Agenda ng Open Government Partnership or OGP, ang inisyatibang ito ay isang mahalagang hakbang sa pagsusulong ng makakalikasang digital public procurement kasunod ng pagpapatupad ng Green Public Procurement sa ilalim ng New Government Procurement Act or NGPA. Nakibahagi rin sa programa si Deputy Executive Secretary Dennis Santiago kasama ang mga kinatawan ng partner merchants na nagpahayag ng suporta sa inisyatiba.
5: 17 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, inilunsad po ng Department of Budget and Management ang Open Budget Portal sa ginanap po na Open Gov Week 2026 at Open Budget Survey o OBS 2025 Results Forum noong ikadalawa ng Mayo 2026 bilang bahagi po yan.

0: Ang proyekto sa mga hamong naranasan po ng DBM mismo tuwing House at Senate budget hearings kung saan kinakailangan pang magdala ng napakaraming printed documents at reports ang mga kawaninang DBM. Pinangunahan po ng Office of the Secretary at Information and Communications Technology Group o ICTG ang proyekto. Katuwang po ang Budget Technical Bureau, Organization Position Classification and Compensation Bureau at Local Government and Regional Coordination Bureau. Bilang bahagi po ng patuloy na pagsisulong ng DBM ng bukas at makabagong pamamahala.
1: Sa ating ika-apat na balita, nagsagawa ang Department of Budget and Management sa pamamagitan ng Capacity Development Division or CDD ng Budget Information and Training Service or BITS kasama ang Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPBTSO ng 3-day procurement track content write shop mula ika-12 hanggang 14 ng Mayo 2026 sa GPPBTSO office na layong higit pang palakasin ang implementasyon ng New Government Procurement Act or NGPA at Public Financial Management sa bansa. Bahagi ito ng pagbabalik ng procurement track sa ilalim ng Public Financial Management Competency Program or PFMCP kung saan nagsasama-sama ang mga GPPB recognized trainers na nagsilbing subject matter experts, writers, editors at technical working group members kasama ang iba't ibang stakeholders upang bumuo po at magrepaso ng mga learning modules para sa programa. Tinalakay sa 3 araw na write shop ang competency-based learning materials kaugnay ng Republic Act No. 12009 or ang New Government Procurement Act or NGPA kabilang ang procurement to payment at budget cycles, procurement modalities, contract implementation at payment processing. Sa pamamagitan po ng inisyatibang ito, patuloy na pinalalakas ng DBM ang kakayahan ng government procurement personnel at isinusulong ang mas transparent, accountable at epesyenteng pamamahala ng pondo ng bayan bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epektibo at maayos ang burokrasya.
0: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balitang DBM regions naman tayo. No? Nagsagawa po ang Department of Budget and Management Regional Office 5 o DBM RO5 ng hybrid dialogue meeting hinggil po sa local budget review process noong ika-3 ng Marso 2026 para po itaguyod ang kahusayan at pagiging tapat ng ahensya ng Mayo po. Kasama ang mga miyembro ng local finance committees, sanggunian secretaries at finance committee chairpersons, layunin po ng pagpupulong na palalimin ang pag-unawa sa proseso ng local budget review. Alinsunod po sa Local Government Code of 1991 at tugunan po ang mga isyung naranasan po ng mga kawani sa pagsusuri po ng appropriation ordinances para po sa annual at supplemental budgets. Binigyan din po ni Acting DBM RO5 Director Francis Bautista na mahalaga po ang iisang pag-unawa sa mga proseso upang matiyak ang maayos at epektibong pamamahala sa pondo ng pamahalaan. Pinangunahan po ni Acting Director Bautista ang open forum upang mabigyang linaw ang mga katanungan at issue ng mga LGU bilang bahagi po ng patuloy na suporta ng DBM sa operasyon po ng lokal na pamahalaan. Samantala, ibinahagi naman ni Acting Assistant Regional Director February Manuel ang kahalagaan ng maayos at epesyenteng proseso sa pamamahala po ng national budget upang agarang maihatid po ang mga serbisyo. Pinangasiwaan po ng piling DBM specialist ang mga technical session tungkol po sa local budget review process upang matiyak ang pagsunod sa local government code at sa 2023 budget operations manual po para sa LGUs. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating budget news.
1: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe.

0: Diyan na lahat.
1: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Pinsi at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners sa ating Facebook Live.
8: Yun, magandang hapon po sa lahat. Happy watching po kay Yusek Goddess Hope Libiran. At syempre,
0: hi, Yusek Libiran.
8: Sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Macro Office. Ayan, baka may papatiin ka.
0: Batiin natin si Boss Fort, no, na ayun, ang pagbabalik.
8: Yun, ang aming pong
0: photographer dito sa UBN.
8: At binabati ko rin pala ng happy birthday si Albert Tabilin. Happy birthday sa'yo, Albert.
0: May babatiin ba tayo sa office na may magbabirthday ngayon?
8: Advance happy birthday kay Juan Claudio.
0: Ah, kay JC. O nga, advance happy birthday.
8: Yun. Samantala, sa mga nakarang linggo, tinalakay natin pa yung isa sa mga apat na phase ng budget cycle.
0: Tama no, at ngayon ang ikalawang phase sa ating budget cycle series, ito ang legislation. Kaya budget peeps, oras na para sa ating
8: Budget 101.
9: Hello budget peeps! Alam ba ninyo ang mahalagang gampani ng Kongreso sa ating national budget? Ating alamin ang pangalawa sa apat na phases ng budget cycle, ang budget legislation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Nagsisimula ang budget legislation phase mula sa pagpasa ng ating Pangulo ng apat na budget document sa Kongreso. Ang apat na dokumentong ito ay ang National Expenditure Program or NEP, Budget of Expenditures and Sources of Financing o BESF, Staffing Summary, at ang President's Budget Message o PBM. Ayon sa Article 7, Section 22 ng ating 1987 Constitution, kailangan maisumite ng Pangulo ang mga dokumentong ito sa loob ng 30 araw o 30 days matapos ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Ayon sa ating Constitution, nagaganap tuwing pang-apat na Lunes ng Hulyo ang pagbubukas ng regular session ng Kongreso at magsisilbing hudyat nito ang State of the Nation Address ng ating Pangulo taon-taon. Gumugulong ang budget legislation mula Agosto hanggang Disyembre kung saan pinipresenta at pinagdedebatihan ang mga nilalaman ng proposed national budget sa serya ng budget deliberations. Magsisimula ang budget deliberations sa mababang kapulungan or House of Representatives kung saan nangyayari ang initial budget review sa pangunguna ng House Committee on Appropriation at iba pang subcommittees na siyang nagsasagawa ng kani-kanilang budget hearings upang ma-scrutinize ang bawat agency budget proposal base sa kanilang program activities and projects o PAPs. Matapos ang deliberation sa House of Representatives, mabubuo ang General Appropriations Bill o GAB na isang draft bill na naglalaman ng proposed national budget na siya ring pagbobotohan ng mga kongresista bago ito i-endorso sa Senado. Bilang mataas na kapulungan, magkoconduct rin ng kanilang sariling budget hearings ang Senado na pangungunahan ng Senate Finance Committee at iba pang mga subcommittee upang muling suriin ang nilalaman ng proposed national budget at magbungkahi ng mga amendments sa draft na House Budget Bill o GAB. Upang i-reconcile ang mga nasabing amendments ng mababa at mataas na kapulungan sa kani-kanilang versyon ng General Appropriations Bill, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee or BICAM na binubuo ng ilang mga kongresista at senador. Ilalabas ng BICAM ang unified version ng GAB na siya ring pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at Senado bago ito i-endorso sa Pangulo. Matapos ma-ratify ang final na version ng GAB, muling ibabalik sa Pangulo ang proposed national budget na kanyang pipirmahan upang formal na maisabatas ang national budget o di kaya'y i-veto ang ilang mga provision ng nasabing bill or ang tinatawag na line item veto. Mayroong 30 days ang Pangulo upang aksyonan ang nasabing bill. Mahalaga ang tandaan na ang pag-veto ng Pangulo sa ilang mga provision ng proposed national budget ay hindi magiging hadlang upang tuluyang maisabatas ang General Appropriations Act. Ang pagpirma ng Pangulo at pagsasabatas ng ating General Appropriations Act o GAA ay hudyat na maaari nang i-execute ang mga programa at proyekto ayon sa mga provision na nakapaloob rin. At yan po ang budget legislation phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen Wala sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peep!
8: Nyo ang ating Budget 101. Maraming salamat po kay Miss Aileen Afungol mula po sa Capacity Development Division ng Budget Information and Training Service o BITS sa pagpapaliwanag po sa ikalawang phase ng budget cycle. May dalawa pa po.
0: May dalawa pa na si Miss Ai ang bida, di ba? Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7.8 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
8: At syempre, sabay hindi po tayo napapanood sa mga may free TV po, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
0: Samantala, Eric, isang mainit, sobrang init ngayon, isang mainit na talakayan na naman ang ating iatid sa ating budget page.
8: Tama ka dyan, Pao, dahil oras na para sa ating
10: Budget Matters. Usapang budget natin, Budget Matters. Budget Matters.
0: Ayun, sabi nga natin kanina, ipinagdiriwang po natin ang Privacy Awareness Week or PAW. Isang mahalagang paalala sa ating lahat na sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital world, ang ating personal na impormasyon ay isang kayamanan na dapat nating bantayan at ingatan.
8: Ah, syempre, para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon mismo live sa studio ang Deputy Privacy Commissioner po ng National Privacy Commission, si Attorney Jose Amelito Bellarmino II or DEPCOM Joe.
0: Joe,
8: tama po ba, sir?
11: Tama.
8: DEPCOM Joe, magandang hapon po at welcome po dito sa usapang budget natin.
11: Magandang hapon, Eric and Pao, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa usapang budget natin at sa hello po sa ating mga listeners and viewers.
0: Ayun.
8: Siyempre, kailangan natin pag-usapan muna yung National Privacy Commission. Ano po ba yung mandato nito at ano po ba yung mga attached agencies kung meron?
11: Yes, so yung NPC po o yung National Privacy Commission, no, ito ang ahensya na assign, kumbaga, o may responsibilidad na protektahan yung personal na datos ng ating mga publiko, ng buong publiko sa ating bansa, no? Tulad, Sir Eric, ng budget natin na mahalaga, mahalaga yung datos ng bawat Pilipino. Kaya binuo yung National Privacy Commission para po protektahan yung datos. Kami po ay nagbibigay edukasyon o awareness sa ating publiko sa buong bansa. Kami rin po ay may adjudicatory power or yung quasi-judicial. Ibig sabihin, kami ay nagdesisyon ng mga kaso kasi pwede po kayong magreklamo sa National Privacy Commission kung meron pong problema sa inyong personal na datos. Mean to say, kung mali po yung paggamit ng personal na datos nyo ng gobyerno o ng private company. Kami rin po ay titingin kung compliant ba ang isang kumpanya sa mga rekisitos ng National Privacy Commission. So, iba-ibang function po. Educator, police, enforcer, compliance checker ng mga paggamit ng personal na datos ng ating mga kumpanya at gobyerno.
8: Bago pa magtanong si Pao, pwede po mag-sample halimbawa kung ano po yung mga datos na na mali ang na-share, parang
11: ganun. So, ano yan, no? Isa sa malalaking kaso namin, tulad na lang nung online lending application, no? Ibig sabihin, ngayon kasi ang pautang digital na.
0: Yes.
11: So, ang mga tao pwedeng mag-download ng application at yung application na yon na hindi sumusunod sa batas ng privacy at maging sa SEC, hihingiin yung permission para sa phone book ng tao, sa Facebook, sa photo gallery.
8: Lahat
11: ngayon, kung hindi ka makabayad, ang gagawin nila, tinatawag nilang debt shame.
8: Tatawagan lahat
11: ng contacts mo, no? Or kukuha sila ng photo mo na hindi masyadong kanais-nais at hindi para sa publiko, ipopost sa social media na may kasamang statement na estafadora, hindi nagbabayad. Ngayon, yun ay unauthorized processing at hindi yun, kumbaga, proportionate doon sa dapat na kinokolekta nila at ginagawa nila para makakuha ng inutang nung tao, no? Nandiyan rin yung pag-post sa social media ng mga photos o videos na hindi naman dapat pinopost, no, dahil wala namang basihan. Ibig sabihin, hindi nakakuha ng consent ng tao or walang ibang basihan sa ilalim ng batas. Mean to say, kunyari, CCTV sa tapat ng bahay nyo, no, nakita mo lang na gusto mo lang makichismis, pinost mo na yung kapitbahay mo pala, merong kalaguyo, pinost mo sa social media at medyo siniraan mo, potential na violation din po.
8: Kahit po ba shinare lang niya nun or hindi naman niya pinost sa public, halimbawa sa mga kaibigan lang niya, meron din yun.
11: Pwede rin po yun, lalo na kung malaman po nung tao, no? Kasi syempre, dapat yung CCTV mo sa bahay mo, para sa iyo lamang. Ano yung dahilan mo kung bakit mo i-share sa ibang tao, no?
8: Na-share nyo po yun sa online lending. Talagang napakarami ng ganyan na napapahiya talaga yung mga tao. Ano po ba yung dapat na unang gawin ng mga kababayan po natin na nabibiktima po ng ganyan?
11: Nako, unang-una, magreklamo po kayo sa NPC kung tingin niyo po na violate yung inyong data privacy right, no, para po ma-actionan namin yung mga online lending. Dahil simula po nung 2021, actually marami na po tayong napa-takedown ng mga illegal na online lending. Sinasabi ko, Sir Eric, na illegal kasi may mga legal naman po, may mga sumusunod sa batas, no, pero syempre mabilis mag-create ng app, maraming nagsusulputan. Kaya
8: at ang mura lang kasi ng kumbaga yung paggawa ng app,
11: yes,
8: hindi siya tataas sa parang 50,000, ganun.
11: So yung investment nung gumagawa na app, medyo maliit kumpara doon sa makukuha nila.
8: Makukuha.
11: Kaya i-report nyo po yun sa amin, ina-actionan naman po namin, no. Pero ibang usapan po yung utang nyo, ha? Ibang usapan yung utang doon tayo sa personal na impormasyon na na-violate, no. At para doon naman po sa mga nagbabalak umutang, Sir Eric, no, Ma'am Pao, ang hinihingi sa inyo pag download nyo ay yung consent nyo para sa lahat, huwag nyo na pong ituloy. Red flag po iyon, no,
0: yes,
11: na
0: po.
11: Dapat ang hinihingi lang nila, sinasabi nila sa inyo na ang hinihingi namin ay pangalan, address, yung kakayahan yung magbayad, ibig sabihin yung sweldo nyo, no, at yung guarantor nyo na isang tao o dalawa. Pero lagpas doon sa mga information na yun,
8: na
11: dapat
8: yung, ano, diba, minsan limilitaw pa access yung contacts, yung lahat ng storage sa cellphone.
11: Yes. Dapat wag nyo na pong i-approve yun, no? Kasi yun na po ang unang sign na talagang meron silang medyo masamang gagawin o balak.
0: Ayun. DepCom, alam naman natin na ang NPC ay isa po sa mga abala na ahensya po ng gobyerno po. Pero matanong lang po namin, ano po yung mga flagship programs tsaka yung mga initiatives po ng NPC sa pagpapalagana po ng data privacy awareness tsaka sa pagpapalakas na rin po ng protection sa personal information ng bawat Pilipino?
11: Ako, magandang question yan, Ma'am Pao, no? So, syempre, nandyan yung tinatawag namin kabataang digital.
0: Ayun.
11: Itong programang to, focus para sa ating youth at sa kanilang mga magulang at guro sa mga eskwelahan. Umiikot kami sa buong bansa, nakikipag-partner sa mga local government at sa mga eskwelahan para mag-conduct ng mga training at seminar para sa ating mga bata. Sabi nga nila, start them young, no?
8: Yes.
11: So, kailangan yung mga bata natin aware na sa kanilang mga datos, kung ano yung dapat na sinishare nila at hindi sinishare. At hindi lang yun, pati yung mga teacher, dahil ang dami rin po ngayon ng mga guro ang hilig mag-share ng ng mga impormasyon.
8: Minsan video. Sila na rin mismo, nadadali sila ng fake news.
11: Exactly, dahil nga ang hilig natin mag-post, no? At syempre yung mga magulang ng ating mga batang ito. So yan ang tinatawag namin kabataang digital. Nandyan din, Ma'am Pao, Sir Eric, yung aming Privacy in the Spotlight. Ito naman po ay series ng YouTube videos na nag-e-educate kung ano ang data privacy. Marami kasing aspeto po iyan, no? Kung ano-ano yung mga dapat alamin ng tao. So, pwedeng ano ba yung mga dapat ginagawa pag ikaw ay may CCTV?
0: Mm-mm.
11: Ano yung dapat mong do's and don'ts pagka gumagamit ka ng social media or sa ating mga vloggers? Maging sa mga kumpanya kung ano yung dapat na pinoproseso nyo o hindi at yung tamang pagproseso. So, yan yung Privacy in the Spotlight. At syempre, meron din po, tulad ng sabi ko kanina, talagang yung fight against online lendings, yung mga illegal, eh tuloy-tuloy po 'yan. Kasama po namin diyan ang DICT, CICC, maging ang PNP no at NBI. Okay. Dahil nga po laganap po sila at marami talagang nabibiktima. Siyempre, nagdedesisyon din po kami ng mga kaso no. In fact, ang dami po naming mga lalabas na desisyon kung saan may mga ifa-fine po kami dahil hindi sila sumunod sa mga requisito namin tulad nung hindi pagtugon sa mga access request. Kasi bilang data subject...
8: Yung mga nire-raid po ba ng mga online lending app, kasali rin po
11: kasama rin po yung NPC in partnership po yun sa PNP, sa NBI, CICC, DICT. No? Talagang in collaboration with different government agencies. Meron din po kami nung kakatapos lang na Privacy Awareness Week namin. Kasi ano po to, no, ayon sa Presidential Proclamation 527. So, bawat huling linggo ng Mayo, required kami to celebrate. No? Pinagsasama namin dun yung mga experts at pinag-uusapan yung iba't ibang bagay. Katulad lamang po kahapon, idinaos namin yung National Data Privacy Conference. At napanood po yan ng live sa YouTube, Facebook, at tinalakay namin doon ng artificial intelligence.
8: Ito ang papag-usapan po natin, yung Privacy Awareness Week.
11: Yes.
8: Gaano, kumbaga, gaano po siya kalapit sa bituka po ni Juan para po i-celebrate po natin?
11: Nako, alam mo, tulad ng sabi ko, yung budget natin, mahalaga, yung datos natin, sobrang halaga kasi tinatawag nga na data is the new oil. Naglalaban na ng mga cyber criminals dyan para makuha yung datos natin. No? So, through the Privacy Awareness Week, kailangan talaga makilahok yung mga, hindi lang kumpanya ha, mga tao. Kaya nga ino-open namin ito sa publiko, in person at maging sa social media para po makapakinig tayo kasi nga nag-invite kami ng experts. No? Tulad kahapon, pinag-usapan namin yung AI sa mga bata, yung Roblox, yung TikTok, ano ba yung ginagawa ng mga platforms na to para maprotektahan yung ating mga bata kasi grabe yung addiction ng mga bata sa Roblox.
8: Nagiging violent na rin yung
11: exactly. iba. At talaga may mga nabibiktima ng kumbaga nag-groom no, na profile, nakakausap pala ng mga akala mo bata ay mas matanda pala. So, mantakin mo Sir Eric, ang nagsalita ay hindi lang yung from dito sa Philippines na ano nila no branch, we had someone from mismong TikTok sa Amerika, we had someone from Roblox sa Singapore, i-share nila at we ask the hard questions no, ano ba yung mga ginagawa niyo para maprotektahan ng ating datos at ang mga bata ano, andyan yung ano ba yung tamang paggamit ng artificial intelligence sa atin sa gobyerno at sa ating mga tao, sa ating publiko, no? Ano ba yung dapat i-share sa AI? So talagang yung Privacy Awareness Week, it's a big celebration, it's a big conversation para po mas malaman natin paano natin mapoprotektahan.
8: May mga marami rin ngayon na mga nai-scam halimbawa dun sa mga nakukuha halimbawa yung sa mga sa bangko nila ganyan na access. Gaano nakaapekto yun halimbawa yung sa pagkuha ng privacy ng anong mga tao? Ba't nangyayari to?
11: Kaya po siguro mantakin nyo minsan, nagtataka kayo kung bakit may nagte-text sa inyo or yung biglang din naman alam
8: po kayo.
11: kung anong impormasyon, no? Dalawa po yan. Talaga may hindi tayo mapipigilan yung mga cyber criminals, gagawa ng paraan. Pero pangalawa po, nasa sa atin rin po, dapat kinokontrol natin kung kanino natin binibigay yung datos mga natin, no? So, ang basic na example niyan, Sir Eric, Ma'am Pao, yung pupunta ka sa mall, tapos magsa-sign up ka for membership. Di ba, ang daming tinatanong na datos. Pero bakit kailangan tanungin yun? Ngayon, kung yun ang tinatanong ng kumpanya, pwede mo namang i-withhold o hindi ibigay. Kunyari, tingin mo ang sinasabi lang naman nila para sa ano, mabigyan ka ng regalo sa birthday mo, kailangan mo pa ba ibigay yung taon kung kailan ka pinanganak? Pwede naman yung month at saka yung day lang. Kailangan mo ba ibigay yung email mo o yung cellphone number mo? So, talagang education sa ating publiko na wag po tayong basta-basta magbigay ng datos, wag po tayo basta-basta mag-share sa ating mga social media. Kasi nga po, dahil talamak yung pangsa-scam ngayon, no? At mag-ingat po tayo, lalo na sa financial na mga apps, no? At yung pagsagot natin, gusto ko lang sabihin sa Eric,
8: questions.
11: Ma'am Pao, pag may tumawag po sa inyo na nagpapanggap na tiga-bangko, baba nyo na po agad. Kasi wala po talagang tatawag sa inyo na, unless kilala niyo yung manager ng bangko at tumawag sa inyo,
8: meron
11: no?
8: Meron pang hinihinging OTP, may darating na ganito.
11: Huwag niyo pong ibibigay yun. At saka, wala na po, bawal na pong mag-send ng link ang sa text message. Mm-hmm. Paulit-ulit po namin sinasabi, pag nakatanggap kayo ng link, kahit patingin nyo nakasulat na yung pangalan ng bangko, hindi po yun lihiti mo.
8: Siguro mas maniniwala ako kung tatawag siya sa akin, sisendan niya ako ng pera without anything.
11: Oo, send mo na, now na. Kung ibigay mo sa akin, walang problema.
0: Kaya budget tips, tandaan nyo po yung sinabi ni Sir Joe. Tsaka sir, balikan lang po natin kanina yung nabanggit nyo po na sa paggamit po ng artificial intelligence or AI, syempre marami pong oportunidad yung nabibigay po nito. Tama, lalo na po sa ating mga kabataan na ngayon ay nasa mga pumapasok pa rin sa school.
11: Yes.
0: Maging tayo, 'di ba, Sir Eric? Syempre minsan, maraming
8: ako minsan din parang may pinapanood ka tas parang maniniwala ka na sana ano.
11: Ay. Oo.
0: Lalo na 'yung mga matatanda,
8: eh,
0: sir.
8: Pala 'to, diba? Parang ganun.
11: At hindi sa naman natin sila masisisi kasi syempre hindi na sila mapanuri tulad natin.
0: Opo. So paano po ito tinutungunan po ng NPC? Tsaka ano po 'yung mga paalala ninyo sa publiko para maprotektahan po 'yung kanilang digital identity.
11: Oo, no, magandang tanong. Syempre, Ms. Pao, kami ay may advisory patungkol sa paggamit ng artificial intelligence, no. Sinasabi lang po ng advisory na to, huwag po tayong magbigay ng datos, personal na datos sa mga AI.
0: Paulit-ulit
11: tools.
0: Si Sir.
11: Ibig sabihin, kung gusto mong sabihin kausapin si AI at sabihin mo na alam mo ako si ganito, pwede namang magbigay ka ng impormasyon na medyo malapit dun sa katotohanan, no? Kasi po, hindi natin sigurado kung talagang nadidelete, no? Ako, may ginagamit akong AI tool. Minsan, dinelete ko lahat ng chat namin. Tapos, pagkatapos nun, tinanong ko siya, tell me more, or can you tell me something about me. Myself, me, no? Eh, nakapagbigay pa rin siya ng impormasyon. So, ibig sabihin kahit dinelete ko na, parang nandun pa din yung,
0: mga impormasyon natin, no?
11: Magandang sinabi mo kayo na, Ma'am Pao. Pag sa mga matatanda, maging mapanuri po tayo sa mga videos. Lagi po namin sinasabi, kung yung video po sobrang perfect, wag na po nating paniwalaan yun. Yeah. Tsaka pagka yung salita po, hindi sabay sa buka ng bibig,
0: Matic AI na yun.
11: Matic AI po yun.
8: Yan nga, diba, Depcom, ang maraming ganyan, halimbawa sa mga artista, sa mga newscaster, yung nagpo-promote halimbawa ng mga gamot
0: o
8: sugal na yung salita nila, kasi parang ganun, diba, nakokopya yung boses na parang sila talaga yung nagsasalita. Yes. So talagang iisipin mo, siya pa talaga.
11: Ito. Oo, kasi grabe na talaga yung teknolohiya ngayon, no? Pag nakakuha ang isang tao ng audio recording ng boses mo at ng mukha mo na video, eh, nakakagawa na ng deepfake. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Yun, matulad ng mga sinabi ko, pag too perfect, hindi sabay yung buka ng bibig, malamang sa malamang po AI po yun, no? At saka, gamitin po natin ang teknolohiya sa ating advantage. Ibig sabihin po, kunyari, gusto nyong malaman kung si Sir Eric ba talagang nagpro-promote ng isang produkto, nandiyan naman po ang mga search engines, yung Google, gamitin po natin. O yung AI tool, tanong natin, talaga bang ini-endorse ni Sir Eric itong produkto na to? No?
0: Tsaka kung maaari, pwede nyong i-visit yung official Facebook page nila kung nagpo-promote talaga sila.
8: So, Depcom Joe, syempre yung mga kababayan natin na nanonood, nakikinig, pwede nyo ba silang bigyan ng gabay halimbawa kung paano mapaprotektahan yung kanilang personal na mga data sa pang-araw-araw na pamumuhay?
11: Oo. Alam mo, ang classic example lang po dyan, no, Sir Eric. Pag may kumatok sa ating bahay, tinanong tayo, nandyan ba ang nanay mo? Ano ang sagot natin kadalasan? Wala.
8: Wala po.
11: Nandyan ba ang tatay mo? Ang sagot natin, wala. Ano ang ano ang concern sa security na nagagawa nun? Ibinubukas mo yung sarili mo sa fact na wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala kang kasama. Yan sa physical space yan. Sa digital space, ano yung ginagawa natin? Lagi tayong nagtatag ng location, di ba? Or nagsasabing out of town with the family. Paano po pag may kapitbahay ka na medyo masamang ugali or matagal nang nag-oobserba sa'yo at gustong pasukin ang bahay mo? So,
0: huwag na mag-post ng...
11: Pwede naman pong mag-post, pero ang laging sinasabi natin, after po. Kung hindi naman po kinakailangan mag-live lahat, no, o ipaalam lahat, huwag na po natin gawin. Alam ko po, very communal tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-share.
8: Yes.
11: Kaya nga maraming marites.
8: Kaya nga, Depcom, ngayon mga nangyayari ngayon, halimbawa may sunog. Nauna pa silang
11: mag-video.
8: Sabihin nila doon sa live na, uy, tumawag kayo ng bumbero.
11: Oo.
8: Alam mo yung parang ikaw na sana yung nakatawag. Eh kaso, nag-video ka ba?
0: Inuna mo pa yung video.
8: Hindi, pero syempre, minsan may ano din na sabihin ng iba. Hindi, salamat nga tayo, nag-video siya.
11: Tama naman.
8: Marami
11: yun,
8: na nakakita.
11: Pero mag-ingat tayo sa mga instances na yung ano yung isa-share natin. Alam nyo, Sir Eric, mga ang dami namin nakikita nagpipicture ng pasaporte, ng buong pasaporte. Ang daming sensitive na impormasyon doon na yung mga questions na yan, pati yung kung saan kayo nag-aral, kung ano ang middle name nyo, hindi nyo po ba napapansin yan ng laging security question sa bangko nyo, sa kung anong mga application na gamit nyo. Pag nakuha po yan ng tao, wala na, makakakaano na sila at makukopya na ang identity mo, no? So, wag po tayong post ng post. Mag-ingat po tayo sa ating pinopost, no? Kung hindi naman po kinakailangan na i-share kung ano yung ating ginagawa blow by blow, eh wag na po natin gawin yun. At saka, tulad nga po na sinasabi ko, magtanong po tayo sa kumpanya, bakit nyo kailangan to, ba't nyo kukolektahin. May mga rights po tayo na maintindihan kung bakit nyo po prosesuhin, no? Pwede bang makita ko anong datos na meron ka sa akin? I-exercise po natin yung mga rights na yun. At kung may naging violation, lumapit po kayo sa National Privacy
0: lumapit
11: Commission.
0: Lumapit agad, yes po. Sana naintindihan po yan ng ating mga viewers and listeners.
8: Yes, napakahalagang topic nito kasi talagang concerned yung ano natin. Kumbaga, yung pagkatao natin nandun na talaga yung pabuuan eh. No?
11: Tsaka marami ng ano yan, may mga nakunan, nawalan ng trabaho dahil napahiya. So talagang yung datos mo, kumbaga panahon para medyo baguhin natin yung pag-isip natin sa ating datos.
0: Yes, normalize not sharing
11: your entire life
0: sa buong mundo. Diba? Pero ito ha, DepCom, noong January 2026, pinarangalan po ang NPC ng Bronze Award para sa Digital Content Category sa ASEAN Digital Awards 2026. Tama po ba?
11: Yes.
8: This year lang.
0: Para po ito sa programang Privacy in the Spotlight.
11: Yes.
0: Ano po yung kahalagahan ng pagkilalang ito para po sa inyong ahensya?
11: Naku, very important. Kamusta? Ibig sabihin po, nakikilala tayo sa ating mga efforts para mapalaganap ang kahalagahan ng data privacy. No? Tulad ng sabi ko kanina, yung privacy in the spotlight, ito yung may, parang ganito po, may ini-interview na tao patungkol sa privacy, depende po sa topic na pag-uusapan. No? So yung pagkilala pong ito, mahalaga kasi nakikita niya yung value nung ginagawa ng komisyon. At in fact po, Sir Eric Mampao, napanggit nga sa amin ng ibang otoridad ng personal data sa ibang bansa na gusto nilang gayahin yung format na ginagawa namin, no? Kasi very enriching at nakakapag-educate ng tao. At syempre, sana itong parangal na to maging ano rin sa ating mga government agency na marami pong paraan. Gamitin natin yung teknolohiya para mas maabot yung ating mga kababayan. Dahil bata man ngayon, matanda, medyo hindi pa ganun katanda, lahat tayo, we all use technology, YouTube, Facebook. So yun ang ginagamit namin para mas mapaigting yung kaalaman sa data privacy.
0: Nako, congratulations so, po sa inyong
11: very happy kami dyan. Thank you. Bronze ngayon, siguro next year gold na kami.
0: Yeah. Yes. Syempre, looking forward.
8: Karangalan natin 'yan.
11: Oh, at saka ng Pilipinas, karangalan ng Pilipinas 'yan.
8: DepCo, meron po ba kayong mga paparating na initiatives power programs? What's next po para po sa National Privacy Commission?
11: Madami, no. In fact, marami kaming polisiya, yung tinatawag naming circular na ilalabas para po mas mapaigting yung pag-comply sa data privacy at syempre mas paigtingin namin yung pag sugpo sa mga kumpanya na hindi nagsumusunod. Kasi meron kaming tinatawag na on-site visit eh. Pwede kaming magpunta sa kumpanya nang basta-basa nang hindi nag-a-announce. Tapos mag-check kami kung nagko-comply kayo sa amin. Kumbaga, kanina nga natuwa ako kasi pagpasok ko sa inyong building, no, ang laki nung seal of registration nyo sa NPC. Nakapaskil doon sa harap. So isa yun sa mga tinitignan namin dahil ibig sabihin, rehistrado kayo sa National Privacy Commission. So, isa po yung sa gagawin namin. Mas paigtingin namin yun. Nandyan rin po, of course, mas ili-level up namin yung privacy in the spotlight. Pupunta po kami sa ibang, kasi ang focus dati ng kabataang digital, medyo sa Northern Luzon, no, sa Metro Manila, at sa Karatig na Bayan. Ngayon po, dadalhin naman namin sa Mindanao at saka sa Visayas. So, para mas marami yung maabot natin. At of course, yung aming mga decision, no? Kung yung mga naunang 10 taon na po kasi namin eh. So kung yung mga naunang taon ng NPC patungkol sa pagbigay ng awareness, ngayon po nasa medyo enforcement stage na talaga tayo. So
8: DepCom, bago po tayo matapos, ano-ano po ba yung mga digital platforms kung saan po mas matututo po yung mga kababayan po natin?
11: Nako, marami yan. Punta po kayo sa aming official website, privacy.gov.ph. ang Facebook po namin, National Privacy Commission, maging ang TikTok at ang aming Instagram, no? Tapos meron din po kami sa LinkedIn para naman po sa ating mga gumagamit ng LinkedIn. So lahat po ng platforms nandun kami, at may YouTube channel rin po, nandun po lahat ng mga episodes ng Privacy in the Spotlight.
8: Wala na po tayong oras, pero shoutout po muna kay Attorney Diana Camacho Mercado.
11: Yes.
8: Maraming salamat po, dahil po si Diana po yung nag-push para po mag-guest po kayo dito.
11: Oh, hi kay Asik Diana, at saka hello kay Yusek Libiran. No,
0: opo, yun nga po eh. Sabi nga ni Asik eh, thank you Pau and Eric for taking care of DPC and siya may beshies.
11: Maraming salamat sa inyo.
8: Maraming salamat, Attorney Jose Amelito Belarmino, DepCom Joe. Maraming salamat.
0: Maraming salamat
11: po, DepCom.
0: Thank
11: you.
8: Ako, marami tayong natutunan. Nakasawala na tayong oras.
0: Sayang, no? Ang ganda pa naman ang usapan natin.
8: Diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, may napulot po talaga yung aral mula po sa ating guest na si DepCom Joe.
0: Ayun. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po kami sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin ng DBM, at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
8: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bocal.
0: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
8: Usapang Budget Natin, dahil budget natin ito.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
14: R. Marcos Jr. sa Japan. Naging lubos na produktibo, ugnayan ng Pilipinas sa Japan, itinaas na sa Comprehensive Strategic Partnership kasunod ng makasaysayang pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng National Diet sa Japan.
18: It has been a very constructive and highly productive visit. It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
14: Karagdagang investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan, inaasahang magbibigay ng libu-libong oportunidad sa mga Pilipino. Matapos ang mga nangyaring tensyon sa Senado, Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kanyang pagkabahala. Ilang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon, sinagot din ng Pangulo. Senador Jinggoy Estrada nagtungo sa Sandigan Bayan para magpiansa sa kasong graft kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng issue sa flood control scandal. Silipin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa ngayong darating na weekend. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad na sa susunod na linggo kung magkano alamin.
19: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan makasaysayan ang naging pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet o ang Legislatura ng Japan kung saan nakatanggap siya ng standing ovation.
14: Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na bilang maritime democracies, nakatutok ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan at hindi sa paggamit ng dahas o pwersa.
19: Kinilala rin ng Pangulo ang Japan bilang isa sa pinakamalaking trade partner ng Pilipinas na pinagmulan ng foreign direct investments. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
18: It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to the citadel of democracy and to the people of Japan.
20: Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang parlamento ng Japan na katumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang ika-apat na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang puga ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon.
18: It now enables both countries to work in a more complex and strategic area including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership, it is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities.
20: Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas. At sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggarin ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
18: Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force.
20: Dahil sa mga parehong isinusulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
18: The theme of this milestone, Weaving the Future Together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time.
20: Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa parlamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos.
1: Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin, kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan.
20: Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula nang buksan ang Imperial Palace matapos ang pandemya. Kalezal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Nadagdagan pa ng mga oportunidad sa negosyo ang nakuha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. Nagbabalik si Kalezal Pardilia.
18: It has been a very constructive and highly productive visit.
20: Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong araw na state visit sa Japan.
18: It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership.
20: Karagdagang investment pa ang nakalap ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa mga pinakamalalaki negosyante sa larangan ng banking, telecommunications, digital technology, artificial intelligence, at iba pang industriya sa Japan.
18: During those meetings, we secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism enabling flagship investment prospects.
20: Bago yan, nakahakot din ng 56 billion pesos na halaga ng puhunan ang Pilipinas mula sa 4 na malalaking kumpanya sa Japan na inaasahang magbubunga ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino.
18: These 4 businesses have pledged another proposed and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines for their expansion plans across semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing, and shipbuilding industries.
20: Salamin-an niya ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan sa Pilipinas na inaasahang magtutulak sa ekonomiya ng bansa.
18: If Tsuneishi with their investments, will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world.
20: Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang formal na pagsisimula ng General Security of Military Information Agreements o GSOMIA at Maritime Boundary Delimitation.
18: These initiatives will support our shared goals of security, economic growth, and resilience.
20: Ayon kay Pangulong Marcos, mapatatatag nito ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa pagdating sa seguridad at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
18: Reinforced our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it.
20: Makatutulong din ang palitan ng impormasyon sa pagpapalago ng supply ng pagkain.
18: We are talking about satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. Malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun.
20: Tiwala naman ang sandatahang lakas na mapalalakas pa ng GSOMIA ang kapabilidad ng bansa pagdating sa Maritime Domain Awareness, Humanitarian at Disaster Response. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Samantala, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawit sa Malacanang sa mga kontrobersyal na issue sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
21: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. And now, nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan.
2: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado. Lalo na ang pagkanlong sa pugante.
21: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
2: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
21: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
2: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
21: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
2: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
21: It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
2: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
21: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true.
2: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
21: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
2: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian niyang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Hawak na ng Justice Department ang reklamo laban kay Senador Robin Padilla kaugnay ng umanay pagtulong na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Habang posibleng umanong magkaroon ng hiwalay na kaso sa ICC si de la Rosa sa oras na siya'y maaresto. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Nilinaw ng legal representative ng mga biktima sa International Criminal Court na hindi dapat maantala ang nakatakdang trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026 sakaling maaresto o maisuko sa ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, maaaring magkaroon ng hiwalay na kaso laban kay de la Rosa kung maisusuko ito sa ICC. Pero depende pa rin sa prosecution at sa desisyon ng chamber kung hiwalay o pagsasamahin ang mga proceedings.
6: Well, dapat po hindi makakapag-apekto po ano, kung ano man pong mangyaring sa pag-aresto at pag-surrender kay Senator Bato. Dahil una po, base nang po sa mga previous chamber practice, pwedeng separate po kasi yung kaso. Now, let's say po, na-aresto po si Senator Bato de la Rosa.

0: sa itinakdang proseso at mga umiiral na panuntunan. Sakaling may sapat na ebidensya, isa sa ilalim ang reklamo sa masusing preliminary investigation para matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan sa korte ang senador at iba pa. Ayon sa DOJ, magbibigay lamang ng karagdagang detalye kapag nasuri na ang reklamo at kung may batayan para ito ay idakit sa preliminary investigation. Hindi pa malinaw kung anong klaseng reklamo ang inihain laban kay Padilla. Pero kaugday pa rin ito ng umano'y pagtulong ni Padilla sa pagtakas ni De La Rosa mula sa Senado noong May 14. Samantala, hindi naman nangangamba si Andres na maaantala agad ang trial dahil sa panibagong assessment sa kalusugan ni Duterte para humarap sa paglilitis.
1: Wala naman pong pangamba kasi ako po, naintindihan ko po na yan po ang duty at obligation po ng trial chamber under the Rome Statute. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon pong nakasate na trial date which is November 30, 2026.
0: Ayon pa kay Andres, kailangang balansehin ng ICC ang karapatan ng akusado at karapatan ng mga biktima sa mabilis na pagdinig.
1: Kahit po yung akusado, mayroon siyang right to trial without undue delay. Kaya kung efficient, effective, at fair yung proseso po, nakakatulong po to sa lahat po ng parties at ng mga victim participants.
0: Kaugnay ng plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, sinabi ni Andres na mahalaga ang mga ito para maipakita ang modus operandi, mga partikular na insidente at konteksto ng umano'y systematic attack.
1: Since this is crimes against humanity, they will prove and show that there was a widespread and systematic attack because of a state and organizational policy. So all of those witnesses will be important.
0: Mahalaga rin umano na masundan ng mga biktima ang proceedings sa sarili nilang wika gaya ng Tagalog at Cebuano dahil victim-centered ang proseso sa ICC.
1: Well, it's important for the victims to also listen to the ICC proceedings in their own language so that they can directly understand what are the events and what are the proceedings happening in the ICC.
0: RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi sinasantabi ng pambansang pulisya na posibleng mayroon pang ibang senador na sangkot sa pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Nagbabala na rin ng PNP na posibleng maharap sa kaso ang sinumang nagkakanlong sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: They know the consequences, especially cuddling or cuddling and or helping a person with one of them.
4: Hindi palusot ang ibang senador sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr., hindi natatapos kay Senator Robin Padilla ang investigasyon. Tinitingnan na kasi ng PNP ang partisipasyon ng ilang senador sa pagtakas hanggang sa pagtatago ni Bato. Walang pinangalan ng senador ang PNP pero nakatuon umano sa majority group ang investigasyon.
3: Yes, all of them, all of those things, yes, the records of investigation have been forwarded already to the DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
4: May babala din ang PNP sa sino mang nagkakanlong sa dating pinuno ng PNP na maaaring maharap sa kaso. Si DILG Secretary John Vicrimulya naman, nais malaman kung sino ang nag-utos sa Office of the Sergeant at Arms na magpaputok ng baril.
5: Our only question is when General Aplasca, sa Aplasca, gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the OSAA does not act on his own. So the question now is, who ordered the arrest? So those are the questions that we will...
4: Sabi ng PNP at ng DILG, nananatili pa rin sa bansa si De La Rosa. Tiniyak din ng DILG na igagalang at ibibigay lahat ng karapatan na naaayon sa isang akusado. Samantala, nanawagan muli ang mga otoridad kay Senator De La Rosa na sumuko na sa lalong madaling panahon.
5: Huwag natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. So, mabuti na mag-surrender ka na. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo.
4: Si De La Rosa ay itinuturing na co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity for Murder sa International Criminal Court kaugnay

0: War on Drugs ng Duterte Administration, Ryan Lisillas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Patuloy pa rin hinahanap ng otoridad ang kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Patuloy pa rin ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tinitignan ng ahensya ang lahat ng posibilidad, kabilang ang anggulong maaaring nagkakanlong ang senador sa lungsod ng Davao. Sa ngayon ay apat pa lang na lugar ang naiikutan ng NBI sa tulong ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG.
3: Ayon kay Matiba, ginagawa na umano ng ahensya ang lahat ng hakbang para malaman ng kinaroroonan ni De La Rosa, kabilang ang paglalabas ng sampina sa mga personalidad na posibleng may alam sa kinaroroonan ng senador.
4: Well, yung mga huling nakasama niya, will issue subpoena. Of course, we're contemplating on issue subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niyo, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest.
2: Sa usapin naman ng pagkakansela sa passport ni De La Rosa, labas aniya ito sa jurisdiction ng kagawaran dahil Department of Justice o DOJ lamang ang maaaring humiling nito. Mahalaga aniyang maging matagumpay ang pag-aresto sa mga tinaguriang big fish para mapanatili ang law and order at maiwasan ang breakdown sa bansa.
4: Kailangan po natin kayanin because that is our mandate and that is the way to promote law and order. So kung susuko po tayo, there will be a breakdown of law enforcement, there will be a breakdown of the judicial system, we will be in chaos.
2: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, tatlong araw na lamang ang nalalabi para maghain ng sagot si Vice President Sara Duterte sa summon ng impeachment court sa Senado. Umaasa si Representative Chel Diokno na isa sa mga House prosecutors sa trial na sasagutin ng pangalawang pangulo ang mismong charges laban sa kanya at hindi ito dadaanin sa technical na pangyestiyon. Kung sakali namang hindi makapag-file ng sagot ang pangalawang pangulo, ayon kay Diokno, magpapatuloy pa rin ang proseso ng paglilitis. Puspusan pa rin ang paghahanda ng House Panel of Prosecutors para sa impeachment trial. Samantala, hindi pabor si Diokno. Sinusulong ni Senador Dante Marcoleta na online voting na makakaapekto rin sa proseso ng impeachment.
6: As far as that issue is concerned, para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradition where what we need are actual presence of our senators. Nasa rules na po yung force majeure at yung force majeure ay klaro naman kung ano yung ibig sabihin sa ilalim ng batas.
1: Pinapanukala ngayon sa Senado ang pagbibigay ng allowance sa mga estudyanteng nakatapos sa kanilang oras ng internship, practicum o on-the-job training. Inaulat ni Bernard Ferrer.
7: Inihain ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2157 o Student Internship Allowance Act na magbibigay ng one-time financial assistance na 10,000 pesos sa mga estudyanteng nakatapos ng kinakailangang internship, practicum o OJT. Layunin ng panukala na tulungan ang mga student intern sa gastos sa pamasahe at pagkain. Saklaw nito mga estudyante mula sa CHED Recognized Higher Education Institution at TESA Accredited Technical Vocational Institutions na kinakailangan kumpletuhin ang internship, practicum o OJT. Nagain naman Senator Jingo Estrada ng Senate Bill No. 1063 o Underprivileged Students Discount Act. May kinabang dito ang mga kwalipikadong estudyante mula sa pamilyang may taunang kita na hindi lalampas sa 250,000 pesos o 20,000 pesos kada buwan. Saklaw ng diskwento ang mga restaurant, canteen, butika, bookstore, school supply stores at mga nagbebenta ng laptops at tablets. Ayon kay Estrada, ang 5% discount ay hiwalay at hindi makakaapekto sa iba pang educational assistance gaya ng scholarship, voucher at student aid programs. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ng paglunsad ng Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHED Grant ng CHED para sa 19,000 healthcare students na kinukompleto ang kanilang clinical at field-based training. Ayon kay Cayetano, tutugunan ng AHED Grant ang matagal lang pasanin sa gastusin ng mga healthcare students sa kanilang clinical training. Saklaw ng grant ang mga estudyanteng naka-enroll sa mga priority allied health programs gaya ng nursing, medical technology, physical therapy, occupational therapy, pharmacy, radiological technology, respiratory therapy, nutrition and dietetics, speech-language pathology, dental medicine, optometry, at veterinary medicine na sumasa ilalim sa Human Resources for Health Philippine Master Plan 2020-2024. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Sa kapapasok lamang po ng balita, dumating na sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada para magpiansa sa kasong graft kaugnay ng pagkakasangkot nito sa Munoy Manumalyang Flood Control Projects. Nasa linya ng telepono si Rod Lagusad. Rod?
8: Audrey, nakapagpiansa na si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Ito ay kasunod na rin na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at ikaugnay ng umuli manumalyang flood control project. So saan itinakda ng Sandigan Bayan 2nd Division na nasa 90,000 pesos ang piyansa para sa naturang kaso. Una na naghain ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada kaninang umaga sa parehong 2nd Division ang kay Attorney Noel Austria abogado ni Estrada.
9: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
8: Kanya, paano sila makakapaghain ng motion kung hindi pa nila alam ang basihan ng kaso? Pero anya, sila ay susunod sa Sandigan Bayan. Kanina sa pagdating ni Estrada dito sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamamayag na puwanan ng payag si Estrada para sa mga kasong kinakarap ito, pero hindi nagpa-unlock ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ng 2nd Division ay nagkaroon ng tension kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na warrant of arrest naman ang Sandigan Bayan 2nd Division para naman sa isang pangkaso ni Estrada ang plunder na non-billable. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, may kinakailangan pang iresolba kaugnay ng mga nakadingding motion na kampo ni Estrada. Kaugnay nito, matapos na dumating ni Estrada, ay dumating na rin kanina si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para makapagpiyansa. Ayon kay Ekong ay nakapagpiyansa na rin si Bonoan at bago tayo umere ay nakalabas na o nakaalis na dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada dahil nga itong grant na kaso niya ay bailable. At yun muna, ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Audrey.
5: Maraming salamat, Rod Lagusa.
1: Naghahanda na ang Cagayan Valley sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kabuhayan at kalusugan ng publiko. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
10: Kasunod ng babala ng PAGASA na posibleng umiral ang Super El Nino ngayong taon, puspusan na ang paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa Region 2. Sa katunayan, nagtatag na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C ng Regional El Nino Team upang matutukan ang inaasahang epekto nito sa pagkain, tubig, sa enerhiya, kalusugan at maging sa public safety.
11: Balakasin na nila yung mga previous sa El Nino plan nila at i-update na nila. Ito naman ay susugan ng National Action Plan natin pag naibaba ng ating NDRRMC. So sabi ko nga sa kanila is tingnan na nila yung mga possible effects ng El Nino dito sa ating Salambag, Cagayan at hindi naman tayo bago dito.
10: Hinihikayat din ng OCD ang mga LGU Salambag, Cagayan na bumuo ng sariling task force lalo't sila ang unang magiging apektado ng El Nino. Tiwala naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang nasasakupan.
12: Pag may mga ganyang sitwasyon, ang ating mga LGUs ay handang-handa na. And I'm sure that yung preparations nila are already set. No? And yung kanilang pagsalima sa lahat ng advisories ay maasahan natin.
10: Sa ngayon, bumubuo na rin ang DILG ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat para maprotektahan ang mga residente mula sa panganib ng napakainit na panahon. Binigyang din naman ng CVR DREAM-C na sa mga ganitong panahon, kailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad upang maibsan ang malalang epekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucan Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kailangang i-review ang power reserve requirements dahil sa yellow and red alerts na nangyari sa Luzon at Visayas Grid. Ayon sa Energy Regulatory Commission, dapat madagdagan ang capacity ng mga planta na nakikita na kaya nagkaroon ng red alerts sa ilang bahagi ng bansa ay dahil sa kakulangan ng generated power mula sa mga solar. Binigyang din ng ERC na kung tumatakbo lahat ng capacity, sapat at sobra pa umano ang supply na maibibigay ng mga planta. Nais ding paigtingin ng ERC ang paggamit ng mga solar and battery storage para pagsapit ng gabi ay magagamit naman ng mga capacity na naipon habang may araw pa. Nais din ang ahensya na magkaroon na ng battery storage system para sa mga renewable energy.
13: Ang lagi pa rin ang panawagan sa mga mamumupunan ay dagdagan pa rin ng capacity at saka yung magkaroon tayo ng mas varied na generation mix. Pwede yung mga hybrid. Yung tinatawag ng mga hybrid, yung solar na may batteries, wind na may batteries, para kung hindi na makapag-produce yung main na technology like solar or hybrid or wind, ay yung battery storage naman ang pagbibigay ng additional capacity sa grid natin.
5: Kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa 173.4 meters na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters, inaprubahan na ng National Water Resource Board ang 50 cubic meters per second na supply na sasapat upang matugunan ang pangangailangan ng mga naninirahan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Samantala, dahil sa mas mababa ang level ng tubig sa minimum operational level at dahil na rin sa El Nino Alert Advisory ng PAGASA, nagsasagawa na ng contingency plan ang ahensya. Magiging malaking tulong din sa karagdagang supply ang pagbubukas ng Upper Uwaba Dam na inaasahan sa katapusan ng taon o 2027. Pansamantala namang pinapayagan ang paggamit ng deep well sa NCR kung sakaling kulangin ang supply ng tubig.
14: Halos mga 250 po na drum kada segundo po ang nilalabas na tubig diyan po na nanggagaling sa Angat Dam, no? At ito po ang tubig na to ay siya na rin po naman ang pinamamahagi, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo para po matugunan, no, yung water supply ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila at mga Karatig lugar po.
15: Lalakas ang epekto ng southwesterlies this weekend. Ayon sa PAGASA, posibleng pumirmi na ang habagat at magpaulan sa Sabado at Linggo sa Visayas at sa Mindanao. Pinalalakas ngayon ng bagyo ang southwesterlies, kaya ito yung nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsergen, Barm, dito rin sa Palawan, Occidental Mindoro at sa Lanao del Norte. Ang tropical storm na may local name na bagyong Doming ay magpapaulan ang trough o buntot nito sa eastern section ng Visayas at maging dyan sa bahagi ng Sorsogon at Masbate. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Palihis o papalayo ang bagyo mula sa bansa at tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o sa Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naiya Pasay City area at Mactan, Cebu, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Sa Quezon City, maaaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius ang heat index bukas. Ayon sa heat forecast ng PAGASA, aabot naman sa mahigit 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran, Aurora. Samantala, tinatayang nasa 44 to 45 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. At ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion, magbaon po tayo ng panaga sa araw. Kung maaari, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Samantala, ito na po ang beach forecast para sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer. Ayon sa PAGASA, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season next week o sa unang linggo ng Hunyo. Papasok naman ang southwest monsoon o yung tinatawag nating hanging habagat this weekend. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanahon ngayon. At susunod, mga kumpirmadong nasawi dahil sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga, umakyat na sa 6. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo.
5: At pangalawang walang gutom kitchen nakatakdang buksan sa Cebu sa susunod na buwan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
16: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Umangat pa sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang pag-angat ng relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay Comprehensive Strategic Partnership na. Ito ay kasabay ng paggunita ng 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan.
2: This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time.
1: Ayon sa Pangulo, kabilang sa napag-usapan nila ng punong ministro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa usaping pang-ekonomiya, energy resilience, decarbonization, defense at security cooperation, maritime matters at iba pa. Nagkaroon din sila ng talakayan hinggil sa mga isyu sa Indo-Pacific region, sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa energy security. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Japan sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at centrality sa ASEAN. Nasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa kasunduan para maiwasan ang double taxation na inaasahang magpapaganda sa business environment at magpapalakas ng cross-border investment sa pagitan ng dalawang bansa. Nalagdaan din ang mga bagong kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa agrikultura at pangingisda, pagpapabuti ng access sa quality health services at pagpapatuloy ng partnership sa human resource development. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kooperasyon sa space development, artificial intelligence o AI, energy security at supply chain resilience. Sinabi ng Presidente na sisimulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement, gayon din ang delimitation ng maritime borders.
2: These are very important steps to further strengthen our defense cooperation and to uphold a rules-based maritime order. They will enhance the mutual trust between our two countries.
1: Umaasa ang Pangulo na mas lalakas pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa hinaharap na pinatatag ng kapayapaan at diplomasya.
2: These substantive discussions with the Prime Minister have demonstrated the vigor with which the Philippines-Japan Comprehensive Strategic Partnership will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law.
1: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino sa kabila ng tumitinding init ng politika sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na mula ng maluklok sa pwesto noong 2022 ay hindi siya naglunsad ng pag-atake o nakipag-alitan sa anumang grupong pampolitika. Sa halip ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. Normal ani ang hindi pagkakasundo sa politika, ngunit mahalagang manatiling makabuluhan ang mga kritisismo at hindi makasagabal sa kapakanan ng publiko. Sinabi rin ito na may mga politikong tumutulong sa pagpapaunlad ng bansa, habang mayroon namang nakatuon lang sa pagharang sa mga inisyatiba ng pamahalaan.
3: Meron dyan obstructionist. Walang ginawa kundi gusto mong gulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon, mali. Walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves.
0: Umakyat na sa anim ang na-recover na labi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval at clearing operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Natukoy na ang pagkakakilanlan ng panglimang katawan na na-recover kahapon at ang pang-anim naman ngayon. Pero ang mas nakakapanlumo pang impormasyon, mag-ama ang dalawang bangkay na nakuha at kapwa nagtatrabaho bilang construction worker. Alas 9 kagabi nang makumpirma ng mga rescuer na may panibagong labi sa Sector 1 ng Ground Zero. Mas mabilis naman ang pag-recover sa panibagong labi kumpara kahapon na inabot ng halos kalahating araw bago makuha. Ngayon, wala pang 4 oras pagkatapos malocate ang labi, ay matagumpay na itong nakuha.
5: Kahit pa paano po nakatulong yung nandun kasi nung mga pa-family. So nung nasabi nandun pa yung father sa inside, no? At tapos yung patuloy na lumalakas yung scent habang papalalim sila dun sa lugar.
4: Kinumpirma ni Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo at Mayor John Lazatin na mag-ama ang panglima at panganim na narecover. Ang 51-year-old na si Roberto Sabile ang nakuha kaninang madaling araw. Ang anak naman nitong si Christian Sabile ang labi na nakuha kahapon. Nadatnan umano ng mga rescuers si Roberto nang nakakumot na tila bang natutulog ito nang gumuho ang gusali. Ang mag-amang nasawi ay sinasabing galing sa Camarines Sur.
5: Kaagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya, nandito po sila sa ating mga tents, no? At nakasama na po nila yung mga remains.
4: Sa ngayon, anim na ang kumpirmadong nasawi magmula nang gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali noong Linggo ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad, hindi kasama sa kanilang inisyal na listahan ang mag-amang nakuha. Kaya't magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado kung 14 na lang ba ang natitirang biktima na nasa ilalim pa rin ng gumuhong gusali. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang abogado ng contractor at owner sa mga otoridad habang patuloy pa rin ang kanilang investigasyon.
6: Ang gagawin natin ay patas, no? At siyempre ipupush ko yung mga kasamahan natin sa gobyerno na gagawa tayo ng hakbang kamukha ng preventive suspension kung sino man ang mga kasama natin sa gobyerno na nag-aaproba ng mga mga permit nila. Kaya, kasi kailangan patas, no? Sa side ng owner or contractor at sa side din ng pamahalaan.
4: Hindi naman tumitigil ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali. 24/7 din ang kanilang operasyon kung saan naabot ng 800 ang bilang ng mga responders. Anumang oras, posibleng mayroong makuha, may buhay man o wala. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Iniimbestigahan ng Philippine Army ang pagkasawi ng dalawang trainee sa kasagsagan ng military training sa Tarlac noong Martes sa ilalim ng Training and Doctrine Command. Ang mga biktima ay 19 anyos sa taga Davao del Norte at 24 anyos sa taga Basilan na kapwa-pasado sa kanilang medical exam noong recruitment process. Sa ngayon ay walang nakikitang foul play habang kabilang sa posibleng dahilan ay heat stroke dahil mataas ang heat index noong oras ng kanilang training. Gumagawa na rin ng dagdag na hakbang ang Army para matiyak ang tamang hydration sa mga training activity.
7: Doon sa initial report na binigay sa atin, wala tayong nakikitang foul play. But tuloy-tuloy pa rin naman ang investigation natin. The part din ng Philippine Army Headquarters, the Army Chief Surgeon, tinitingnan niya ngayon yung result ng medical examination na ginawa during the recruitment process.
8: Patas na investigasyon. Ito ang hiling ng Chinese Embassy hinggil sa mga hinuling Chinese national kamakailan sa iba't ibang operasyon. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines, hindi target ng batas ng Pilipinas ang isang partikular na nasyonalidad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Kinikilala ng Department of Foreign Affairs ang pagkabahala ng Chinese Embassy hinggil sa mga dayuhang Chinese na inaresto kamakailan sa magkahiwalay na operasyon ng militar at law enforcement agencies. Kabilang na riyan ang sinalakay na paggawaan ng umano'y substandard na bakal na may radioactive materials sa Misamis Oriental noong May 16 kung saan naabot umano sa 69 na Chinese nationals ang walang kaukulang dokumento habang 24 pa ang inaresto sa Panabo City, Davao del Norte nitong Linggo dahil sa hindi otorisadong pagtatrabaho at mga questionable immigration documents. Ayon sa DFA, nakipag-ugnayan na sila sa Chinese Embassy at sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng Philippines-China Consular Agreement. Dagdag ng kagawaran, ginagalang ng Pilipinas ang karapatan ng lahat ng dayuhan kasabay ng pag-iit ng naging law enforcement action ay base sa mga ebidensya at hindi laban sa partikular na nasyonalidad. Sa hiwalay na pahayag, umapela ang Chinese Embassy sa pagkakaroon ng patas na investigasyon at makataong pagtrato sa mga hinuling Chinese nationals. At kung mapatunayan na walang nilabag na batas, ay dapat umanong pakawalan sila kaagad. Nirerespeto rin ng China ang judicial sovereignty ng Pilipinas, ngunit tinututulan nila ang diskriminasyon sa pagpapatubad nito lalo na kung tinatarget ang Chinese nationals. Tugon ng Armed Forces of the Philippines, saklaw ng batas ang sinuman at ang pagpapanagot sa anumang paglabag, dayuhan o kahit Pilipino.
10: Walang tayong pinipili na particular nationality. Ang pananaw ng batas, pantay-pantay po tayo. Regardless kung foreigner ka or Filipino national, if you violate the law, then you'll have to face the law. Wala tayong pinipili o pinapahirapan ito ng nationality.
9: Nagpapatuloy ang investigasyon sa mga isinagawang operasyon kung saan kabilang sa sinisiyasat ang implikasyon sa pambansang seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Tiniyak ng Energy Department na may sapat na supply ng gasolina at diesel ang bansa na tatagal ng mahigit sa 40 araw. Kaugnay nito, inaasahan ng rollback sa produktong petrolyo ngayong Linggo. Tinatayang 4 piso ang rollback sa gasolina, 8 piso para sa diesel, habang 10 piso naman ang inaasahang rollback sa kerosene. Sa kabila nito, tuloy-tuloy din ang 10 peso fuel subsidy para umagapay sa public utility vehicles.
11: Tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang akin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng, since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayo.
0: Posibleng madagdagan pa mga bagong opisyal na itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan. Ayon sa Presidente, natapos na kasi ang isang taong ban para sa mga natalong kandidato noong 2025 elections. Giit ng Pangulo, mahalagang magamit ang kanilang husay sa paglilingkod sa taong bayan. Una dyan, ipinwesto ni Pangulong Marcos si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Labor Department.
12: Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position. Na sa palagay ko, magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So, don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election, who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can.
8: Nakatakdang buksan sa Cebu City sa susunod na buwan ang ikalawang walang gutom kitchen ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
13: Mula pa sa bayan ng Inabanga, Bohol, si Aling Angelica na dumayo sa Cebu City upang makipagsabayan sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge ng Department of Social Welfare and Development. Ibibida niya ang kanyang ginataang alimango na may kalbasa at laman ng niyog. Binipisyaryo ng Walang Gutom Program ng DSWD si Aling Angelica at ikinagagalak niyang mapasabak sa regional na kompetisyon.
14: Ang pinaka nagustuhan ko is yung provided na yung pagkain namin, Go, Glow and Grow na pagkain. Mga healthy, every month po talaga yun. Malaking tulong to sir kasi yung pagkain, hindi na kami nahihirapan na maghanapan ng pagkain, yung nutritious food ba, tapos nakakatulong siya na maibsan konti yung ibibili namin, magagamit pa namin sa mga bata, mangailangan na sa school.
13: Ayon sa DSWD, bahagi ang Cook-Off Challenge sa social at behavioral change component ng Walang Gutom Food Stamps Program ng Kagawaran na inilaan para sa mga higit na nangangailangang mga kababayan. Kada buwan, isinasailalim ang mga beneficiary sa Nutrition Education Session kung saan itinuturo sa kanila ang pagluluto ng mga masasarap, mura at masustansyang pagkain.
15: This one is a test. No? We're testing yung mga knowledge na natututunan nila dun sa NES natin. And this part of how we change the behavior of our beneficiaries to prepare nutritious food, no? Kasi yung nare-redeem nila, niluluto nila yung sa bahay nila. So we're teaching them how to prepare food na masustansya, good for the kids, good for healthy for everyone, all members of the family, but at the same time affordable.
13: Samantala, nalalapit na ang pagbubukas ng pangalawang Walang Gutom Kitchen sa bansa na ipipuwesto sa Cebu City kung saan maaaring makakuha ng libreng pagkain ng ating mga kababayan.
15: So next month, we're expecting to open Walang Gutom Kitchen here in Cebu. The one similar in Pasay. This will be our second kitchen nationwide. Open for all na pwedeng kumain, mag-walk-in lahat ng mga nagugutom. We provide their meals, free meals during breakfast and lunch. Be it homeless or FISS, be it mga low-income earners, yung mga kababayan natin mababa yung kita na hindi nakakabili ng pagkain or nagugutom. And we are expecting the President to open also the facility.
13: Idinaos din ng DSWD ang Innovations Caravan na layong mailapit sa mga kababayan ang mga programa ng kagawaran na direktang makakatulong lalo na sa mga malalayong komunidad. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
19: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang Pambansang Awit ng Pilipinas.